0: Dong enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy, painom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na.

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inumgod na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
1: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
0: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Pepe, utsa or malako ni oe, kada mukha on gali kong itlog, manimaho mangkong ite.
2: Yos, sayo na nang imuhang problema, pre. Ay maayo ni mong buhaton, maune. Mukha on kag ite. Alon, manimaho og itlog.
3: Basta joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
6: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki, kay nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.
7: Oh, here we are.
0: Enjoy some morning.
8: Bring the action.

0: kusog na og wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelique Capucaw nga si Juni taga-Lawigan, Mati City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
1: Kuan mangud ni siya magsakit-sakit, hubak pa man tumig hospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyake na ko, ini kumagligo akong painom, maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka.
0: Kanang kidiyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay?

0: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
1: Tukar gina kitim, hupong gina kong tiil. Nga managpo gito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule na gayon, ako siyang gi 3 times a day. Ganahan man po, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Ayaw adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Importante kaayo na itong mga inahan, hilabi na sa mga nakapanganak na. Doon na nakitay pang depensa sa atong kaugalingon. Aron mabatukan ang daghang mga balatian mga nanay, no? Ang nindutron nga food supplement nga makabatok sa galain-lain nga mga balatian hilabi na sa mga bukol-bukol. Mao ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini mga higala. Adun na po'y vitamin C. Kaya ang tanan natong mga kapsula, adun na yun na'y vitamin C. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, aprobado po na sa Food and Drug Administration o FDA nga mapalit na karon sa mga butika. Sa atong mga nilabay nga mga programa, naisgutan nato ang balatian nga mayoma, di ba? Balatian sa mga inahan nga nagadakko ang tiyan. Kasagaran dili kini kanseros mga higala, apan mabalaka ang inahan nga duna niini. Kay ngano, hangtod karon wala pa matino sa mga doktor kung unsa ang hinungdan niini. Apan dako ang ilang pagtuo nga usahay namana kini. Tungod sa genetic changes, no? Ang duha ka hormones nga estrogen og progesterone konektado kana sa pagdevelop sa uterine lining mga higala, ha? Sabta ninyo. Daghan sa mga mayuma nga dunay genes ang nagalahi sa normal ng uterine muscle cells. Ang mga mayuma dunay daghang estrogen og progesterone receptors, no, kumpara sa normal nga muscle cells sa puson. Nasayran usab nga ang mayuma mugamay kini sa panahon nga magmenopause ang babae tungod sa paggamay sa paghimo sa iyang hormones. Inana na siya pagka mga benign lang na siya mga higala. Sigun sa mga pagtuon, nasayran nga tulo sa upat ka inahan ang dunay mayuma. Apan wala kini nagapakita og sintomas. Ang mga kasagaran sintomas sa mayoma ang kusog, ang ihang binulan, kusog kay grigla ba nga moabot sa 7 ka adlaw o sobra pa. Ang uban gani isa ka bulan matingala na. Nagasakit ang puson kanang dapit sa iyang pantog, perminti makuhaan sa iyang gisabak, kanunay og hapdos mangihi, unya ginagmayra, nagabag-o ang pagpagawas sa iyang hugaw, og kasagaran makasinati og constipation, nagasakit ang likod, hawak, mga tiil og sakitan siya kung makiglabing-labing sa iyang partner. Kung masinati ni mo kini, mas maayo nga magpahiling jud gadayon sa doktor aron masuta kung unsa gayud ang hinungdan. Mientras sayo, mas maayo. Kasagaran ginahimo sa doktor pangitaan og pamaagi aron pugngan ang lawas sa paghimo og estrogen og progesterone hormone pinaagi sa pagpatumar og mga tambal og pagbutang og mga devices aron mo gamay ang mayoma. Kung dili na madala himuon ang operasyon, ang hysterectomy mao ang paghawa sa tibuok matris, no? Hysterectomy ang tawag ana kanang pagtanggal og matris uban ang mga tubo og ubaryo. Kini kung wala ka na plano nga manganak pa. Muna mangutana na dahil ang doktor, pila na imong anak, misis? Inana na siya, basta gahuna-una sila nga murag mas maayo nga tanggalan ka na og matris. Pero og dili kanang gusto pa nimo nga manganak, mao to nga pangitaan nila og paagi. Aron malikayan ang maong balatian mga higala, importante ang pingan ang maayong panglawas. Hilabi na ang maayong sirkulasyon sa dugo sa matris, importante gyud ang balancing nga mga nutrients og minerals. Busa kaon sa masustansyang pagkaon sama sa isda, mani, gulay og prutas. Himo ang food supplement. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule maayo usab kung regular nga magpa-pop smear. Muna ang sumaya ninyo, Bilongga Gold, mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Bye Bye San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay daghan siyang patulpatulbog ay makadawag siya sa silong. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nabi ang baby, ako baby soap siya, akong ipalitan. Okay na siya, wala na siya itong murag magsamal-damal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup, Sol, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Ug pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Imperial Appliance Plaza. GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City, 102.3.
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Masweet iti si mami ko eh.
1: Bow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantod ka rin.
5: Ngano po?
4: Eh, murag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pagis anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and Joy
0: 102.3.

0: 102.3.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kumakain ng magod ko ana good. Okay magulang akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kumakainom ko ana, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo ng tanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha, kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa ko.

0: niyo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yake Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yake Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yake Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit pod na sa mga butika.
1: Joy all-time favorites in the morning.
2: Joy.

0: 102.3. If you are in Kitapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kitapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katol-katol sa panit ni ini.
4: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo sa kitistingan ako. Salamat yun, naayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy!

0: ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na ang mga pamilya ngayon anak. Okay, gid kaya gihapon sila sir, pati papa na kung amunay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko yan, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha ko ya, paminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Opo. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo? Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Joy all-time favorites in the morning.
2: Joy!

0: 2.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Unto na joy!
2: It's such a good vibration.
0: Unto na joy!
3: Joy it.
0: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakil ni Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya sa ana nalaba sa daging manggut ni nya maayo to siya din. Ako galing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunal sila og yaki sa kaputilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Siya nga, simuhot ako, di ba humot kayo, di ako din gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamin yun na ayo.
1: Yan ang yakiliniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Nasayod ka na ba sa mga katikaran sa lungsod sa Magpet? Ayaw pa ulahi. Paminaw na sa Uswag Magpet. Uswag Magpet. Matag adlaw Martes, alas 11 hatod alas 12 sa udto. Uswag Magpet sa 102.3 Joy FM.
1: Usa ka mauswagong adlaw alang kanatong tanan. Kumusta ka mo? Ayan, nauswag magpet, uswag pa more. Managkauban kita hangtod alas 12 sa udtong tutok. Manginaot kami, no, nga anaagi hapon ka mo din ha sa inyohang nahimutangan. Manginaot kami, no, nga anaagi hapon ka mo din ha sa inyohang nahimutangan. Manginaot kami, no, nga...
2: Ay, nansa naman eh. Lahi naman ang nagsulod rin, nagtatlo. Okay, sige.
1: Ayan, so, ang atoang oras, 11:30 po, i-check ang inyohang time or 11:29. Ayan. Kauban na to si Sir Dennis Lupasis, sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florinito Tuto Gonzaga. Ako si Celine Lanaria Kimno, o siyempre pa mga kaisuunan, kauban nato no si Charles Ken Bautista. Mohatod kami og mga nagkadaiya mga katikaran gikan din ha sa ato ang munisipyo, and of course daghan kayong naga atang no kung unsa pang mga pwede namong ipahibalungan ha sa inyohang tanan. Okay, so sige, adlaw sa Martes, ika unsa nga pizza haron, ha? Kay balo ba mo unsang pizza haron? Okay, so ika 30 na, no? Last day na sa bulan sa Hunyo, has kang pagkadali agad sa panahon, no? So happy birthday sa Tanang Naga birthday, happy fiesta sa Tanang Naga fiesta. Ilabi na din ha sa may magpet, no? Ubay-ubay gayod ang Naga fiesta basta bulan sa Hunyo. And we know nga si Mayor J. Lawrence Gonzaga daghan pod, no? Murag asod-asod ba permanente ang ilihang appearance nganha sa mga kapistahan sa ato ang mga nagkadaiya mga kasityuhan o kabaranggayan sa lungsod sa Magpet. Good morning, Sir Dennis.
3: Good morning, Ma'am Celine. Good morning sa itong mga sukindig paminaw sa itong programang Uswag Magpet, Uswag Pamor. O sa kamuswagong Adlang Martes ka natong tanan. And welcome sa itong programa. Mag-uban kita sulod sa usa ka oras from 11 down to 12. Sa itong mga sukindig paminaw ni atong programa, gikan sa 32 ka barangay di sa lungsod sa Magpet. Good morning sa mga barangay officials. Ato ang Municipal Mayor, Mayor J. Lawrence Gonzaga, Vice Mayor Tuto Gonzaga, SB members. Kauban ng empleyado sa LGU Magpet, good morning, o atong mga kahigalaan na kanunay nagatutok sa atong programang Uswag Magpet, Uswag Pamura. Good morning and welcome.
1: Yes, okay. So, ugmang adlawa, Sir Dennis, usa ka aktibidad ang ipahigayon din ha sa Lighthouse, Barangay Banta, kinipagapangunahan sa atong local civil registry office, no? Or kining local civil registrar's office. Ang sabay tama, anak. Dira, Sir Dennis, sa ilahang office. Okay, so pinaagi sa pagpanguna ni Ma'am Chuna Provida, kung asa mga kaigsuunan, ang akining mga nagkadaiya mga barangay officials, ang ato mga barangay functionaries po, mga kaigsuunan, tudluan po sila kung paano sila magrehestro sa ilahang mga constituents. No? Okay, so magkita-kita ugmang adlawa din ha sa may Lighthouse, Barangay Bantak, no? Ang pipila ka mga partisipante, mga kaisunan kung asa tuduan kini sila nga sila na mismo, Sir Dennis, no, ipakanaog ang kining civil registration system nganha sa barangay, Sir Dennis, no, kay karon manggo dinha sa munisipyo nya moadtong usa ka registrant dinha sa may opisina sa ato ang MCR. And then pagkahuman ni ana irehistro, i-comply nila ang mga nagkadaiya mga requirements, no, so mukanaog na siya, mga kaisunan nganha sa barangay. So pwede na si Kapitan, pwede na mga kaigsuunan ang uban pa natong mga barangay officials ang mocater ni Ana or si Kinsa ang mamahimong focal po din ha sa inyohang barangay. So, civil registration system po, mga kaigsuunan, usagid kini ka pamaagi nga mapaduol ang serbisyo sa ato ang Philippine Statistics Authority and of course sa ato municipal civil registrar's office nganha sa inyohang barangay. Okay. So ugmang adlaw mga barangay officials and other functionaries gikan sa mga barangays po ang mamahimong partisipante sa usa ka importante kaayo nga aktibidad para sa mga katawhan, no, sa magpet. So magkita-kita ta og mga adlaw. Okay, so July 1 na unang adlaw sa bulan sa Hulyo tuig 2026. And another one mga kaisuunan, gina-congratulate di ay nato Sir Dennis no ang mga bagong opisyales sa ato ang samahan ng mga may kapansana ng magpet. Kung asa ni adtong adlaw ng 25 kan usa na siyang 25 Huwebes. Oo. Huwebes po mga kaisuunan usa ka hapsay ingon man usab usa ka kanabitawng masabtan gayod no nga pag pahigayon ni aning election alang sa bagong set of officers sa samahan ng mga may kapansanan ng magpet. So natay list diri no gikan sa PIDAW persons disability affairs office Sir Dennis no pinaagi kay Ma'am Ruth Ripulio, so gina-congratulate nato no ang ilahang set of officers nga mo-serve kini Sir Dennis gikan 2026 hangtod na sa calendar year 2029. So ang presidente mao si Ma'am Susan Caluser, do ano kanang dati man pud ni siya re-elected siya Sir Dennis no, and syempre vice president si Sir Manuel Azucena Junior no taga barangay Magkaalam, and ang ato ang barangay secretary si Ma'am Ira Hawood, I think murag barangay pangawaan ni siya no or asa ba ni okay. So ang treasurer si Ma'am Sheila Onito pangawaan gihapon, tapos na-elect pod as auditor si Sir Edison Romero, kauban usab si Ma'am Chuna Julian. Naapod sila business manager Sir Dennis nga maoy mututok pod no sa mga nagkadaiyang ingon pa nila hala tigpamalit daw, tama man pod usa sa mga role Sir Dennis no sa mga business managers kanang inana pod. So si Sir Ruben Dando and Ricky Ruluna. Naapod sila PIO dalawa ni si Ma'am Marilu Tobias and the Willie Sablaon. Unya aduna sila Adonis o adunay muse pod Sir Dennis kay bawo man ta nga ang PWD dili biya gyud paulahi no sa mga beauty pageants gani na nahimong kuan kining queen or kining unsa ba ni mucha ng PWD tung usa sa mga miyembro sa atuang samahan ng mga may kapansanan ng magpet sa mga nakalabay nga tuig nga mga pageants din ha sa ato ang provincial government. So kani gi-ready na po nila kining set of officers nga mooy mo atubang nga manusab mo atiman sa mga nagkadaiyang mga aktibidad alang sa ato ang PWD nga sector. So ang Adonis si Sir Miguel Bacornay and ang muse si Ma'am Josel Lohong. So congratulations kaninyong tanan, and we hope so no nga ang inyohang pag-serbisyo ayan ara gihapon si Dennis, and of course sa kadtong mga bag-ong na-elect kay kanimang kung nabasa nako nga mga pangalan si Dennis ha 26 27, 28, 29. Oo. Hangtod 2029. So, apat. So,
3: 3 years sila
1: mag-serve. Mag-3 years sila mag-serve. Oo. As bagong set of officers, no? Kining uban re-elected, kining uban, bag-ugid ni sila. Mm-hmm. So, regardless kung re-elected man or kanang bagong na-elect, oo, ang services ginalauman no gikan sa inyohang tanan. So naay mga PWD Sir Dennis no nga nanahimo pod nato mga avid listeners, good morning po sa inyo ha, kayang uban daw nakasubay na sa Joy FM 102.3. So manghinaot kami nga magkita-kita ta on air sa gihapon no. Okay, so 102.3 ana pa sila, uy ma'am naminaw mi no sa 102.3 kay nadungog daw ang ako ang tingog og imo ni Sir Dennis. So nagapasalamat ta sa mga miyembro sa PWDs kay ba mantaan ni Sir Dennis kining PIDAW bitaw pinagi kay Ma'am Lucy Ripulio. From time to time pag once nga na sila yung mga activity, active ka ayo nga mag yes oo participate og mag relay pod information nga ni sa ato Sir Dennis. So nagapasalamat ta kay kana bitaw wala na sila nagahulat ba nga adtuan pa nato para ma-interview, para ma-id-id jud no ang mga impormasyon gikan sa ilang opisina, sila na mismo ang nag-add to sa office. So nagapasalamat ta ni Ana because active pud sila sa information dissemination. Okay, so sige, congratulations no sa bagong set of officers sa samahan ng mga may kapansanan ng magpet. 2026 to 2029 kamo mag-serve, Sir Dennis.
3: Yes, good morning and happy listening sa itong mga Facebook live viewers sa Joy FM 102.3. And of course, natin nag-like sa itong program, Ma'am Celine. Good morning and happy watching dia kay Ma'am Love May Joy Latiban, kay Sir Nash Zylon, o kay Ma'am Maricel Udag Pakaira. May buntag kami tanan. Thank you so much for sa pag-like sa ato ang radio program this morning.
1: Yes. So, ang iban sa mga pangalan, no, Sir Dennis, nga ato ang madungog karon. Murag nag-establish na sila og perfect attendance din sa ato ang radio program. Sa 102.3 Joy FM. Naana po yung mga gikan sa other station nga dito ta dati nag-program, and then dito po ta nag-program sa kasalukuyan, no, sa isa ka station na katultol na po dire. So happy kayo ta, Sir Dennis, kay nagatultol gud sila kong asa ta.
3: Ganin mam sigin. Okay, nag-comment dire. Good morning and happy watching diha sa Jordan, si Livy Himintiza Hinay. Good morning,
1: yes,
3: Mam Celine and Sir
1: good
3: Dennis.
1: Po.
3: Sending a 5 green hearts. Thank you. Asa siya sa Jordan, no?
1: Jordan.
3: Yes. Kumusta to ang kinabuhi di sa Jordan?
1: Kumusta kaya, no?
3: Kumusta si Levy?
1: Oo. Balitain mi, Ma'am Levy. Okay, so si Ma'am Levy. O siyempre sa mga kapamilya po ni Ma'am Levy Himintiza Hinay, among ipaabot sa inyo, ha, no, nga kanang kuan. Maayong buntag and happy listening and kanang manghinaot kami, no, nga anak mo sa maayong panglawa ana sa maayong kahimtang.
3: And I believe, Ma'am Celine, ang residence ni Levy is gikan diya sa barangay Gubatan.
1: Gubatan?
3: Amada or Gubatan?
1: Gubatan. Boundary. Okay.
3: So good morning po sa imuang family. Okay, good morning once again to Maricel Udag Pakaira. Good morning, Ma'am and Sir, watching from Sitio Spring, Barangay Manubisa.
1: Ay, okay. Medyo layo. Medyo ni ilaha, Sir Dennis,
3: dito
1: no?
3: Dito ni ang reservoir sa water system water sa Barangay Manubisa.
1: Oo, sa Sitio Spring.
3: Oo. So naabutan ni Ma'am Celine during sa turnover dito sa Purok, Gumamela.
1: Gumamela or baling-baling ano to? Gumamela? Sampagita. Basta bulak na nila ha diyan street ng God, no? Gumamela. Okay, dito. So kung nakapaminaw ko rin si Ma'am Maricel, paki-correct lang po.
3: Okay. Spring,
1: basta. Sa Sitio Spring, basta sa Sitio Spring, no? Okay. Correct.
3: Dito ang reservoir sa tubig.
1: Okay, so daghan kay Udag family diha, no, si Kapitan Udag, good morning po, no?
3: Sa Barangay Manubisa.
1: Oo. Nga kung asa swerte kaayo ang mga kabarangays nato dinha sa Manubisa, because ano na ang ilahang dala na kining simentado na, Sir Dennis, no, gikan din na sa may Barangay Manubisa, padulong na sa may Sitio Timod, Sir Dennis, no? So karon aktibo kaayo nga nagakuan, nagalihok diha ang programa sa tuang gobyerno kining MIADPI. Ayan. So ang MIADP, and we know nga adunay programang enterprise alang sa mga gustong magnegosyo, mga farmers po nato gikan gihapon sa MIADP. So ang ato alang diha, Sir Dennis, no, nga as ang kining role, no, sa kining mga beneficiaries ilahapong paghugtan, pag-aingatan po, Sir Dennis, kadto mga projects nga nag-aabot sa ilahang barangay.
3: Ampingan para.
1: Ampingan, oh, Jud.
3: Dugay pa inyo ang paggamit nining mga proyekto.
1: Correct. Para mapahimuslan po nato sa kining hataas nga panahon o ang mga musunod nga henerasyon makapulos paghihapon.
3: Okay, ni reply si Levy, Ma'am.
1: Ay, okay, sige.
3: Celine. So, okay lang, Ma'am, answer.
1: Ay, okay, sige so po, Ma'am Levy. Dagan kayong salamat. Anong gid siya? Real time siya nga listener nato, Sir Dennis, no? Sige, ayo diha, Ma'am. Ingat po. Okay, so sige.
3: So, once again, kato magusto mag-comment o pa-shoutout, no? So, sa atong Facebook page ang Joy FM 102.3, and wala tayong cross post karon, Ma'am Celine, no? Next.
1: Oo na. Oo, sige lang. Sige lang next time.
3: No,
1: okay.
3: Municipal Government of Magpet.
1: Okay, so next time po kay nagi uban man gid nato si Charles Ken, no? Adunay kay bawin anang mga cross posting. Next week, mga kaigsoonan, kay ginapaning kamutan din nato no nga maka alayon pod ang pipila nato ka mga listeners nga wa pagyud nakatultol nga risa to ah. Nagapaning kamot ta no? Nagapaning kamot pod ta nga ma-reach out pod nato sila
3: para
1: Sir Dennis.
3: Information.
1: Correct kay everyday po mga kaigsoonan adunay mga kalihukan gikan din sa toang munisipyo nga buot pod namong masayran no og masayran pod ninyo mga kaigsoonan no? Okay, so moabot ang panahon katong ako ang unang gi-mention kaganihan nga information katong BCRS moabot na sa inyong hambarangay, so di na mo maadto din ha sa munisipyo para magparehistro sa inyong anak, mukuha og ka ng birth certificate, marriage certificate, Sir Dennis, no? So mas anindot siya nga sistema kay ipaduol na gyud ang serbisyo sa ato ang gobyerno nga naha gyud mismo sa inyong hambarangay.
3: And ang mga taga LCR Ma'am Celine, mo supply kini sila kanang knowledge to mga barangay officials para equip po sila og nanap sila'y kasayuran o kebulo mahitungod sa pag-rehistro.
1: Ayan, correct.
3: Okay, sige. So kay Ma'am Mary Jane Agimod Tanding.
1: Ma'am. Good morning po, Ma'am.
3: And
1: welcome.
3: Sir, good afternoon. Kumusta po kayo?
1: Okay.
3: Okay lang po, ma'am.
1: Okay na po.
3: Survive for 14 years. 2014.
1: 2014, so 12 years po, no, ang ato ang radio program sa tanang mga bagong ano tuners po nato and viewers, mag 12 years old na po ang Uswag Magpet, Uswag Pamor, and hopefully
3: so, graduate na sa grade 6 kung mag 12, diba? No,
1: 12 years old. Grade 6 na siya. So next year mag-grade 7 na ta. And hopefully manifesting no sa uban-uban pa ng mga sa daghan pang mga katuigan, Sir Dennis.
3: Yes, Ma'am Celine, bago ka nang hiskot sa mga katikaran, mga kalihukan diya sa itong LGU Magpet, sa itong munisipyo. So, itong milabayng Sabado, Ma'am Celine, June 27, 2026. Naatay opening ceremony sa kining basketball and volleyball ni tournament ni Mayor J. Lawrence Gonzaga and Vice Mayor Toto Gonzaga diya sa ito ang lungsod sa Magpet. This is in line sa ito ang 63rd founding anniversary.
1: Okay, pag-announcer gani na ako si Dennis no nga kanang nag-set up na ang munisipyo o kini mo nagkadae mga activities. Daghan na kay nanguta na ma'am, aduna ba'y drum and lyre, aduna ba'y mga inani-inana ang mga aktibidad to mga naandan bitaw dati?
3: Okay, panagsangka.
1: Panagsangka. Pero wala karon Sir Ken.
3: Limitado ang activity for our foundation anniversary.
1: Mm-hmm.
3: Okay, naman ni mandate ang ato ang kahitasan, Ma'am Celine.
1: Ah, okay.
3: So, ang napabili na yun ang sports program. And katong culmination program. So, di yun tumawa. Okay.
1: Di mawala.
3: Okay. Murag mo thumb mark sa ato ang celebration kanyang culmination.
1: Correct.
3: Program. No? So, sa katong mga barangays nga ni participate, thank you so much ma'am and sirs or labi na gyud sa mga SKs og ang ato mga punong barangay nga nagpadala yung mga players sa ilang barangay tungod kay karong tuig ang Ma'am Celine karong pagsulog sa tuang foundation anniversary is inter-barangay. So once na inter-barangay, so full force gyud ang mga taga-barangay pod nga mga fans nila nga muuban pod during sa mga games and atong gihisgutan the other program nga kung inter barangay kung dili mo sabit yung barangay ang mga players nila dili pwedeng mo tapon dito or mo duwa sa pikas barangay. So exclusive lang yun nga at tagadhiya lang yun gikan nga barangay. So sa atong 25 under Ma'am Celine, we have 10 teams. So nadiri ang Noa, ang poblasyon, ang gubatan, ang tagbak, kauswagan. So ubay-ubay nga mga teams and sa ato ang open age category ang team nga nagsubmit is 12 kabuok. So mga 22 ka teams gitanan overall ang ni submit sa paliga ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. So thank you so much sa ato ang mga SK no nga present po during sa ato ang opening program. Kaya kisa to again atong mga SKs nga dito si Ate Loy sa Barangay Gubatan.
1: Yes,
3: from Barangay Noah sa Barangay Basak. sa Barangay Kamada. So ubay-ubay tong nga iskidil ang kuma-mention tanan. And then sa flow sa mong program, Ma'am Celine, so nagparade una sila.
1: Mm-mm.
3: Gikan sa ato municipal gymnasium going to Cruising Matas and pabalik sa ito ang gymnasium. And then at a short program, present ato ang provincial BAP commissioner si Rolando Oy,
1: mm-mm,
3: municipal BAP commissioner si Sir Harrison Lamata, mga referees, and ato ang management as well as kay Sir Jasper Lobaton,
1: mm-mm,
3: ang tournament manager sa ato ang volleyball kawan ni Sir Kadel Kimula, Kader Kimula, and of course sa mga coaches o ang mga uban po mga parents.
1: Mm-mm.
3: So after sa ato ang short program, natay gamayng pagpasingot, Ma'am Celine. So gipahataw na to mga players kung di lang sila sa basketball o sa volleyball maayo, kung dila ito po silang gipasayaw kauban ni Sir Ken Bautista. So si Sir Sidon ato ang Zumba instructor na itong tungura, and nasadya po kadyot kay na yung mga yells ato mga team.
1: Mm-mm.
3: And naghatag po tag mga cash prizes for kato mga barangays nga ni participate sa maong Zumba.
1: Okay. Mm.
3: And ayan, then ang oath of sportsmanship, and of course ang wala na to'y dula, Ma'am Celine, pagka Sunday na ato ang
1: dula
3: gyud. So congratulations sa mga midaog tong last Sunday, June 28 ang midaog ang barangay kauswagan kontra, mm-hmm, or kadula, ano rin ay kalaban ron, or kontra kadula na ang tawag niya, na Ma'am Celine.
1: Correct.
3: Kadula, mm-hmm, ang barangay Tagbak. Congratulations sa barangay kauswagan, midaog usab ang barangay Banta, kadula ang barangay Noah, buzzer, mm-hmm, beater to na last dying seconds sa shot pagit sa taga barangay Bantak.
1: Mm-mm.
3: And of course midaog ang barangay Del Pilar kontra sa barangay Imamaling, so sa open age category. So congratulations sa to ang mga teams nga midaog last Sunday, and ang atong next schedule will be on this coming Thursday and Friday. Kaya ang Sabado, ihatang na to sa volleyball for men and women nga tournament.
1: So, kinsay sunod magdula, Sir Dennis?
3: So, mag-ano lang eh. Na to'y schedule. So, ako lang i-ano karon kung unsa nga schedule ato.
1: Okay, sige.
3: So, once again, kay Ma'am Mary Jane Agimod Tanding, Ma'am and Sir, pwede po pa-shout out.
1: Ay,
3: shout out. Okay, kayo. Oh. Shout out diha kay Ma'am Mary Jane Agimod Tanding. Good morning and thank you so much sa imuhang pagtutok sa tuang programang Uswag Magpet, Uswag Pamor.
1: Okay, sige. Ayan, ang uban ani kuan. No, lagi to nag-start pa sila establish, no, sa ilahang kining appearances dinhi sa ato ang radio program on air. Ayan, so welcome po ang tanan. And syempre ang ato on text line 0951-655-5399 sa gusto makigalayon po sa ato, makig-connect sa ato, dinhi sa ato ang cellphone number. So text line 0951-655-5399. So ilista na nyo daan kay before mag-end ang ato ang radio program, doon na po tayo question, no, nga inyo hampag ato bagon. And kana, ginahatod ka na to sa Kisandal Multipurpose Co. Operative, kauban ang Taklin by Ansel and Wholesale, o siyempre pa ang Marwok, kauban usab ang PredSam. Okay, so sige, ang Taklin by Ansel and Wholesale, no, ang ilahang phone number pwede nyo pong tawagan, 0909-769-9428 and 0950-149-4208 kung doon mo gustong ibaligya, no, ng mga agri products ninyo, susama ni Anang Bagol, no, ang inyohang kape, ang inyohang kakao, inyohang uling, no, and unsa pa ba diha, inyohang kupras. Pwede niyong tawagan ang Taklin Buy and Sell and Wholesale and syempre retail, no. Doon na po di ay sila ukay-ukay, Sir, mm-hmm, Dennis, no.
3: Oo,
1: correct. Oo, and then wholesaler, wholeseller, no, sa Coke, Pepsi, RC Juice, Zesto, tubig, no, nga okay, sige, mga mineral waters, bottled waters po, Sir Dennis, and syempre iodized salt og ang kining kuan, kining iodized salt, unsa pa tong isa? Industrial. Ano ba yan? Industrial salt, no? So tawagi lang po ang Taklin 0909-769-9428 o 0950-149-4208. Okay. Kauban usab ni Ana ang Kisandal Multipurpose Cooperative nga doon na sila yung mga nagkadaya mga branches, no? Gikan sa kuan Antipas, Samlang, naapod sila din ha mga kaisunan sa may Midsayap, Sir Dennis. No, ang ilahang main office din sa Kidapawan City o syempre ado na gid sila opisina din ha sa atong munisipyo sa Magbet. So at bangka na Sir Dennis sa ato ang palengke or sa public market makita nila ang dako kaayong signage nga Kisandal Multipurpose Cooperative. So kung gusto mong mag-avail sa ilang mga services, bisita ha po ang ilahang opisina dinha mismo at bang sa ato ang public market kay open gyud na ang Kisandal Multipurpose Cooperative. Okay.
3: Okay, Ma'am Celine, ato mga nag-like ug nag-heart sa atong radio program.
1: Okay.
3: Thank you so much kay George Tilakan. Salamat kaayo sa imuhang pag-react sa ato ang radio program kay James Benton Buddha, thank you. And kay Anong B. Adrian and nag-heart si Divi Matiza Hinay and Maricel Udag Pakaira. Thank you so much. So susunod na po na itong panagkauban sa ito ang radio program. Thank you, thank you so much sa inyong pag-like, pag-heart no sa ito ang radio program.
1: Oo, yan. Ang ato ang mga on-the-job trainees dati, Sir Dennis, doon ay pipila po nga nakikalayon nga ni sa ato. Ah, ma'am, i-greet po ko. Nahinumduman ako si Ma'am Jonaline Udag, no? Ang ato ang OJT, si Ma'am Jen Umilid Luhong, o siyempre si
3: Rose Ann.
1: Bailon.
3: Ngayon. And si
1: ang spes grantee na to.
3: Raymond
1: si
3: James.
1: Raymond James. Mas. Okay, Mas.
3: Si, ito isa, OJT.
1: Si
3: Aguilar?
1: Aguilar, oo. Si Aguilar kuan siya. Yung si pangalan ni Aguilar.
3: Dala na yung pangidaro ni Ma'am Silvia.
1: Pangidaro na yun.
3: Si Sandy Ortega.
1: Yes, correct.
3: Sa barangay Mangko, good morning.
1: Si ano? Si
3: Norse.
1: Si Nor.
3: Nor Vince.
1: Oo. Mm. Si Ekang.
3: Si Ekang, ay oo.
1: Si Erika.
3: Erika, ano si Pilido?
1: Ventura.
3: Ventura. Asa ba nang nakasuro siya?
1: Nakasuro yung siya. Mamigreet ko, ma'am, kay nagapaminaw. O, sige, salamat thank you so kaayo much sa inyo pagpaminaw. Bisan tuod, dili na mo, OJT. Nagihapon sila nagasubay, Sir Dennis on air. Mm. And, kinsa pa ba'y pwede? Ang PredSam day itong pasalamatan, no? Ang presidente sa PredSam, si Sir Luro Birujo. Ang secretary, si Ma'am Angelica Apostol. Good morning po sa inyo, ha? O sa tanang mga members po, no? Sa Arsenal family, good morning po sa inyo, ha? Nagapaminaw po daw sila, Sir Dennis. Daghan kayong salamat. And, syempre, ugmang adlawa sa Usapuntaka Station at Tangimi. Same time po, 11 down to 12. And, adun na po mila ay mga impormasyon nga igahatod nga, ha, sa inyo. Kauban usab nato ang Marwalk. Sa gustong magpa-member po sa Marwalk, usa ni siya ka kooperatiba alang sa tanang mga kababayenan, no? Marwalk Magpet Rural Workers Credit Cooperative, Sir Dennis, nga open po sila sa bag-ong mga aplikante. Good morning kay Sir kay Ma'am Elsa Taran di ay. Okay, good morning kay Ma'am Elsa Taran and sa tanan-tanan mga officers po sa Marwalk. Na sila'y opisina din ha sa itong municipal gym. Pangutan na lang po sila, Sir Dennis. Itudlo din mo kung asa dapita. Correct. Oo. Nindot po kayo ilaha mga services para sa inyo ha if magpa-member mo sa Marwalk. Sa pa? PredSam. Wala naman siguro. Huma naman siguro.
3: Kisandal. Partners.
1: Okay.
3: Nagparamdam na yun, Ma'am Celine. Si Miss Sandy Ortega. Hi, good morning,
1: Sandy,
3: Ma'am.
1: Sandy, miss you.
3: Ma'am and sir, oy, happy graduation. Nag-graduate po ni sila, no? Itong bulan
1: May.
3: Sa May.
1: May.
3: So, saan yung mag-review na po? Teacher ba yung ikuha? Education?
1: Public administration. Oo, gikan sa MIST.
3: Si North is CFCST.
1: Si John Lester Montaño di ay, no?
3: Good Lester.
1: Morning.
3: Montaño, kilala po ako.
1: Yes. And sa tanang mga graduates po, no, nga naka-connect po ang LGU sa ilaha.
3: Mga successful.
1: Yes, correct.
3: Na mga scholars.
1: Scholars, mga special grantees na to, katong na-immerse sa kuan, sa munisipyo as workplace nila. ang unsa pa ba Sir Dennis, mga kana on the job trainees, no? So good morning po sa inyong tanan.
3: So congratulations sa inyong kalampusan. O katulang di lang po nag-graduate, kundi kato pong nakapasar og board exam.
1: Oh.
3: Congrats kayo sa mga LGU scholars and of course kato mga SPES grantees.
1: Okay. So good morning sa Gamboa family sa may barangay Mahungkog, as always po naa sila, and saludo gyud ta aning usa nato ka worker, no, sa gikan sa may Magpet Water Works Services, Sir Dennis, nga na-assign din ha mismo sa Balite, sa Temporan, dato Selo, no, sa linya sa ato ang tubig sa may barangay Mahungkog kay Sir Olimpio Gamboa, kay wa gyud gapili og oras pag once nga adunay damage ang system. Ana agud mga kaisunan
3: action
1: ang
3: agad.
1: Puwersa. Mm. Oo, sa ato ang MWWS nga na-assign diha sa asa na siya, northern part sa Magpet.
3: Northern.
1: Okay.
3: Northern part sa
1: Magpet. Sige. So good morning po sa inyong hangtanan, no, sa mga taga Barangay Balite and sa mga punong barangays nga kanunay nato makita Sir Dennis, no, dinha sa ato ang munisipyo. Mm-hmm. Si Kapitan
3: ganina,
1: ano Balite. Oo, si punong Barangay Balite,
3: ganina,
1: si Sir,
3: si Kapitan,
1: yes. Correct. Oo.
3: Salud sa mm-hmm. Barangay Mahungkog.
1: Muna sila ang kanunay din nato makita, no, si Kapitan Kinarom.
3: Si Ruben Lanaha.
1: Oo, sa
3: si
1: Alibayon Pod,
3: Kapitan,
1: no.
3: Kapitan Ulysses Absalon,
1: mm-hmm.
3: Kapitan Azuzena sa Barangay Magkaalam, si Kapitan Panerio sa Barangay Kamada.
1: Mm-hmm.
3: And to mga kapitan nga kanunay itong makita diha sa ato ang LGU nagatransa kauban sa iyang mga taga-barangay, Ma'am Silin. And good morning and happy listening diha sa Barangay Doles, especially kay Daddy Kuting Bardoquillo.
1: Mm.
3: And sa imuang Tibok family, good morning, good morning. Of course kay Kapitan Guillermo Sikugal, kay Kagawad Edna Hubahib and Kagawad Benji Hubahib.
1: Okay.
3: Maayong pagpaliuto diha sa Barangay Doles. Puro
1: yes.
3: Uno.
1: And happy wedding di ay.
3: Yes.
1: Kay Mr. and Mrs. Unsay apelyado ni Amor Ken?
3: Belated happy wedding.
1: Belated. Happy
3: last,
1: wedding.
3: Ulasiman. Tama ba?
1: Dili. Okay.
3: Aranda.
1: Aranda.
3: Yes. Middle name Ulasiman. Aranda.
1: Michael
3: okay. Ulasiman Aranda. And kay
1: Ma'am Amor Talo-Talo.
3: Amor,
1: yes.
3: Benjamin.
1: Benjamin.
3: Talo-Talo.
1: Talo-Talo.
3: Belated, belated. Happy wedding kung asa si Ma'am Celine Ninang.
1: Si Sir Dennis Ninong Pod.
3: Ayan. Natungna na gyud nga nag-opening.
1: Oh, good. Ay, natunong. Oh. Motong wala ka. Ah, okay, sige.
3: Si Ken na, Sir Ken na dito.
1: Si Ken na dito. Mm, ayan.
3: Kung sa Sir Ken, ang...
1: Okay, so sige, sa tanang mga ginakasal o magpakasal, happy, happy wedding po sa inyo, ha? No? And congratulations in advance.
3: Mm-hmm.
1: And syempre, sa tanang nag-fiesta akong usbo, no? Happy, happy fiesta po sa inyo, ang tanan. No? And kasakadtong adunay mga nagkadaiyang mga sports activities na ginahanay sa ilang mga barangays na agud Sir Dennis, no.
3: Mm-hmm.
1: Kanang kuan, enjoy lang po nato kay inana gyud ang life. Sir Dennis, kinahanglan gyud nato ibalanse, no, dili lang puro trabaho kundi dili na puy lingaw-lingaw gamay.
3: Mm-hmm.
1: Okay, so pila na lang ka minutos or segundo na lang mga kaisunan, una maabot ang alas 12 sa utong toto. Question na Sir Dennis, kay ako ang i-check diri ang ato ang winner po last week.
3: Okay, sa ato ang question, maghatag og barangay nga ni appeal sa ato ang Uswag Magpet Basketball League Tournament.
1: Okay.
3: So natay 10 ka teams sa 25 o naapot ay 12 ka teams sa open age category. So maghatag og isa ka barangay nga ni join o ni submit ni appeal og duwa sa paliga ni Mayor J. Lawrence Gonzaga.
1: Okay, mm-hmm. Sige, gi-mention ni Sir Dennis kaganiha, no, ang pipila siya, ruwa jud boy na tandaan ato. Dapat jud mga kaisunan kay bawo mo, no, basig ang inyohang barangay nag-appeal. So, i-answer na din his sa ato ang uswag pa premyo sa text line 0951-655-5399. Okay? So, pwede pod mo din ha, no, sa ato ang radio program real time po kung asa ta naga-program dito sa comment section ni Ana, isulat ang inyong pangalan, isulat po ang inyong lugar, o isulat po ang inyong answer. So, para sa 200 pesos nga load, gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Okay, sige.
3: Nako, schedule mong silindi. Sige, go. Para sa Adlong Webes, July 2, 2026, alas 5 sa hapon, Gubatan, Kadula ang Barangay Bagumbayan sa 25 under bracket A, and 6:30 sa hapon ang Mag-aalam Kadula ang Barangay Manubisa 25 under bracket B, and sa adlaw Biyernes same time alas 5 sa hapon, no, Bugay Farm or Double O versus Alibayon sa Open Age category bracket A. And ang second game, mao ang RF versus Pangauan, Open Age bracket B. So muna ito ang dula, Ma'am Celine, this coming Thursday and Friday diha sa tuang Municipal Gymnasium, mag-start alas 5 sa hapon.
1: Okay, so sige, magkita-kita ta ni Anang Adlaw at ang ininyo, no, kay Basiga, inyo hanga kanang idolo. Mm-hmm. Modula, gikan din ha sa inyo ang barangay or gikan sa ubang barangays, mga kaisunan nga. Doon naman niya nakailang magdula. Okay, so nana ang ato ang winner, Sir Dennis. I-declare na siguro na to kay mag-say-bye-bye na ta. No? Congratulations po, gikan kini sa may barangay Poblacion kay Mary Ann Peregrino. Ayan. Mm-hmm. Kay Mary Ann Peregrino po, doon na kay 200 pesos nga load, gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative. O syempre pa, napod ang Pred Sam, napod ang Marwalk, yung manusab ang Taklin by Ansel and Wholesale. Makigalayon lang po sa toon text line 0951-655-5399. Okay, sige. Wala naman siguro ta, Sir Dance. Oh. It's time for us to say bye-bye for now. Daghan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw hangtod sa sunod ngayon. Gayon, umang adlaw at tangimi, same time po, no, sa Runda News Teleradio 106.1 MHz. Sa gihapon si Sir Dennis, si Charles Ken, ug uban pa mga info-liners sa inyo makauban di adto. Ako si Celine Lanaria Kim, no, sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florinito Tuto Gonzaga, ug siyempre pa sa tibuok pwersa sa Uswag Magpet, Uswag pa mo. Sa gihapon, kami nagaingon,
3: Uswag magbet, Uswag pamor.
1: Nanariya Kim, sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vi Moore. Ken, ina nag-out na ta, Ken.

22 minutes na po, mga ka-joiners, makaraan po ang alauna ng hapon. Pasensya na po kaya, no? Nagkaroon tayo ng technical trouble. Oo, kanilaging bago na nagkambyo o frequency din sa North Cotabato. Pagsugod yun na to sa 102.3, dagang mga adjustment yun nga gikinahanglan pa mga ka-joiners. So, maayong hapon sa ato ang mga ka-joiners diha sa Biz League Surigao del Sur. Katong mga nagasunod sa 99.3 Wow FM. O ingon man ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Biz League. Sa Pangil Bay. Ayan, Misamis Occidental. Medyo makulimlim po ang hapon mga ka-joiners dahil siguro sa nagasingabot nga bagyo na pagatawagon o Henry. Oo, siguro ni ang hinungdan nga nagadagom-dagom na mga ka-joiners. Kumusta ang kinatibukan nga probinsya sa Davao Oriental? Salamat kaayo sa mga nag-message sa ato ang medyo adon na po eh. O gakinahanglan po adjustment ang ato ang radyo diha kay nasa naka-test broadcast na po takaron diha sa may ka-TL Davao Oriental. O man yun, nadubda ka mayong ansaan, mga kalumunan, mga ka-joiners diha sa ka-TL. O ingon man ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, sabi ko nga. Kaoban nato sa Caraga si Dandalandan. Salamat sa makausap pa gayon sa inyohang pagpaminaw sa ato ang programa ang Dear Mommy Joy. At mga nagasunod sa 102.3. Ngayon, yun may ugpasaylo sa inyoha, no? Kay tungod aning atong adjustment nga ginahimo sa pagkakaron. Og padayon na kita. Samtang 24 minutes na po makaraan ang alauna ng hapon. Moderetso na siguro ta. Naka-live streaming ba? Oo, naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Kaya padala po kayo ng inyong message. Pati ang volume sa amo ang kaning console. Lahi na naanadiri sa too. Pero murag mas pabor. So, sa tanan natong mga ka-joiners na gusto daw magpadala sa ilahang message, padala lang ninyo sa ato ang live, no? 102.3. Paano sila kung nag-operate ang 102.3? Nag-air ita? Oh, okay, sige. So, 102.3 lang po para makalive po kayo, Joy FM, mga ka-joiners. Maulang ka na ang inyohang pangitaon o... Siyempre, sa tanan natong mga ka-joiners nga nag-andam permi para magsunod sa ato ang programa, daghan kaayong salamat sa inyo, ha, no? Og kung inyong matagad ang ato ang mga paningkamot para sa ato ang programa na agayod, og kaning ato ang... napay atong signal, mga ka-joiners, nga nagakamang... gakamang yod, pertig yung lisura. Wala nga maglisod ta, usahay magputol-putol. Adunay mo ingon nga dili madungog ang imuhang tingog, mami. Pero tungod kay nakatim speak man ta, mga ka-joiners, makita ta o madungog ta sa kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, dito sa Misamis Occidental, o ingon man sa Surigao del Sur. O particularly, diha sa may Biz League, mga ka-joiners. Kay grabe nga, pag kamang gayod sa ato ang unsa ni murag wala ta o di ko ka live kay murag laing tao ang gagawas. Oh mana kanang grabe ang adjust yon nato. Okay, naana ni. So kung na may lugar o gusto po din yung magpadala og mensahe, sige na. Pero mauna, paunahan na ta mo nga ang ato ang signal medyo dili gyud siya maayo. Og padayon nato ang ato ang programa sa makausap pa kadtong ato ang mga ka-joiners nga padayong nagasalig sa ato ang mga produktong Yaki. Mapalit na kana ninyo sa tanang mga butika sa kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental og mapalit pod na ninyo siya sa Shopee. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. Ito po muna ang isang awitin. May nakaprepara bang awit dyan? Sige po, ito po muna mga ka-joiners.

32 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy.

Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. Maglibog yun na no, kaning bagong operation. Ayan na, kuan na, pabalansi na ang ato ang microphone kay hastang pagkapareha sa mga GDI, no? So, mauna ang amo ang trabaho karon diri mga ka-joiners, si gig adjust. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Kaninga istorya, dako kayong pagtulunan. Ilabi na sa mga kabataan, kanang mga estudyante, mga ginikanan nga halos dili na mukaon para sa ilahang mga anak. Eto na po, matod pa, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Tawga lang ko sa pangalang Isa. Gusto ko lang ipaambit sa imong programa kining akong kaagi. Duhami ka magsuon. Pero siyam pa lang ang edad sa ako ang magulang nga lalaki. Idala sa amo ang silingan. Kay wala sila'y anak. Wag sukad ato. Wala na gyud may nagkita. Wala na pod may balita. Kay ang amo ang silingan di ay. Adunay da kong negosyo. Natuwa sa kauluhan. Wala'y salabutan ang akong mga ginikanan. Ugla may kabalo kung asa sila pangitaon. Una among ginahimo, matod pa sa ako ang mama, ato na lang iampo, ang bata. Siguro, nasa 25 years old na siya karon. Unya, 9 anyos nga mihawa siya sa amua. Hinoon, maayo ang pagpananghid. Matod pa atong among silingan sa una. Tungod kay wa sila'y anak, og nakita nila nga buutan ko ng akong magulang. Gusto na nilang i-adapt. Dili na kinahanglan og mga papeles. Og huna-unao na lang daw namo nga naa sa maayong mga kamot ang akong igsoon. Igo na lang sa paghilak ang ako ang mama pagtalikod sa ako ang magulang. Halos isa kasimana, di ikit kakaon og tarong. Grabe na mong kabalaka ni Papa. Abi na mo og maon sa si Mama. Tungod sa kahadlok kay halos dili namang kit magkaon. Mainom na lang mag-init tubig. Pero kami man nakasiguro gyud mi. Na naa sa maayong kahimtang ang akong igsuon. Wala pod mi mapangutan-an. Wala pod may kabalukin sa mga kabanay atong nagdala sa iya. Ug tungod kay wala man gyud milaing mahimo. Kaysa among kapobrehon, bisag pamasahe. Wala man gyud may makaya. Ako padayon nga nag-eskwela. Hangtod nga nahuman ako. Kung unsang grado kutob sa amo ang lugar, kagraduate gyud ko ka high school. Unya sa dihang pagkolehiyo nako, wa ko kabalo nga sa graduation tuhon kay valedictorian ko. Adunay day usa ka tawo nga gipaimbestigahan ko kung unsa ang akong kahimtang. Kung makapadayon pa ba ko sa pagtuon. Ug usa na dito ang nagapanguna mawang ako ang advisor. Hangtod niya nakaabot sila sa balay. Giistorya ang ako ang mga ginikanan. Kakong musugot ko no kami. Hatagan ko scholarship sa usa ka universidad. Sa akong kaugalingon, wala gyud ko nagduha-duha, Mami. Kay kaingon ko, chance na nako kini. Og isa-usab sa mga hinungdan nga nung naningkamot ko, nga magtuon og maayo samtang nag-eskwela ko. Kay gusto gyud ko nga maka-honor. Nangita gyud ko og pamaagi nga maila ko. Kay nakabalog gyud ko nga sa kolehiyo. Dili gyud kayahon sa ako ang mga ginikanan.
Kasagaran, mami, usahay kaduharami mukaon sa usa ka adlaw. Kasagaran, lugaw. Bisan man gani ka ng mais ng bugas, lugawon ka na sa ako ang mama. Pangod kay gamay ra para madaghan, maigo sa mo ang tulo. Iyan na lang yun ng lugawon. Usahay, butangan niya og mga dahon sa mga gulay. Aron mas madaghan-daghan pa. Ambot ba nga nung malas ka ayaw mi, magbuhi mi og mga manok, unsa pabadiha nga, yawat na lang maibaligya. Mga matay. Oto nakaingon nga ako ang papa, dili man ko daotan nga pagkatao. Luyos ako ang kapubrihon, matarong man ko ako nagapangawat. Pero nga nung inani man ang akong kahimtang. Muraman og gihikawan gyud ko sa Ginoo. Si mama maghilak og maingon nga ayaw pagsultik, ingon ana. Ayaw basula ang Ginoo. Wala ta nakabalo. Kaysa raman ang nakabalo kung unsa ang maayo para sa ato ah. Basul og kinahanglan gyud nato ang mga pag-antos pa. Aron masukat kayod sa Ginoo. Kung hangtod kanus ang amusalig tangad to kaniya. Kana nga istorya ni mama permina ko na ginatimanan. Ginahimo na ko nga inspirasyon. Og mangiyawat nga basin na lang. Naasa ako ang swerte. Bauto mami pag-graduate na ko og high school. Balik ka na to itong scholarship. Wala gyud ko nagduha-duha. Libre ko og board and lodging. Full scholar. Naapa ko yung mga allowance. Libreng uniform, sapatos. Tanan. O na nga, nakaingon ang ako ang mama na dato ka og kadali day. Tungod na nang imuhang scholarship, tarunga gyud. Permi ko ginapahinumduman sa ako ang nanay, mama. Nga ayaw gyud unaha ang laki sa imuhang ginabuhi. Guwapa ka, bright ka. Bata ka pa kaayo. Pag-focus sa imuhang pag-eskwela. Kay maulang gayud ka na ang pamaagi nga. Maangat nimo ang imuhang kaugalingon. Dili na lang bali sa amo kay mga edaran naman mi, mga tigulang nami. Ikaw ang importante. Maabot ang panahon nga magkapamilya ka. Ayaw panganduyang ang imong pamilya. Mapariha sa atoa. Maayo pa ang manok. Matagkak ha na ay matuka. Pero kita, grabe na nga mga paningkamot. Nagapanghor na lamang ang ako ang papa, mami. Kanang payag nga amo ang gipuy-an dool sa basakan sa iyang amigo. Magipapuy-an sa amo akay dito gapanghor na lang ako ang papa. Ug wala siya'y trabaho on dito. Mangita si papa sa gawas. Kung asa ka tong matrabahoan, may nalang pagpauli bisag isa ka kilong bugas na ay mabit-bit. Payat ka ayo ko, mami. Dili hamis ang ako ang kutis. Wala may maayo nga mga pagkaon. Di ko katilaw og mga prutas. Walay mga vitamins. Mao nga ako. Solo-solo gyud ko. Wala ko'y mga friends. Kay maulaw ko. Ilabi na kay na ako sa university nga. University sa mga dato. Og natsambahan lang ko. Tungod sa scholarship na ako. Tuod man, Mami Joy, natapos kyud na ako ang ako ang pag-eskwela. Luyo sa kalisod. O gani man ang ako ang allowance. Ang uban ginahatag pa na ako sa ako ang mama. Kaysa magkaon-kaon pa ko, nga naamay libre, ako na lang kyud na siyang giipon.
o ginapadala sa ako ang mama. Kay kabalog yun ko. Nagkakalisod sila, bisan pa man sa ilang mga pagkaon. Salamat na lang sa Ginoo nga dili sila nagkakasakit. Dili malikayan sa usa ka normal nga babae nga magka-crush, kiligon, o kana ang nahitabo sa ako asa dihang na ano ko sa third year college. Adunay usa ka Filipino-Chinese na akong classmate. Guwapo. Guwapo gotis, tangkad. Buutan siya, mami. Walay hambog. O gani man daghang mga babae ang magukod niya. Daghan po check na nahimong mga uyab. Pero ako, igor ako sa paghanga. Una, layo na kaayom eh. Sa iyang pagkatao, kahimtang, dili na kumangandoy. Pero normal lang man ang paghanga. Hangtod nga may bawa anak ko, dili nagadugay ang iyang uyab. Na ay bulan, na ay semana lang. Butang nga akong gikatingadan kung ano, nabuutan man siya. Pero tungod kay kaning mga babae man mo ay mag-una-una, maoy akong nakita nga hinungdan kung anong dili magdugay ang ilang relasyon. Nakauna-una ko nga base kining lalaki ha, dili gusto o dili ganahan sa mga babaeng garapal. Mga babae nga mag-una-una sa lalaki. Muna ang akong gipangagpas. So, wala lang. Hangtod nga, nag-fourth year na ko. Hapit na mimo graduate. Iya kong gi sundan, mami. Diretso sa apartment nga akong gipuy-an. Dayon gi tawag niya ang ako ang pangalan, Isa. Pwede ta mag-istorya kadali lang, bisag din hirata. Alam ko'y gusto isulti sa imo, ha? Giingnan ako siya nga, kabalo na baya ka na anak ko diri sa among puloyanan. Wala may gadawat og mga bisitang lalaki diri. Even mga babae, wala may nagadawat diri kay gibawal sa amua. Dili na ako gusto nga madisgrasya ang ako ang scholarship. And besides, hapit na tamo graduar. Pero namugos siya nga kadali lang. Gamay ra akong isulti sa imo ha. Moto, ginan ako siya unsa man na. Giingnan ko niya nga gusto ka ay takaisa. Kung mahatagan lang ko ni mo okay gayon, gusto kong mag-istorya ta sa laing mga higayon o sa laing lugar. Sa tinuod lang, mami, mamahimo kong ipokrita. Kung maingong ko nga wala ko gikilig. Dako kaing katingala on my part. Nga wow. Nagustuhan ko sa ingon anak nga klaseng lalaki. Mayaman, guwapo. Inila. Unyakin sa bako. Matugitubag na ako siya nga. Kuha akong number. Dari na lang ta mag-istorya. Kay wala gyud ko'y panahon para muuban imo mugawas. Aron mag-istorya. Kung sa imong tuyo, you can message me na lang. Mauto, mami, akong gihatagang ako ang numero. Og dalipay siya. Wala pa ko naka ilis ako ang pambalay. Og siguro na pa siya sa gawas, nag-message na. Nagpasalamat og nalipay daw ko no siya. Tungod kay ihatag na ako ang number.
Otong gitubag na ako siya nga kung pwede. Kabalo man ka, dagantag mga requirements para sa graduation. Kung mahimo, ilimit lang kung di lang mangyud importante ang message. Kay basin og dili ta ka matubag. Motoingon niya, I understand. It's okay. Hangtod ba may nga ning graduar na gyud mi. Nag-graduate na mi. Pero adlaw sa amo ang graduation. Giingnan ko niya nga na adaw ko na siya regalo sa ako. Ah. Lipay kaayo ko atong higayuna. Tungod kay sa wakas nahumanagyod ko sa kolehiyo. Og board exam na lang ang akong atubangon para mamahimong accountant. Og siya man, engineering man ang iyang gikuha. Otugiing na nako siya nga good luck. Girigaluhan ko niya mami og ring. Mahalon ang sing-sing. Pagtanaw na ako, giing na nako siya nga dili nako ka na madawat. Mahal ka ayo ka ng sing-sing. Tama na nga gigreet ko nimo. Pero dili nako na siya madawat. Pero mutuo ka mami. Paspas kaayo nga nagatulo ang iyang luha. Ipunita niya ang ako ang kamot. Huwag matod pa niya, huwag. Please. Kabalo ka. Inipon ko ang allowance ko. For so long a time. Hindi pa kita nakilala. Nag-iipon na ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, kapag ka nakakita ako ng babaeng talagang gugustuhin ko't mamahalin, gagamitin ko ang pera na yon para pangregalo sa kanya. At ikaw yun. Sa napakatagal na panahon. Kaya please, huwag mong tanggihan. Dahil sa mga luha niya, mami, di ko naman natiis na hindi tanggapin. Pero hindi talaga ako pumayag na ilagay niya sa daliri ko ang sing-sing na yon. Tinanggap ko at inilagay ko sa bag ko at sabay sabi, wag mo na akong pilitin na isuot ko ito ngayon. Tatanggapin ko at maraming maraming salamat. Pero hindi ko pa binigyan ng halaga yung sinabi niya sa akin gusto niya ako, na pinaglaanan niya yung sing-sing na yon. Nahirapan akong maniwala dahil mayaman siya at dumaan siya sa napakaraming relasyon pero hindi nagtatagal. Kaya I should know him. Yun, mami. Kanya-kanya na kami. Pero hindi talaga siya tumigil sa pagtitext. Pangungumusta. Hanggang sa naging CPA na ako that same year at nakapasok ako kaagad ng trabaho. Napakasaya niya para sa akin. Wala pa siyang work noon pero pumasa na rin siya sa board. Pahinga lang daw siya muna at nag-iisip kung saan niya gustong pumasok. Mayaman eh. Kilala ang pamilya, negosyante. Kahit saan niya gugustuhing magtrabaho, tsak makakapasok talaga dahil sa connections ng mga parents. Hanggang sa isang araw, dahil sa naging malapit na rin ako sa kanya, dahil sa kabaitan na rin niya, dahil napaka-consistent niya, mami, hindi niya ako pinipilit. Pag sinabing hindi, okay. Hanggang sa isang araw, sabi niya, kailan daw ako magbabakasyon sa lugar namin? Sabi ko, bakit ba?
Sabi niya, gusto kong sumama. Agad-agad sinabi ko sa kanya, hindi pwede yan. Yan ang huwag mo talagang ipilit. Please. Wala kang matutulugan doon. Sekundary lang sa bahay ng mga itik yung tinitirhan ko. Sabi niya, grabe ka naman. Sabi ko, hindi. Yan ang totoo. Natutulog kaming tatlo, magkatabi si nanay, si tatay ako. Ilalim namin mga itik yan. Maputik ang paligid namin. Maamoy. Kaya hinding-hindi ka pwede doon. Kaya siguro dapat yung mga babaeng gugustuhin mo, kilalanin mo muna. Katulad ko. Sekundary lang sa pulubi ang mga magulang ko, pamilya namin. Kung nakapag-aral man ako. Dahil yan sa scholarship. And you know that. Yumuko siya. Sabi niya, hindi naman yun mahalaga. Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Mahal na kita. Sabi ko sa kanya, hindi pa naman naging tayo, di ba? Sabi niya, bakit? Di ba pwedeng mahalin kahit na hindi tayo? At ito bang ginagawa ko ngayon? Kung hindi ba kita mahal? Gagawin ko ba? Hindi na ako nakapagsalita. Hanggang sa isang araw, inabangan niya po ako sa trabaho. Inabangan niya na lumabas ako. At paglabas niya, nagulat ako. Nakatayo siya. Sabi ko, oh, ba't nandito ka? Sinusunto kita. Miss na kita eh. Lagi na lang tayo sa cellphone at yung picture mo tinitingnan ko. Pwede pa tayong kumain sa labas. Naawa ako, Mami. At inaamin ko. May pagtingin naman din ako sa kanya. Maoto. Sa unahan, ay nakapark ng sakyanan. Pag-ingon ako, nga sige. Ingon niya, come on, let's go. Paingon dito sa sakyanan. Ulaw kaayo ko o galos digit ko musakay. Pero daghang nakatanaw nga ako ang mga ka-office mate. Nilingon ko sila at sumakay na ako. Gidala ko niya sa usa ka restaurant nga dili daghang tao. Mahalon. Og dito. Giingnan ko niya nga gusto daw unta niya nga mauban dito sa balay kay dito gyud ko niya formal galigawan. Pero kay tungod dito kung musugot, dili na dalo niya kaya. Nga dili gyud daw masulti sa ako ah, kung unsa ko niya kamahal. Pinangarap daw niya ako, babaeng katulad ko. At gusto niya na ako na ang makauban niya for life. Grabe, Mami. Makita gyud na ako kung unsa siya pagka matinud-anon. Hangtod nga, niabot ang panahon nga naanad na siya nga sigig sundo. Og hangtod nga, iya kong gidala nga to sa iyang pamilya og gipaila-ila. Dato gyud sila. Hinoon, nakaporma-porma na pod ko kay nagasweldo naman ko. Kaniman ang ako mga kinikanan, napangitaan na ako og buloy-anan nga ginarentahan pa pero mas arang-arang na gyud. Kaysa dito sa sikansikan lang sa balay sa mga itik. From head to foot, gitanaw gyud ko sa iyang mama. Gipangutana ko og unsay business namo sa parents. Unsa akong nahuman, asa ko gatrabaho.
ginatutukan siya sa iyang anak. Og dayon giingon nga ma, hindi pa kami ni Isa. Nililigawan ko pa lang siya. Ang tubag sa iyang mama mas mabuti. Pagkatapos pagkaon, lingkod mi sa sala, sofa. Grabe ang pangimbestika. Og dito gidiretso gyud ko niya. Pag-ingon nga sa mga Chinese, mas priority daw gyud ko no nila nga maminyo ang ilang mga anak sa Chinese pod. Kay dali daw magkaintindihan og mas maayo kung related para dili mapalayo ang ilang mga anak sa usag-usa. Grabe akong kaulaw nga gibati. Ora kog matunaw, mami. O gani man wa na ko nagdugay. Dayon mitindog ko og nagpasalamat sa paniudto. Dayon ingon ko, nice meeting you, ma'am. Kay wala naman ang lalaki. Ang inahan mang gyud lang ang sigig pang imbestiga. O dayon may gawas ko. Giingnan ako. Kung ako ang sutor nga, magtaksi na lang ko. Pero wag yun siya masugot. Iyag yun kong gihatod sa opisina. Karon, mami. Na-fall naman ko sa iya, ha? Natingalan na lang man ko sa akong kaugalingon nga. Magmingaw man ko kung dili na nako siya makita. Mamis na ko siya kung dili na mo tawag. Hangtod ni abot ang higayon nga nag-message siya. Matod pa niya, sorry kaayo, Isa. Wala na ako nahimo mag-message or mutawag sa imuha. Grabe ang akong kaulaw nga gibati sa gibuhat sa ako ang mama. Sa iyang mga pag-imbestiga sa imuha. Sa tanan niyang gipanulti. Mauna nga wala na gyud ko nag-contact sa imuha. Pero dili na ko kaya. Kalami ra gyud tubagon mami nga pareho ta. Grabe pod ang kamingaw nga akong kibati nga wala ka nag-contact sa ako ah. Pero wa gyud na ko gihimo nga ako ang mo-contact niya mami. Buto ingon niya nga sundoon ta ka. Gisundo ko niya. Tayon gidala ko niya sa aya awa-aw nga usa ka lugar. O wala ko kabalo nga naa siya'y karga nga mga pagkaon sa likod sa iyang sasakyan, mga drinks. Hangtod giagad ko niya nga moadto miog beach. Magpahangin. Gabi ina. Niauban ko. Digto naghilakanay mi. Giingnan ako siya nga. Ipokrit ako kung moingon ko nimo nga wala pod ko nakagusto sa imuha. Sa imong kabuotan, dili may tabo nga dili ko ma-fall. Itong mga panahon nga wala ka na nag-message, wala ka na nag-atawag, mura kong mabuang, ginapangita-ta ka. Pero wala gyud na ako gihimo nga ako ang mauna. Unta wala na lang ka nag-contact para mauna to ang sinugdanan nga kalimtan na lang nato ang usag-usa. Pero mami, iya kong gigakos. Ug matod pa niya, no. Kung gikinahanglan nga musupak ko sa ako ang mga ginikanan, aron mag-uban ta, himuon ako. Kay dili sila ang makig-uban ni mo kundi ako. Wala tay ang ayan kadlokan. Tungod kay naa tay mga profesyon. Mga lisensyado ta. Magkinabuhi ta sa atong kaugalingon. Baoto mami, wala na nako nakapugong sa akong kaugalingon. Nagbigay na gyud ko. Wala ako nakapugong tungod sa akong gibati. Nga mahal namang gyud pod nako siya. Watong giingnan na ako siya. Sige. Kung hangtod asa ko nimo ipaglaban, o banan ta ka?

og didto pareho mi nakalimot sa among kaugalingon. Naanod kami sa among gibati. Og amo na lang na matikdan. Wala namo na malayan nga sa pagmata namo. Naa kami sa usa ka magarang kwarto. Og dito na namo gitapos ang among gibati. Akong natugyan ang akong kaugalingon ngadto kaniya. Og matud pa niya di ko makatuo nga sa imong edad ako pa lang ang lalaki sa imong kinabuhi. Giina na ako siyang giapingan ako ang akong kaugalingon tungod sa among kapobrehon. Gusto na ako nga maluwas ang akong mga ginikanan sa kalisod. Pagkatapos ato, mami, gihatod na ko niya kung asa ko kapuyo. Nag-leave ko anang adlawa, emergency leave. Ay dili na ako kaya musulod sa trabaho. Og sukad ato, dako na akong katingala kay wala na gyud siya nag... wala na gyud siya nag... kontak sa ako, amami. Natingala na lang ko nga, nawala. Og kalit. Tungod kay pildido na ang akong pagkababay. Ako na mismo ang mitawag niya. Og matod pa niya. Sukad nga naila daw ako sa iyang mama. Wala siya kalibutan nga ginapasundan na daw di ay kami. Og ni atong higayo na. Nasundan mi. Gihimo daw niya ang pagtubag-tubag. Og nanawag siya sa mga kaila para ang apply na og trabaho. Pero wa gyud siya'y masudlan. Og dayon giingnan daw siya sa iyang mama. Kung magsuway ka sa amoa, bisag asa ka magtrabaho, di gyud ka kasulod. Timan ina. Dili siya ang babae nga para sa imuha. Iyang gisumbong ang tanan. Og maotong nasundan di ay mi. Maotong nga nagalibog ko na siya. Kung dili lang man siya makatrabaho, mag-unsa na lang daw man kuno kami. Hangtod karon, mami, mag-upat na kabulan, wala na siya nagakontak. Wala na kay balita sa iya, ha? Muna nga gisakitan cute ko. Pagkatapos ko niya pildihon, kalit nga dili na siya makabarog. Sayang kaugalingon. Asa naman tong iyang giingon nga? Subayon niya ang iyang ginikanan para sa ako, ha? Ah. Wala may angayan ng kadlokan, nga naman lagi karon. Tabagi ko, mami, ang ayan pa ba nga mukontak ko niya? Uhimuon na lang ninako nga pamaagi para kalimutan siya. Hinaot pa unta, mami, nga matambagan ko nimo. Dagang kaing salamat o dinhin na lang kutob. Kanimo matinahoron, Isa.

0: dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala sa buwan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanubo si Chiyo. Lama si Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika. Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Hintukar lagi iyang insomnia atong time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Nasa pa-epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalunay na maunol.
0: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
6: Ang Pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
7: Dear Mommy Joy,
8: Dear Mommy Joy,
7: Mommy Joy,
8: tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. 14 minutes na po makaraan ang alas 2. Sobra taron. Hangtod ta sa alas 3 na mga ka-joiners, no? Kay na late man ta. Oo, labi na kay medyo taas-taas ang story nga ato ang ginabasa karon. Atagan sa nato og bagtagad ang ato ang mga ka-joiners nga mga naka-live karon, no? Ko sama ning mga morning nga hinungdan ko nganong ha. Maning kamot gyud ta nga makalingkod gay kaning mga tawhana nagahulat gyud ni sa ato ang programa, no? Og thank you for watching kay Kabongbong Vince Budadong. Good afternoon, Mommy Joy. Shout out ang Budadong family, Kabongbong og Banugan family. And also from Larry Batinoy, good afternoon, Mommy. Shout out from Davao, labi na sa Batinoy family. And also from Jim Jim Pisukan, good afternoon, Mommy. Shout out lang sa tanan tigpaminaw diha sa Kay Ipok. Og shout out po di ay nako si Jomeline Sugnoan nga naa karon sa work. Ambing kanunay kana lang, Mommy. Salamat sa pagbasa. And also from Nora Langkuas mo malayag. Mommy, good afternoon. Shout out my family dyan sa Barangay Kigan, South Upi, Langkuas family and all Mumalayag family. Good afternoon. Shout out from Mama Nora Langkuas, Mumalayag ng Saudi Arabia.

ER Mutia, God be mami, sige ko maminaw sa radyo, kaya lang bigla lang mawala ang signal. Oo, tungod na sa ato ang signal, namo diri, no? O usahay magputol-putol gyud. Pero ginapangitaan na mo og paagi, kung ugmang adlaw walay ulan, adun na tay solusyon nga pagahimuon ana. Thank you so much sa padayon nga pagpaminaw, bisan pa man nagkaputol-putol ta, ha? Oo, from Osamis po. Ayon, sana sa Misamis Occidental. And also kay tapos na ning si Madan Lopogs Lumon, shout out pa, request lang kog song Dito Ka Lang. Salamat, mami. So tuloy-tuloy na po tayo, mga ka-joiners. At 17 minutes na po makaraan ng alas 2 po ng hapon. Magandang hapon sa iyo, Isa. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, Isa, napakalinaw naman yung apat na buwan, no? Gusto kong sabihin na talagang love ganong tao. Pero siguro mas na-pressure gyud siya sa iyang mga parents. Oo, kana bang dili pa na siguro kaya nga mubarog sa iyang kaugalingon. Though isa siyang license na engineer, kunya gigibaharan man nga bisag asa mo trabaho, basta musupak sa ginikanan dili gyud siya makatrabaho. Pero nakulangan gihapon ko niya, no? Kaysa tinuod lang, dili man siguro tibuok kalibutan, kontrolado sa iyang mga ginikanan. Gusto kong intindihin na siguro lang talaga kulang pa siya sa baruganan. Now, on your part, ayaw kalimot sa imuhang mga panandoy, sa imuhang kinabuhi. You strive very, very hard. Not only for yourself, kundi para sa imong mga parents. O gani man, nahuas na nimo sila dito sa may kauban ang mga itik, napapuyo na nimo og arang-arang nga lugar. Og isip o sa ka-accountant, kung madiskarte ka, mamuhunan ka og pagkamaayong tao, maayong buhat, dili gyud imposible. Dili imposible nga dili ka mo asenso. Kailangan lang yun nga makafocus ka. Kailangan na akay mga priorities kung unsa-unsa ng imuhang gusto nga buhaton. Kung unsa tong priority nimo, maog yun tong dapat makafocus yun ka dito. Oga kanang imuhang uyab, kung upat na kabulan nga wala na mo kontak nimo, ako gusto na ko tuuhan nga nag-give up na siya. Mas gipili lang siguro talaga niya nga manahimik na lang. Mas gipili na lang niya na dili nakakontakon. Kasi kung mo kontak man siya sa imuha para lang mamalibad, mag-sorry, tungod kay dili niya pwede nga maikambyo ang iyang mga kinikanan para sa imuha, nga nakabalo siya nga masakitan ka, maon siguro nga mas pinili na lang niyang manahimik. Naghilom-hilom na lang siya kaysa istoryahon pa niya. Now on your part, kung naamay nahitabo sa inyo, pareho man ninyo gigusto, wala man pod kanya gipwersa. Og nahitabo ang tanan, tungod sa matinud-anon nga pagbati, munang akong ginaingon perme nga, pagdili pagyud ka ready, anang mga butanga, ayaw gyud isuko ang imong kaugalingon. Kay, wala may mga tao, lalaki, nga manginahanglan sa babae nga mo istorya og dili maayo. Siyempre, puro yun na pabor sa babae. Nga pakiligon ka. Nga patuuhon yun ka. Nga mao ka na ang ilang gibati. O gani man, na witness pod nimo nga daghan ng mga babae nga nahimo niyang karelasyon og wala nagdugay. Parang gusto ko hunahunaon,

Tungod nga, sobra kang hard to get. Basin og na challenge, nagyud lang pod siya sa iyang kaugalingon nga tan-aw na ako kung hangtod asa gyud ka. Hangtod asa gyud ang imuhang kagahi na di hindi kita mapaibig. Parang ganon. So, whatever it is, nahitabo na. Hindi na natin pwedeng maibalik. Kaya, ang maipapayo ko sa'yo, kailangan ninyo mo mag-move on. Hindi porket na-fail ka sa imuhang love, magiging failure ka na sa imuhang tibuok kinabuhi. No. Bata ka pa kaayo. Daghan ka pa kaayog panahon para sa gugma. Daghan pa kaikag mga kasinatian nga maagian. So, hinaot nga ang tanan ni mong sobrang kakugi og pag-amping, maampingan gyud na nimo. Maampingan gyud na nimo sa mga sunod nga higayon. Nga dili di ay basta-basta na lang ingon ana. Tungod kay bisan pa man unsa di ay katamis sa mga pulong sa usa ka lalaki. Sama sa giingon nga ang asukal daw og asin pareho ra puti. Usahay maglibog ka. Ug didto na lang na nimo mahibaw-an nga asin di ay tukay parat. Ug asukal di ay tukay tamis. So usahay dili gyud nato ma-judge sa personal ang usa ka tao. Kay wala gyud ta kabalo kung unsa ang naa sa loob ni ana. Mauna nga. Una-una nimo og maayo. Ug ipagpasalamat nimo kaysa maadto kaniya unya unsa lang ang pagtan-aw sa iyang pamilya sa imuha tungod kay dili mo pareha Chinese. Di ba? Alala ko tuloy si Bea Alonzo. Ready na unta nga kaslon tungod lang sa prenup og sa mga gusto sa ginikanan sa lalaki. Unsay gihimo ni Bea? Unsa man kita kamahal, unsa man ka ready ang kasal? Iyang gitalikdan, oy. Oh, anong maghimo man tagsamok kung daghan mang mga sitsiboritsi? About face. Oh, nasa siya karon dawat nag mga pelikula. Oh, mas pinili niyang maging masaya kaysa maadto siya sa taong ayang gihigugma pero wala siyang kalayaan. Di pwede maglain og balay. Og mabot ang panahon nga magbulag, wala anak nga madala. Lalimang kaana. Kataga, kuhaan ka og katungod sa imuhang kaugalingon. Nadili gyud siya maayo. Og tama gyud ang iyang gibuhat. Na iyang gitalikdan. Nabisag unsa papagsuyo sa lalaki. Karon, nagdesisyon na siya. O, lain na pod kaayo. Iyan ang gisuka, niya iyan na pong kaonon. So, gibarugan gyud na niya. Hopefully, magiging maayos na din ang kanyang buhay. Hindi pa lang talaga siguro dumating yung lalaki na para sa kanya. Kaya may mga nangyayaring ganun. Every time na may karelasyon siya na iplano na mag-settle down, na agay mga problema. So, murag, dili pa siguro kanigyod ng mga tao ang para sa iya, ha? Hinanap po na siya isa sa imuhang kaugalingon. First love ni mo. O siya pa lang ang lalaki na naging karanasan mo sa buhay. Marami ka pa actually matututunan sa buhay, Isa. Kaya ang gawin mo, gawin mong isang malaking karanasan na dapat matutunan ang nangyari sa iyo ngayon. Mag-move on ka, focus ka sa trabaho mo, ipadayon ang mga maayong plano para sa imuhang pamilya. Tigulang na imong mga ginikanan. Dili na magdugay dinhi sa kalibutan. Kanang mga ginagmay nga mga butang nga wala nila naranasan, unta maranasan na nila karon nga naa na kay maayong trabaho. Makatulog na sila og tarong, dili na baho ang paligid, makakaon na og lami. Unsa may kaon anang mga tigulang na nga mga gulay na lang man perme. Pero bisan umsay kaonon pagpunong-puno ng pagmamahal galing sa anak. Napakasarap sa pakiramdam yan.
So, back, eh, balikan mo kung ano talaga yung pinaka-plano mo para sa pamilya. Isa kang napakabuting anak. Ganyan talaga yan. Hindi lahat ng bagay magiging swerte para sa'yo. Kailangan lang talaga na matuto ka sa iyong mga naging karanasan. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. 26 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alas 2 po ng hapon. Maraming salamat po sa ating mga ka-joiners na patuloy po na nagtitiwala sa ating mga produkto sa Yaki. Salamat din po sa lahat ng mga patuloy na nagpapadala po ng kanilang mensahe. At maraming salamat po sa pag-antabay po ninyo palagi sa ating programa. Lalong-lalo na po dyan sa mga taga-Katiil o sa taubang mga lugar diha nga maabot sa ato ang programa. Paki-chat po ninyo din sa ato ang 102.3 Joy FM. Kung kumusta ang ato ang signal diha sa inyo ang mga radyo. O daghan kayong salamat sa pagpaminaw sa 105.7 Joy FM diha sa Katiil o sa kasigpit ng mga lugar. O sa mga tao nga nag-text sa ato kagahapong adlawa o nag-congratulate na nagtingog na ang ato ang radyo diha, daghan kaayong salamat. 27 minutes na po makaraan ang alas dos di ay mumalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ka mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad mga higala? Mao nang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T-cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B-cells na nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin, kon panit, maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen, kon lapay, maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musud sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells ug muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya kayo kaayong mga trabaho mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho mga higala. Mao na mga higala nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule mga higala nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka nay mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
4: Eh, ang sakit na kasing-kasing, mo, pansa ba mong huot siya? Sino kung intin sa binangga. Ang pamati na ko, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
5: Nawala.
4: Nawala ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
2: Dinhi na lang tagotob ha. Kung adun na kamay mga pangutana, adun na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
6: Dear Mommy Joy.
7: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

38 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ng alas 2 po ng hapon. Nasa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan. Last 30 minutes po mga ka-joiners. Kaya po, pwede pa po kayo magpadala ng inyong message sa ating live mga ka-joiners para mahataga nato kana og pagtagad. Pero for now, tingnan natin kung kinsa ang mga nag-birthday karon. So, ugma July 1 na no, katapusan naman di ay karon June 30 mga ka-joiners. Kaya happy birthday po kay Myra Lamanilaw. Ayon, happy birthday Myra. And also Rendo Pagidungan, happy birthday. Kim's Kaligunan, Lisa May Manoos, Lito Fox, happy birthday. Mayros Husto, Ricky Felix Masugod, Janice Blas, Julianne Silawan Tuyungan, happy birthday po. Ayan. Pipila sa ato ang mga ka-Facebook ang nag-birthday karon and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo karong adlaw, June 30. Ayan, goodbye maang June bride. Wala nang June bride, no? Wala nang magpapakasal sa June. July na po bukas mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo at salamat sa makausap pa sa ato ang mga ka-joiners diha sa Zamboanga Peninsula, no? Kung kinsa kadtong mga bagong abling nga mga butika, mga dagko nga mga grocery store nga gusto mag-display sa ato ang mga yaki liniment oil, yaki soap, coffee og ingon man ang ato ang mga uban pa nga mga produkto, no? Mag-inquire lang mo sa Lourdes Pharmacy. Bisang asa nga Lourdes Pharmacy sa Tibuok, Zamboanga Peninsula, na didto ang ato ang mga produkto og sa tanan ng mga butika. Pero kadtong gusto mag-reseller, sama sa akong giingon, mag-unga mga butika, kung gusto ninyo nga magbaligya sa ato ang mga product, mag-inquire lang po kayo sa Lourdes Pharmacy. Kanang Lourdes Pharmacy, paspas kaay na ang mga butika, no? Og permi bag-upod ang ilahang mga produkto. Ayan. So, sa sama sa ubang mga lugar lang gihapon, no? Adun na tayo mga ahente nga nagatuyok diha sa uban nga mga butika, kanang mahotdan mo og produkto, hala, e-chat lang ninyo si Mami dinhi sa ato ang 102.3 Joy FM sa ato ang live, ha, para ma-inform nato ang ato ang mga ahente nga para maadtuan mo og ma-serbisyohan kamo mga ka-joiners, ha. Salamat kaayo og sa tanang mga padayon nga nagagamit og ganado. Sigig pa salamat. Mao nang ginaingon ako sa inyo, ha, kay kanang ganado capsule, no, makapalagsik man gud na sa ato ang lawas. Kadlabi na ka na sa mga lalaki, no, kay mga bugat ang mga trabaho, dili gyud mo basta-basta nga makapoy mga ka-joiners, basta nagaganado mo. O tapos imno na ninyo sa gabi bago matulog. And then pagkaugma na, hayahay kaayo ang inyong paminaw, ganado mo sa inyong trabaho, labi na sa may mga misis. O, ganado lagi sa tanang buluhaton mga ka-joiners. Try lang na ninyo. Anang wala pa nakasulay, sulay po ninyo. Thank you for watching kay Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Pakisalam lang daw sa Family Aban at Iman. Thanks Mami from Bulaw Aban ng Matalam. O si ER Mutia. Thank you for watching. Asa naman eh. Murag na nga human naman ning nawala na pod Mami ang signal. So mauna sa ato ang signal pod na, no, usahay magputol-putol ta. Pasensyahan na po ninyo, hopefully by tomorrow unta dili mo ulan, no, kay naarabay nagsingabot nga bagyo og di ta madamay dere kay ugma pa mosaka kantong atong mga tao nga ginahulat. And Norbent Ismael, good PM da watching from Saudi. And also kay ayun. 42 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alas 2 ng hapon, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

10 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 o alas 3 po ng hapon. Maanad sa amin. Hapit sa dariday, palihog. Hapit dire. Na akong gitawagan to. Pasensya na mga ka-joiners ha. Naglakaw na daw di Isaiah. So tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners na may 10 minutes pa po bago mag-alas 3 po ng hapon. So makausapa, daghan kaing salamat. Huwag maing hapon kay Mayor Meloy Nunez diya sa Katiel, Davao Oriental. Huwag ingon man, daghan kaayong salamat sa ato ang mga bagong mga ka-joiners diya sa Katiel. No? Huwag kung asa man na hangtod makaabot ang ato ang 105.7 Joy FM diha. Palihog mag-chat mo kay Mami din sa ato ang live sa 102.3 Joy FM. Ayan, para makawalupod ta ba kung asa hangtod asa. O niya kung mo message mo, paki-apili og address po ninyo. Pakilagay din po yung address kung nasaan. Taga saan po kayo para alam natin kung hanggang saan po tayo nakakarating. So thank you so much. Kompleto po ang ating mga produkto sa Yaki sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyohang mga anak. O para sa mga nagaanto sa ilahang rayuma o arthritis, Bilonga Gold po, mga ka-joiners, na akana sa mga butika diya sa Katiel. O ingon man ang Yaki Herbal Capsule, protection sa inyohang kidney, o ingon man sa UTI. Yan, ang ato ang Kopi Yaki. O ingon man ang ato ang mga sabon sa Yaki. O siyempre ang Yaki Liniment, mga ka-joiners. Ha? Kompleto ka na sa ato ang mga butika diha sa Katiel o sa uban pa nga mga lugar. O thank you so much sa pagsalig po ninyo sa ato ang mga produkto. O ingon man diha sa may Baganga. Oh, kumusta? Nakaabot ba ang signal diha sa Baganga? So mag-abot ang Caraga o Katiel diha sa Baganga, no? O maayong hapon kay Ibet diha, no? Kabalutan nga naminaw siya karon diha. Maayong hapon po kay Pastor Puyong diha sa Baganga. Salamat kaayo, Pastor, sa Tabang. Thank you so much. Oo, di ginako na makalimtan ang imuhang pagmaayo. Daghan kaayong salamat. O ingon man sa tanan natong mga ka-joiners, mga kaila diha, o ang tanan natong mga butika, no? Nga naga-resellers ato ang mga produkto, kumusta po, no? O hinaot nga dili ta mag-overprice, maluoy ta sa ato ang mga consumers, no? Kay ang SRP anang ato ang Yaki Liniment Oil is 115. Murag maupod ang Kidi Yaki Vitamins. Ang ato ang mga capsule gawas sa ganado, tag-15 ra na siya. So ayaw ninyo pamahali, no? Mga butika, unta magsunod ta sa ato ang presyo kay maluoy pud ta sa ato ang mga consumers. Huna-hunaan ninyo kung nagkanegosyo ta tungod pod aning mga consumers po nato. O kabalo naman mo nga mga pari-pariho lang man ta ang ato ang kapobrehon, mabati pod ta, no? Kay importante ra bagayod kaayo kining mga produkto kay para kini sa maayong panglawas. Sama sa mga nagaantos diha sa rayuma o arthritis, no? Kanang adunay mga bukol-bukol, kana ginakahadlokan gyud na ayaw mo kahadlok, tumaridayon kana ninyo og Bilonga Gold, mga ka-joiners. Pagtuo ra gyud mo, no? Wa may mawa ninyo kung sulayan lang gyud na ninyo. Kay makapahuway gyud mo diha. Kung nanghubag na ng inyohang mga tiil, di na mo katindog, di na kalakaw, duha ka Bilonga sa buntag, duha sa udto o duha sa gabi. Sa tulo ka adlaw ninyong inom, makapahulay gyud mo mga ka-joiners. Oo, pag wala na, medyo hinay na ang sakit, nang huyos na ang hubag, pwede nang isa-isa na lang katulo sa isa ka-adlaw. Huwag na ayo na gyud ka, i-maintain na na, bisan og ka-isa na lang sa isa ka-adlaw, aron dili na pod ka maigo, no? Pero kay kung mo kaon na pod ka og bawal nga mamahimong maka-trigger sa imuhang rayuma, inumi pod ayon og duha ka buok. Ayan naghulata nga mohubag pa, manakit pa na.
tira hadayon og duha para di nakaarte nga mo sakit pa. Mao na ang sikreto diha. Gahi magulo mukaon mang gyud tambok pinerito. Laman loob, oh, di ba? So mao na diha. Kanang mga bulalo o oh, kanang baka, ah, grabe na sa rayuma ba? Oh, di pa kamahuman og kaon, mura na gitusok-tusok kung asa tong imuhang rayuma sa tiil ba? Mura na gitusok-tusok og dagom na sama sa istorya sa mga uban diha, no? Muna nga, inuminadaan ay naghulatang mag-antos ka pa diha. Og sa inyohang mga anak, kanang mga bata nga ginapainom og kidiyaki vitamins, kabalo mo, kung infant pa, no? Kung halimbawa wala nagadidi sa mama, tulo ka bulan, pwede nakaayo na para masuportahan ang gatas niya. Kay kana, makapaligon sa bukog ang kidiyaki, makapatangkad, makapabright, og ingon man dili sakiton si baby, no? Makapaligon na siya sa bukog. Mao na importante pag naga-develop pag yun ang bata. So, painom mo na ninyo. Pero kung nagadidi kay mama, pwede 6 months bago mag-vitamins. Ana, kay mas lami yun itong gatas sa inahan. So, inaot nagkasinabot na mga ka-joiners. Sana ana siya ay kuan na dropper, na ay dropper ang ato ang 60 ml nga kidiyaki vitamins. So, mao na siya. Kung ikaw mahilig og soft drinks, pag-inom og kanang Yaki Herbal Capsule para dili ka magka-UTI. Matingala taan ang uban mga UTI, muabot na og 100 to 150 ang push nila, kanang ilang ang katason sa ilang UTI. Nga kabalo man, unya, maingon pag yun nga, kabalo man kung ana ako UTI, unya, nag-unsa ka. Oo, kung wala mo'y ano, blumia sa inyohang lugar, kanang Yaki Herbal Capsule, pag nagakalisod na kaog ihi, sakit na imoong balakang, duha dayon pud na siya buntag udto gabi. Oo, sa tulo ka adlaw, pag abot sa ikaupat, isa-isa na lang na. Oo, 7 days, wala na, wagtang na siya, human na, wala na kay bation. And ana, sulay lang yun ninyo. Muna akong hangyo sa inyo ha. Sulay lang ninyo. Sa kadaghang mga produkto nga ginapaila karon, basin og maglibog mo, no? Sulay ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kayo mga ka-joiners. Sa ato ang mga ka-joiners diha sa Misamis Occidental, ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM diha sa Pangil Bay. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Og ingon man ang tanang mga ka-joiners sa Surigao del Sur, sa Bislig, particularly diha sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM. Og ingon man sa ato ang mga ka-joiners diha sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. Gikan Boston ngadto sa Pantukan mga ka-joiners. Ang 105.7 Joy FM naga-lanog-lanog. Kompleto pod kaayo ta og mga produkto sa Yaki anang mga lugara na siya. O gaingon man ang 102.3 dinhi sa North Cotabato o sa tanang mga lugar sa mga naka-live mga ka-joiners, daghan kaayong salamat. O usbon ko adlawng Martes, pizza 30 sa buwan ng Hunyo, katapos ang adlaw sa buwan sa Hunyo mga ka-joiners, July 1 na taugma. Sa makausap pa, happy happy birthday po sa may mga kaarawan po ngayon. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Ayon. Maraming salamat po at kasama natin sa Karaga si Danda Landan. O, partner ko po si Pomelo Joy. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ani ano sob si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon ha? Ang yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Matod ka na to sa Yaki Company, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, ang kopi Yaki. Kining mao mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Dunay mga inahan, mga higala, nga kulang ang gatas. Aron mapasuso ang ilahang mga anak nga bag-o pa lang na tao. Doon na usab inahan nga wala gyoy gatas nga mugawas. Bisag unsao na lang. Kung naaman, kulang kaayo para sa bata. Hinungdan nga ilang alternative, mupalit na lang o gatas sa hayop. Unya mo ay ipatutoy sa bata aron mahatag ang katagbawan ni ini. Karong panahona, perti na kamahal ang gatas. Mauna nga ginarekomenda na gayod sa doktor ang gatas gyud sa inahan ang ipatutoy aron mas himsog ang bata samtang nagadako. Daghan usab mahatag sa bata nga mga kaayuhan kung gatas sa inahan ang ipasuso kaniya. Dili kadtong mga gatas sa mga hayop. Unsa may angayan nga himuon aron mo daghan ang gatas sa inahan? Abi ninyo mga higala, labi na sa mga nagapatutoy o nagabuntis pa, paminaw ka mo. Simple ra na kaayo. Pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, kay kining Yaki Herbal Capsule, dunay kumpletong nutrients gikan sa mga epektibong mga herbal plants. Maoy makapagatas ka na kanimo. Duna kini malunggay, ampalaya, luyang dilaw ug uban pa. Ang pinakadaghan nga sagol ni ini ang giilang foods maong ang espirulina. Sa imong pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dili lang mudaghan ang imong gatas. Makuha usab sa imong anak nga gatutoy nimo ang kumpletong nutrients. So, dili lang kusog ang imong immune system, apil usab ang imong anak kay dako nga porsyento nga ginakaon o ginainom sa inahan maadto man kay baby. Kinahanglan mga inahan, batasanon usab nato ang pagkaon sa mga healthy foods. Kay matag sup-sup ni ini sa bata, adunay madala. Tungod, dili man nato makuha ang tanang nutrients manggod sa atong ginakaon. Mauna nga, ginaingon na mo sa inyo ha, nga dili nato kalimtan ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay aron maay kumpleto ang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Maayo usab ang gatas sa inahan nga maoy ipatutoy sa bata kumpara sa mga gatas sa hayop. Kay ang bata nga ginapadako sa gatas sa inahan mahigugmaon. Hilabi na kung maayo usab ang pagpadako kanila, pinaagi sa pagtudlo og maayong butang og pamatasan.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit sa kusog titikong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki ni okay na makamina. Munang karoon na wala buko nagparawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit siya akong kilid tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot ko ang sa inyong ganaso. Yelo akong ingi ba? Tulog ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit na akong kilid.
2: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Nangapol ako mga dito na kung kaluto na kung may mong samad-samad.
6: Oo.
5: Mayo na ang Yaki, nagkabi sila na kung nagpalit ko. So, Yaki, ulog ka ng kapsule.
6: Kunya.
5: May naman ako kaluha ra, nawala, nawala, ito talaga, wala nga nabalik.
1: Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyo ang imuhang ginahambin nga suliran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki, maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, yaman ang kalusugan ingatan. Yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
6: Joy FM. Joy FM. Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Ang music station ng Bawang City. Yaki Broadcasting System.
7: Afternoon Joyride.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige, mapapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magusta radyo nga may doon ang Yak, igitusti nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagana sa tuska o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
2: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Yeah.

0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Nawala ang kakulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
2: Kumagat mo ba kay akong itlog na ito? Pagpupang na ako nga. Pagkakasan o mga 2 days. Maulian man. Kuyawan ganun ang asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingguhay na lang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay. Pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride. Joy FM. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na o naunsa na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na, pero unsaon? Dili man good mo maminaw, mga kababayan, mga kaigsuunan. Paminaw ra good mo, wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, bilongga gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot.

0: herbal capsule ug pagpanghaplas sa yaki liniment oil, makalakaw na siya og tarong.
1: Tama si guys, sir. Wala gina po. Pestigalos gani. Lima ka dupa dito sa lakaw kayo. Kahit sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa kalinan. Papalit lagi. Katulog yung yaki mo yung nakawala, sir. Maplat po ko. Sabay po ko ka plus uwin. Katong yaki, umailain nga. Mawagin maka uli good kayo. Sige, gumati sa inyo ang programa good.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: Sa mo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
1: Ngano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mabuhi pre.
1: Unya pre, imo gisuwayan.
0: Alangan pre, ang lagi uki kaayo.
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado capsule pre.
1: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
0: Ganado capsule.
2: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
2: Kaibigan! Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
9: Me too, Kidiyaki vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud nay mga side effect. Mao na ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makata

0: 102.3.
1: Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina J, taman ko, wala man ko lang pataka lang pakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
6: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!
7: Radio station BTSN 00P.

0: 2.3
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay naog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: Mayong adlaw sa inyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. Uban na po sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatid po sa atin ang Yaki Company. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil. Isang epektibong panghap plus mga kababayan. Isang alternative medicine po ito. Kidi Yaki Vitamins for Kids. Kaya nga, Kidi. Yaki Beauty, so pag-sensitive ang skin. Yaki Baby, so para sabon ni baby. Hermosa Kojic Whitening Soap para sa mabilisang pampaputi. At Yaki Herbal Capsule. Siyempre, ang Kopi Yaki. Mga produkto ito na mas epektibo kaya dapat masulayan ninyo. Kapin na pulo katuig ang nilabay mga higala. Ang tuberculosis o TB, ang sakit sa baga, ang nag-una nga balatian sa mga Pinoy. O usa sa mga nagauna, isa sa mga killer diseases. Apan tungod kay daghan na tambal karon ug tungod hugot ang kampanya sa Department of Health sa matag barangay sa nasod, na pugngan na ang pagdaghan niini. Ang pagpanambal sa TB o tuberculosis dili basta-basta, kay ngano kinahanglan gyud walay palta ang pag-inom sa tambal nga giresita sa doktor. Hinoon, dunay tambal nga available sa municipal o city health nga libre kay gipunduhan man kini sa ato ang gobyerno. Ayaw pagsalig nga dunay tambal ihatag sa gobyerno. Mga igala, tungod kay hasol kaayo ang maong balatian. Ang dili maayo niini kay makatakod pagyod sa tibuok pamilya, ampinga nato kini. Simple lang ang butang nga himoon aron dili mataptan sa TB. Mao ang pagpakusog sa immune system. Naanapunta sa immune system kung mapansin ninyo na. Matagprograma na ito na agyod ng immune system. Kay maumanggod na siya ang mupugong sa mga sakit nga mutakboy sa atua. Pagkusog ang ato ang immune system, ay dili tabasta-basta nga magkasakit o matakboyan sa bisan unsa nga mga sakit. Ang Yaki Herbal Capsule mga higala, napamatud-an na kini. Nga nagapakusog gayod kini siya sa immune system. Dunay katakos aron protektahan ang baga sa tao batok sa mga balatian nga mutakboy niini. Naara sa lawas ang bakterya nagadala sa TB. Wala kini sintomas o dili makatakod. Apan mamahimong active kung mohinay ang imuhang resistensya o immune system. Busa sa dili pa mataptan o mamahimong active ang tuberculosis, pakusgon na ang immune system. Pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, regular exercise, inubanan sa healthy lifestyle, ug likay sa aso o pagpanigarilyo. Ang sintomas sa TB mao ang ubo nga mudugay sud tulungad to sa upat ka semana. Ubo nga dunay sagol nga dugo. Pagsakit sa dughan inig ubo, pirmi ginakapoy, hilanat og panington nga walay hinungdan. Isag gapuyo ra ga paningot. Ang pagtumar makatulo sa matag adlaw sa Yaki Herbal Capsule mga higala, dili lang balatian nga TB ang kayang pugngan, kundili daghan pang mga grabing balatian tungod kay kargado man kini sa nutrients. Usa kini ka food supplement nga magapakusog sa pangdepensa batok sa mga free radicals. Mao nang hinungdan nga perme namo ginaingon, mangutana kamo, mo text mo sa ato ang text line kay mahatag sa inyo ang eksakto nga pamaagi kung unsaon ang paggamit sa ato ang mga produkto. Niana usab ang atong mga kababayan nga nagapatuo sa ato ang pagtudlo kanila, paminaw nato kung unsa ang natabang sa ilaha sa atong mga produkto.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kay akong kilid, tapos like inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, ang butong sa inong ganato, yelo akong ihi ba? Tulo pa capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang hapla siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Nangatol ako mga bitirin na kung kaluto na ako may mong samad-samad.
4: Oo.
3: Mayod ang Yaki, matagisulay na ako nagpalit ko. Oga Yaki o nagkahang capsule.
4: Kunya?
3: May naman ako kaluha ka, nawala, tutulong, wala nang ibalik.
0: Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyod ang imuhang ginahambin nga suliran karon sa imuhang panglawas, o di ba kaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki. Maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, yaman ang kalusugan ingatan, yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule, ang
2: nala ko sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto, medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!

0: ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo. Inom din ako siya sa serpentina niya.
1: Diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance.

I had dogs atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office, gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.

0: ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City, 102.3.
1: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Foil.
2: Nagistingan dyan ako. Kanang kuwan mo to kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butangan ko na mo atong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maalara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba?

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Di ko kalingkod kaya kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O nawala yun kuya, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kuya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha kuya, puminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dain yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pagpurga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Wow! Kasweet it kay mami ko!
5: Masweet it si mami ko eh!
4: Bow! Nga nambal mo na!
5: Di kay may diabetes siya mo!
4: Kita mo lang ang kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo! Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
5: Ayaw man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po na si mami ko si mo eh! Serpentina Plus! Herbal ka! Capsule, mabakal na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: kuga para dili siya pataptan og sakit sa panit, batasano ninyo, labi na ka nang magdula-dula na sa lupa, ay yaki liniment oil na ang ilusyon, ana, bago matulog.
1: Ginilin ko layo sa. O, nindutukin na siya kayo niya. Nanggamit ganit ko katong kuwan, katong susabon kay. Kung anak lagi, dagan kayo allergy niya. Mga itong gamit, yaki rajod. Katong yaki baby soap, nindut kayo siya gamiton. Napakapasay lang katong mga uwat-uwat ba?
0: Oops, wala na po tayong oras, mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka mo'y gustong i-share sa amua o di baka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. The best of me.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. Katawan, covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3777. 738 or text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza. Appliances pa, ang hanap nyo. Ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliance. One City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza. Ang suki ng bayan.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Masa
2: pa
3: ipertable sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalunay na maunol.
4: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3 Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Lami
1: eh. Wala ka po eh. Lami liho. Kaanin mong lawas. Inaginan mo yung sinton ka. Lami alay mong lawas.
2: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
1: Ha? Kato. Ulo. Buntag, udto hapon. Gutuman ko ah. Kapila pong kaon na kung ayun nun.
2: Kapi nga...
1: Coffee Yaki. 7-in-1.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Evening Joyride. Evening.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katol-katol sa panit ni Ini.
1: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Tagitistingan din ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpalit, nagpapalit kong bana o kanaganing Yaki Whitening Soap kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka kumanya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo

0: bigla ko, kung bakit kaya ako pusoon. Naginom lang ko isang kapsul ng yakit, tapos ginabanyusan ko, tapos naulian.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Giyake Vitamins PNL.
1: Yan ang Giyake Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.

0: Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: sa mga butika na apagyod na siya sa Shopee, bisag asa mo mo-order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo, Bilongga Gold po.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddine, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat ito sa Yaki. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog na. Yung sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: karon magtunong na og kana petsa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pag-untiya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Lady pa ko sila, hindi lang pa

0: 102.3.
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayod ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Join all-time favorites.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City, 102.3.
2: Nawamtang ang daghang pimples ug nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap ug gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Natistingan din ako kanang kwan mo to kuya nagpalit nagpapalit kung bana o kanang ning Yaki Whitening Soap kuya. Oy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butan ko na mo atong Yaki Oil. Ini ka man ya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis ug ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nagka-porma.
4: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw pa luya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabalaka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan, pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang nga dan, uy, warag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Joy all-time favorites.

0: lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilunga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Joy all-time favorites.

0: 102.3.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higop po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Playa, Davao City.
2: Ganahan pa ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxing ng ano ko sa pakiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Dako ang natabang Sayak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige, makupanglipong-lipong ay ka na high blood. Pagod sa own na. Pamino, magod sa radyo, mamay doon ang yag. Igitusti nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagana sa tuska o mawala na lipong-lipong.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
7: Masa po epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
6: Kalunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiaki, mapalit sa mga butika.
0: Enjoy all-time favorites. All-time.

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kinapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito, Yaki, kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3
1: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lainda kay moraw sila bag itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako sila itulayan og Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Hingsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Enjoy all-time favorites.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!
2: Buntag na Joy!

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, midsayap ko tabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
2: Paano lagi kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan? Oo. Siya, plus anak ko, Yaki Oil. Yaki Oil, among gamit ka ron. Tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel, taga Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Tungod kay Himso, Bright o Glami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, human kini niya ginapainom o Gidiyaki vitamins.
3: O tinood din ako ya ba nga kalang ko anak ay may na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata, umatulog. Pagkatatod, mata dahil kumakahuman sa akong trabaho. Karun, tagdugay na kay sila matulog ba? Mahamal nila isang ligo. Kuya, anan na siya. Inom ko yung kidiyakit na. Kailang panglawas, kuya ba? Wala yun sila sakit-sakit.
1: Mao ka na ang Gidiyaki vitamins, mga mama. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Dali inawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning awak.
5: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
4: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Buntag na Joy! Buntag!

0: Joy FM.
1: Daghan skin experts ang nagasulti nga mapaanyag tanila. Apan perteng mahala. Adunay simple og binarato nga pamaagi. Pagsabon lang sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Apili og pagkaon sa healthy foods. Pahuway og tarong. Likay sa pagbulad sa init sa adlaw og dapat alas 9 sa gabi tulog ka na. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap magahatag gayod og kaanyag. Tungod kay adunay vitamin E, A og C. Og ingon man, adunay natural astringent. Naana sa mga butika.
2: Sulod. Daghan kayo mga bago, sir. Mga bata pa og sexy pa dyan, sir. Sulod.
3: Bova, pero tiguwang ako ang gipangita, manggol. Unya ka ng tambok ba? Tambok ko naman, yana. Ako ang ginapangita.
2: Oy, sir. Gi-homesick man ka. Pauli!
4: Basta, Joy. Enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
1: Dali ni balik ang kabaga sa buhok ni Lizelle Limares, taga D1, Dipolog City, kay iyang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
6: Ako na pong buhok, kaya plaza para kaya nang larot. Kaya man siguro rin, kaya nang bugat, para sa bugat-bugat man siguro rin. Nangaupo lagi akong buhan. Kaya na yung kita balag, Yaki, para kitaw, di ako rin, kaya plaza. Nagana na nangurok.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
8: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
7: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
4: Nihamis na, niputi na pod, o nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga Barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kaya nga no, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
5: Nagpahit na po kong Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi kong guwan sa akong ilong ba. Katol gani, sa akong naong motor, sabon sa good. Tapos mo ito mga 1 week siguro, hindi nga lagi ko, nakapte, manggyon.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina, mapalit sa mga butika.
6: Moshi Moshi Shiki Yaki.
4: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy. Oba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan konyaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og Yaki Liniment Oil o sa kinika alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, nasayod ka ba nga ang stress? Dili lang makapahinay sa imong immune system na nagaresulta sa daghang balatian. Ang stress magaresulta usab sa pagpanakit sa kalawasan. Mao ba? Sumala ni Dr. Arian Van Der Merwe, eksperto sa stress, kung na-stress ang tao, maghimo kini sa lawas og daghang neurochemical og hormone nga paspas modagan sa tibuok lawas aron iandam ang tanang sistema og parte sa lawas aron sa pag-react sa emergency. Maubitaw ng masubrahan ka sa kagool, manghinay ka, manghina ka, o masubrahan ka sa kalipayon, lahi nga kadasig ang imong mamatikdan sa imuhang lawas. Tinuod ni mga higala. Kung doon ay emergency nga mahitabo, nga kusog ang imong batiyon o niya matingala ka nga nung naaswat ni mo ang butang nga nag-inusara, nga dili man ni mo madaog kay ang imong adrenaline ni saka. Kung mahitabo nga permi taas ang adrenaline, perminti usab gahi ang imong kaunuran, paspas ang pitik sa kasing-kasing, taas ang presyon sa dugo o kolesterol, asukal, hormone o uban pang pangkemikal sa dugo. Maubitaw nga, matingala ka sa imong kaugalingon, wala kay nahuman nga trabaho, apan nakapoy ang imong lawas. Murang di kakabangunon, anak, kung naghigda ka, mabuntag. Murang di man kakabangunon, kay siguro anang gabi, bago ka natulog, napuyat ka, sa pigig huna-huna sa mga problema. So, na-stress ka, muto pagkabuntag, bugat kaayo ang imuhang lawas, halos dili ka na makabangon. Unsay ang ngayan na himuon. Mga higala, relax lang. Ayaw kaayo padala sa gibati. Ayaw paghuna-huna og negatibo nga butang. Mag-ampo kanunay ta sa Ginoo mga higala og buhaton ang tamang butang nga makahatag og solusyon sa giatubang nga problema. Sa imong pagpahuway, mas maayo nga manghaplas ka og Yaki Liniment Oil. Uban ni sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule aron mas mo relax ka, aron enigmata nimo, lami kaayo ang imong pamati, mawagtang na ang stress. Ayog pug sa ang lawas mga higala. Oo, bisag buntag na, adlaw na, magpanghaplas ka, pero ayo na paggawas, katulog usa. Kay dili gyud nato mapugos ang ato ang panglawas, maubitaw nga yaman ang kalusugan ingatan, dili nato kani pwedeng pugson ang atong lawas nga mubangon gyud, mugawas og magtrabaho bisan og nagluyata. Kay musamot ta nga magmaligi ana. Kasamot mo anang magmaligi, magbedridden na ta ana. Mao na ang hinungdan nga nung moingon mi nga mo text mo sa amoa aron matubag na mo ang inyong mga pangutana. Mao kini ang number 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy, kaoban ng atong mga kababayan nga padayong gagamit sa Yaki Products.
7: Mami Joy, sa mga misahing kipadala sa itong text line, text gikan sa cell number 0905-647-2597. Mami Joy, Kuya Lloyd, ako good kayo kung pasalamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment. Kaya sa pagbuntis na ko, Kuya, maugyod akong ginapang haplas. Hapsay, kaayo ang akong pagpanganak, Kuya. Pagawas ako nga, baby, hamis kayo ang iyang kutis, Kuya. Wala jud ko nagproblema o wala po siya namanit, Kuya. Og himsog po siya kaayo. Yaki, baby, so po akong ginasabon sa iya, Kuya. Kadaligo niya karon puti kayo iyang panit og hamis. Salamat kaayo sa inyong produkto. Si Lovelyn Flores din ni Kuya sa San Jose, Kiblawan, Davao del Sur. Text usab gikan sa cell number 0946645594. Mami Joy, Kuya Luis, sobrang pasalamat na ako sa inyong produkto nga Yaki. Kay ang akong anak ka 2 years old na, hinay ang iyang kaon unya. Gipatumar na ko siya sa Kidiyaki Vitamins. Karon kusog na siya mukhaon, Kuya. Salamat kaayo gyud sa inyong produkto og dili po siya sakiton. Si May Day ni Kuya. Text usab gikan sa cell number 09-0588-12293. Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat ko sa inyong produkto nga Yaki Baby Soap. Kay akong baby, akong ginasabunan sa Yaki Baby Soap. Ni puti gyud yang panit, Kuya, og ang iyang mga allergy nawala gyud. Gihaplasan po na ko sa Yaki Oil Liniment. Hamis na kayo iyang kutis karon. Salamat kaayo sa inyong produkto. Si Nestle din, Kuya, sa Luna, Clavaria, Misamis Oriental. Wa na kita igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory. Tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
4: Ako si Mami Joy. Daghan kaing salamat. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
0: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama pa ang mga orasan. Oras ganap ng alas 5:09 na.
2: Hindi na umaatake ang
3: laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
4: Tinig ng Bayan.
3: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
4: Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: ng kaso.
1: Maayong buntag ka na itong tanan higala. Kumusta? Welcome sa Tulumanong at Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon.
0: Hapis at pagluloksa, pare-pare.
1: Adlaw kita karon ng Miyerkules na. Uy, unang adlaw naman di ay. Unang adlaw mga higala sa bulan sa Hulyo 2026. Kumusta man ang atuang adlaw? Mayong buntag Pangil Bay, mayong buntag Misamis Occidental, mayong buntag Lanao del Norte, Lanao del Sur. Ingon man sa may Tudela, sa may Jimenez, o diha sa Oroquieta City, Dapita. Good morning, kanatong tanan. Sa naabot niya itong sibihanan mga higala, kami nag-imbita ka ninyo sa itong Tulumanong Tinig ng Bayan. Mayong buntag Davao Oriental, mayong buntag Davao Occidental, o ingon man diha sa may Davao de Oro mga higala, nga maabot sa tuang sibihanan. Kumusta ang atuang adlaw mga higala kagahapon? Ay grabe. Grabe ning mga pangitabo sa tuang nasod mga higala kung diin sumala pa planong ipasaka ang kasong plunder batok kang Senador Dante Marcoleta kung diin ng mga higala ang grupo sa mga igsoong iglesia ni Cristo ang naghimo dayon og surprise mga higala nga rally kung diin ang mga higala gipahigayon na dito sa EDSA. Kung asa mga higala kining naasoy nga mga lakang pagpamahayag sa gusto nga makit-an ang kamatuuran kay nagtuo ang iglesia ni Cristo nga ang tumong sa pagpasaka og kaso bato kay Marcoleta tungod kini panggigipit. Tungod mga higala kay si Marcoleta, isa sa mga senador nga nag-imbestiga niining katiwalian sa flood control hilabi na mga higala sa malimaletang nga gikalambigitan sa malimaletang nga pagdawat og kickback usab sa mga senador, sa mga kongresista. Padulungan to sa mga opisyal sa gobyerno, DPWH, o padulungan to sa Malacanang mga higala. Isa sa mga gihimo nilang lakang. So anyway, atuang paning kamutan mga higala, hisgutan kaning maong mga butang, pero atong sugdan ng adlaw sa maayong adlaw mga higala, no? Maayong panghunahuna o maayong limpyong kasing-kasing para magmalipayon kita kanunay bisan pa dunay mga dakong kag-ol na nakapalibot ka nato mga higala hagit sa kinabuhi. Okay, kining panawagan usab mga higala nga gihimong white ribbon katong adlaw nga Domingo. Unsa ba ni tabo nito mga higala? Effective ba? Wala klaro man kay nga dunay mga politiko gihapon dito nga nalambigit ni ining mali-maleta. Diri po na sa nahitabo gahapon, siyempre doon na po yung mga politiko. Oo nga, nag-add to dito mga higalang, no? Nagpakita. Sige, paunsan to makita ang tibuok color ni ini. Importante mga higalang, ato ang matagagustisya kining grabing kawat sa gobyerno. Kaya kanagay ka matuuran diha mga higala. Ang kawat sa gobyerno sobra-sobra. Matindi na. Ani ato mga nagunang mga headlines, mga balita ngayon masayran sa kanatipukan ng atong Tulumanong Tinig ng Bayan. Headlines. Sa nagunang atong mga balita mga higala kung diin usa ka tindahan sa Libungan Cotabato ang gisunod sa mga kawatan, kapin 300,000 pesos ang sumala pa na tangag sa mga kawatan. Headlines. Samtang sa pika sa bahin na higala kung diin gi-kundi na karon na sa city government sa Cotabato City ang pagpaslang sa pagpatay sa usa ka traffic enforcer. Samtang nagpatuman kini og balaod mga higala gipusil ang maong biktima. Headline. Dito usab sa Pigkawayan Cotabato lain pang nagpayuhot sa illegal nga droga ang nasikop sa mga otoridad. Headline. Oy, kuyaw po ni oy. Usa ka buntis nga kambing mga higala gikawat dito mga higala sa lungsod sa Libungan Cotabato. Headlines. No, shalan ba di ay, no? Samtang sa pika sa bahin na dugang mga balita mga higala LPA, nahimo na nga bagyo nga si Henry nga magapaulan na sa tuang nasud. Headline. Balita mga higala dito sa Davao City. Kung diin ang mga higala, nagpa-blatter ang usak ka dalaga human sumala pa kining gihikap ang iyang lughan sabtang nagbaktas dito sa Davao City. Headline. Pastilan. Samtang nga sa pika sa bahin, dugang nga mga balita mga higala, balita usab dito sa Misamis City kagahapon adlaw gihatod ni Governor Henry Waminal ang iyang state of the province address. Headline. Sa mga balita nga nasudnon at tangin ninyo mga higala, kung nga diin Senator Amy Marcos nagpatutsada sa iyang igsuong nga CPBBM dito sa gipahigayong INC rally sa EDSA. Headline. Detalye sa mga balita musunod na kauban si Tinig 43 John Andrew Tabugok.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
7: Inaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kan mga kuya nang dugong ko tapos gamay lang. Kadungog mong anang yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong dugong kuya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dako ang pasalamat sa asawa sa kumpare ni Boboy nga taga Karagat, Davao Oriental. Kay human ang ipatumar sa ganado capsule na tagbaw gyud.
8: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatisipot.
9: Unsang ipatay ko nung saya?
8: At ganado. Siyempre na edad, 63 na gud. Di ba mag-istorya man gud ni mo, anay ang misis nga. So, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimo. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko, tayo kaya ka, pre, salamat kay pre. Ako kayo pasalamat. Imari na mo yan, nadiligan ang bulat ba?
3: Ganado capsule, sulayin na. Mapalit sa mga butika.
6: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo siya ka ng yung buhok pa wala napahak, yan yung wala tubuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan na tog Yaki, nanupo siya. Salamat siya sa Yaki.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: uga luwas alang sa tanan. Nanawagan karon ang DILG sa tanang milangkob sa maong raling paligiron ang ilang katungod o responsable usab nga na sa pagsunod sa rule of law o makigatambayayo nga na sa mga otoridad alang sa hapsay nga pagpaligayon. Gipapaligon usab sa ahensya ang pagtahod niini sa constitutional rights sa mga individual alang sa hapsay nga panagtigom o pagpadayag nga na sa ilang saluubin o ingon man nga na sa ilang panglantaw. Alas 5.22 ang atong oras, nagpalugwa karon ang Department of Energy sa Saucos Order sa batok sa 175 ka mga power generation companies sa tibuok ng nasod Pilipinas tungod sa dili pagsumitar sa gikinahan ng mga self-assessment forms. Sigun kang DOE Secretary Sharon Garin, kabahin na kining maong lakang sa ahensya aron nga matubag ang mga pugsanong shutdown o force outages o gadugay ng pag-uso sa kapasidad sa ilang mga plantang nakapekto gayon sa supply sa kuryente o sa mga consumer. Gikan na yun sa opisyal nga lakip sa mga kalapasan nga wa gayon na pagsunod nga na sa minimum fuel stock requirement. Nga importante aron nga masiguro ang padayon nga serbisyo sa publiko. Kaya tagagdood sa DOE nga dili nagpasabot ang nagsala na ang maong kumpanya tungod nga gihatagan pa sila og higayon nga mag-explicar. Apan ko nga pakyas nga makahatag ng igong explanation, pwede silang mapatawan sa silot lagim na ang cancellation sa ilang permit to operate. Alas 5.29, kanto higala ang langkob sa ato mga balitang international o nasunod karong buntag.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Higala sa atong pagbalik mga balitang probinsyal atong iyagyag kaninyo.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
5: Lami eh. Walay kapoy. Lami lihok. Kaanin mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka. Lami alay mong lawas.
6: Kapila pa ka mo inam sa isa kadlaw?
5: Nga ha. Katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko. Kapila pong kaon na kumay mo nun.
6: Kapi nga.
5: Coffee Yaki 7-in-1.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba, oh?
7: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Kabalon ako sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
7: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart, ikaw pod ha? Higaw pod ning Okira 5-in-1 Coffee aron mas ganahan og himsog tang duha.
7: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
8: Unya, sweetheart ha?
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, 31 minuto sa Manamilabay, ang alas 5 sa buntag. Uga sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal. Sa laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, in simultaneous sa broadcast kita karon sa atong mga kaubanan na gikan na dihang dapita sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Sa una, sa mga tuling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, atong dawaton karon ang report. O una nato dawaton ang signal karon gikan na ditong dapita sa may area sang Pangil Bay. Samtang atong inaayos karon ang atong linya, atong lakbitan kining dugang tawo gikan sa Northern Mindanao. Dinting kagul karon sa prisohan ang 46 anyos nga drug personality human kining nasikpaw sa drug bypass operation sa Block 11 Barangay Mailag, Valencia City, Bugidnon niadtong nakalabay nga adlaw. Ang dinakpan mao si alias Loy, diin na recover gikan kaniya ang tulo ka sa siya sa ginordahang shabong nga gatimbang 5.2 grams ug adunay standard price nga 35,000 pesos na sakmit usab sa bypass operation ang kwartang gigamit sa maong operasyon nga gipanguluhan ni Valencia City Police Station na Police Lieutenant Colonel Brian na Panganiban kauban ang nagadaing unit sa PNP. Giandam na sa mga otoridad karon ang saktong kaso karong adlaw gayong ipasangat batok ni ini nga maong dinakpan.

0: Samtang dito nga bahinag hapon sa Northern na Mindanao, tulo ka mga minor di edad ang trahedya nga nakabsan sa kinabuhi human manambigin sa seryosong disgrasya sa dalan dito sa lungsod sa Damulog, Bukidnon kagahapong adlaw. Subay sa initial nga impormasyon gikan sa mga nakasaksi sa mga dapit, nag-angkasay sa usa ka motor ang mga bigma diin gigatahong usa-usab ka bata ang nagmaneho niini dihang nahitabo ang maong aksidente. Kasamtangan pang ginalunsad sa Damulog Municipal Police Station ang laong investigasyon aron masuta ang tibuok detalye ug saktong rason sa maong madugoong trahedya. Hinoon wa pa gipaluga karon sa mga awtoridad ang pangalan niining mga nalambigit sa maong insidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:33 sang atong oras. Samtang ato nang anana ba sa linya, anana sa linya ang atong kauban, ano? BFP gisaway ang mga concerned citizen tungod sa paggalangan sa pag responde o gisaway sa mga concerned citizen tungod sa langan nga pag-responde. Ana sa linya ang atong kauban gikan Joy FM Pangil Bay, si Renz Sumalinog.
2: Gitubag sa Bureau of Fire Protection o BFP Lala ang mga reklamo sa mga residente kabahin sa ilang pag-responde sa sunog ganitabo dito sa Barangay Matampay, Ilaya, sa kaupsa na sampit ng lungsod. Ato sa ika-13th nga regular session sa Sangguni ang Bayan, ito nakalabay nga Hunyo 29, giparayag sa SB member Ralph Lim nga ang maong reklamo sa katawhan nga giingon na langan ang pag-abot sa fire truck, walay motubag sa emergency hotline o pag-abot sa mga bombero, nasunog na matod pa ang maong balay. Nausap ang reklamo nga nahutdan kuno og tubig ang fire truck ato sa umaong operasyon. Sa tubag ni Lala Fire Marshal Ruel Lee, iyang gipasabota nga kulang ang ilang mga personnel o limitado ang ilang mga fire hydrant sa lungsod. Matod pa niya, adunay pipila ka mga fire hydrant nga wala na igo nga supply sa tubig, maong nakaapekto kini sa ilang operasyon o pagresponde sa sunog. Gibuti ang usab sa BFP nga nagpadayon sila sa pagpangayo o dugang suporta aron mapalig-on ang ilang kapasidad o mas mapaspas pa ang paghatag og serbisyo sa panahon sa emerhensya. Sumala pa, nagduso si SB member Rap Lima og usa ka resolusyon sa Guni ang Bayan aron suportahan ang mga panginahanglan sa Bureau of Fire Protection, ilabi na ang nagbutang o pagbutang og mga dugang pang mga fire hydrant sa Marandinga nga dunay igong o kasaligan matunpag na supply sa tubig. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat, kaubang Renz Sumalinog, gikan sa Joy FM, Pangil Bay. Samtang dugang sa mga tuling sa atong mga taho karong buntaga, atong dugang lakbitan karon ang mga taho dito nga dapita sa may area sang Caraga region.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Mga update dito nga dapita sa may area sang Caraga region, atong dawaton karon ang report. Anaana sa linya di ay gikan na sa may Joy FM sa may Davao Oriental, bagong municipal slaughterhouse gilauman nga makapaayo sa serbisyo o panginabuyan sa Governor Generoso. Guwapong development kini. Atong siron kana gikan na sa atong kauban gikan Joy FM Davao Oriental, ana sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin.
3: Gipasinayaan ang bagong municipal slaughterhouse sa Governor Generoso nga gilauman nga makapaayo sa pagproseso sa karne o gamakahatag og mas limpyo, luwas og dekalidad nga serbisyo alang sa mga konsumidor og magbabaligya. Sumala sa lokal nga pangamhanan, ang modernong pasilidad dili lamang makapalig-on sa kalidad o kaluwasan sa mga produktong karne, apan na mag-abli usab sa dugang oportunidad sa trabaho o panginabuyan alang sa mga residente sa lungsod. Nahimong posible ang proyekto pinagi sa suporta sa pamahalang pananawigan sa opisina ni Congressman Chino Almario sa ikalawang distrito sa Davao Oriental o sa Municipal Engineering Office sa Governor Generoso, uban na sa tabang sa tanang ahensya o individual nga may pasiugda sa proyekto. Giila sa LGU ang maong pasilidad isip usa ka mahinungdanong lakang sa padayon nga kalambuan sa lungsod o paghatag og mas maayong serbisyo alang sa katawhan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang ditong bahina sa may Caraga Region, daghang salamat sa kaubang Erwin Umadhay, arestado ang napulo ka mga langyaw o sa usa ka law enforcement operation nga gikasa sa Bureau of Immigration uban sa General Luna Municipal Police Station sa General Luna Surigawa del Norte. Subay sa report ng operasyon kabahin sa padayon nga kampanya sa gobyerno batok sa foreign nationals nga nakalapas sa immigration laws ang mga nadakpan, gilang kuban sa upat ka Israeli, duha ka Chinese, usa ka Lithuanian, usa ka Australian o usa ka Moroccan o usa ka Nigerian. Giatubang sa mga langyaw ang nagkalain-lain kalapasan sama sa undesirability, overstaying, blacklisted o walay permit, walay overseas employment certificate o invalid working visa o work permit. Matod sa PNP, adunay pipila ka mga nadakpan na ang una ng giatubang o mga unagatubang sa mga kasong kriminal sa General Luna Municipal Police Station. Ang maong mga report gipasa sa Bureau of Immigration isip basihan sa pagsugod sa deportation proceeding sa batok ngadto kanila. Sa pagkakaroon ang napulo ka mga langyaw anana sa kusodiya sa PNP samtang ginahulat ang ilang pagbalhin ngadto sa detention facility sa Bureau of Immigration.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang ditong bahinag hapon sa Caraga Region nalitag sa operatiba ang duha ka individual atol sa Maritime Law Enforcement Operation sa baybayon sa Claver, Surigao del Norte. Humana masakpi nga nagdaog gibanabanang 2,200 ka litro nga diesel nga wala legal nga permit ug mga dokumento. Ang operasyon gipahigayon sa Philippine National Police Maritime Police Group pinaagi sa Hangya Gabon na Maritime Law Enforcement Team uban sa Regional Intelligence Division 13 o Clavera Municipal Police Station. Subay sa impormasyon nga nadawat sa PNP, ilang nasikpaw ang cargo vessel nga ML JNP Loreto o sa ilang pag-inspeksyon na ilang nadiskubrehan nga ang gidala ining diesel nga wala igong dokumentasyon sa pagbiyahe. Dungon ini gikumpiska sa mga otoridad ang maong sakyanan nga dagat ang diesel fuel uban pang heavy duty hose sa uga duha ka pump boat nga adunay kinatibok ang balor nga 1.1 na million pesos. Ang duha ka mga suspect ang gikasuhan na sa kalapasan sa pambansang batas sa bilang 33 nga nagdili sa legal nga pagbaligya o pagbiyahe sa petroleum products samtang padayon ang imbestigasyon og pagpasaka og kaso bato ka niini nga maong mga sospetsado.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time samtang dugang sa mga tudling sa atong balitang probinsyal karong buntag ha. Dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal dito sa may area sa Davao, gipasidunggan sa Tagum City Jail Female Dormitory ang persons deprived of liberty at also alternative learning system graduation rights ug moving ceremony nga gihimo alauna ang 30 sa hapon ni adtong nakalabay nga adlaw. Tulo ka PDL ang may graduar sa elementary samtang usa ang nahuman sa junior high school isip kabahin sa paningkamot sa BJMP o Department of Education sa paghatag og ikaduhang higayon alang sa edukasyon sa maong kalihukan. Gihatag ni Acting City Jail Warden na Jail Inspector Ofelia Lapas ang mensahe sa pagdasig sa mga migraduar o kompletor nga padayon ang paggamit sa ilang kahibawo kahana sa maayong pamatasan aron nga mahimong produktibo ug responsable nga miyembro sa katilingban sa ilang paggawa sa maong pasilidad. Giubanan usab sa mga jail custodial personnel mga PDL nga mitambong isip ilang mga escort.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine na Standard Time, dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga, atong dawaton kining signal gikan sa atong kauban, gikan sa may Pangil Bay.
1: Tinig ng
0: pinakaunang state of the region address, gipa higayon. Sa irontang detalye nini, ana sa linya, si kaubang Renz Sumalino.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Naghatag og state of the region address o SURA sa Regional Development Council 10, Chairperson og Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal atol sa gipahigayon nga ika-145th Fall Council Meeting sa RDC Region 10. Mitambong sa maong kalihukan ang mga lokal nga pangulo, ang mga ahinsya sa presunong gobyerno, mga magbabalaod, representante sa pribadong sektor, development partners, mga institusyong pang-edukasyon o mga organisasyon sa civil society gikan sa tibuok Northern Mindanao. Sa iyahang sura, gihatag ni Governor Waminal ang pinakabag-ong kahimtang sa rehiyon, lakip ang pagpalambo sa ekonomiya, infrastruktura, pamuhunan, turismo, agrikultura o ang edukasyon, labi na sa panglawas o ang kabaguhan o innovation, ingon man ang kahimtang sa kalina o seguridad sa tibuok rehiyon. Gipasabot usab sa maong pagkipulong ang mga nahimo sa pagpatuman sa Mas Asinso Northern Mindanao Agenda o ang mga istratehiya sa Regional Development Council aron mapadayon ang ligon o inklusibo nga kalambuan sa tibuok rehiyon Jess. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Renz Sumalinog. Samtang gisaksihan sa mga personahe sa Lanao del Norte Police sa Provincial Office ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Leo De Leon Sua, ang Provincial Director, ang gipahigayon nga husay sa panagabangi kon rido dali sa duha ka mga pamilya sa lungsod sa Nunungan nga gipahigayon ni adtong nakalabay nga adlaw sa Kalimudan Hall, Provincial Capital sa Tubod, Lanao del Norte. Sumapa ang partisipasyon sa mga kapulisan sa kalihukang gipasiugda sa provincial government sa Lanao del Norte ubos sa pagpanguna ni governor o sa gobernador sa probinsya. Maoy kabahin sa malampusong paghusay sa dugay ng rido tali sa Manamparan, Watamama family o Dia Yamadil o Moradyoy Panondi family. Dugang pa gipahigayon ini ang pagpirma sa peace covenant panumpa sa balaan nga Quran o formal nga pagpasiuli sa duha ka mga pamilya isip timailhan sa ilang sensiro nga pagsalig o pagtungkad sa kalinaw.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nadugangan ang Task Force Iligan na uga unom ka mga bagong motorsiklo human sa nahitabong turnover ceremony uga pagbendisyon na pinaagi ni Bishop Stephen Villaester na itong nakalabay nga adlaw sa Barangay Palao sa Iligan City. Sumapa nga upat ka bagong nga mga motor o duha ka motor sab ang mamahimong special operation sa aron nga mapaligo ng pagpatuman sa kalinaw ug seguridad dito sa ilang lungsod tumong sa paghatag sa mga sakyanan nga makatabang sa mas sa paspas nga pagresponde sa mga emergencies, mas epektibong pagpatrolya sa mga baryo ug pigot nga dan ang dali na karong kasudlan na sa maong mga motorsiklo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras. Samtang lungsod sa Boston, nagipasidunggan ang turismo og lokal nga mga produkto sa Inalima 2026 sa maong probinsya. Atong sayron ang detalye gikan kang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin.
3: Malampusong miapil ang munisipyo sa Boston, Davao Oriental sa Inalima 2026 Grand Tiangge sa Kanaton Banwa ug sa pagkaan nato ini culinary tourism event nga gipahigayon sa Provincial Capital Grounds isip kabahin sa pagpasigarbo sa turismo, lokal nga mga produkto ug adunahang kultura sa Davao Oriental. Pinaagi sa maong kalihukan gipakita sa Boston ang mga lokal nga mga produkto o mga atraksyon sa turismo samtang gipalig-on ang panaghiusa o panagtambayayong sa pagpalambo sa turismo, lokal nga panghinabuyan o malungtarong kalambuan sa probinsya. Nagpasalamat ang lokal nga pangamhanan kang SK Provincial Federated President BM Shanin Lintogonan alang sa padayong suporta, ingon man sa Municipal Tourism Office tungod sa ilahang dedikasyon nga nakatampo sa malampusong partisipasyon sa munisipyo. Sumala sa LGU Boston, magpadayon kini sa pagpasayugda sa katahom, kultura og daghang potensyal sa lungsod aron mas mailhan pa kini ang mga bisita og mamumuhunan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay giga na sa may Davao Oriental. Samtang gibutyag garon sa konsehal nga si Lorenzo Villafuerte ang chairperson sa Committee on Social Services nga mukabat sa 5,728 ka mga kaso sa bullying ang natala dito sa Davao City niadtong 2025 subay sa datos sa Teen Center nga naglangkob sa 2,336 ka mga kaso alang sa mga lalaki og 3,392 ka mga babaye. Lagip na ang mga estudyante og out of school youth din 14 anyos ang pinakaubos nga maoy adunay pinakadaghang natalang kaso. Matulpan ni Villafuerte padayon nga gisaka ang bullying o nisaka ang bullying cases ug daghan gihapon ang ga-report sa kaso ug wa ma-report. Gani aduna sa pipila ka mga eskwelahan nga gi-sekreto ang mga insidente sa bullying aron dili maabot ug madaot ang ilang reputasyon. Tungod nini, plano sa konsehal nga rekomenda kang Mayor Sebastian Basse Duterte ang pag-convince sa Anti-Bullying Council aron nga mapaligon ang implementasyon sa anti-bullying ordinance. Gilauman na usaba niyang mahuman ang implementing rules and regulations sa ordinance sa di pa ang bullying prevention month karong buwan sa Oktubre. Uban ang mas dako nga information drive sa mga eskwelahan o pagdasig sa mga establishmento nga muadap usaba sa anti-bullying policy sa ilang mga workplace.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gisulod og tubig baha ang usa ka panimay sa Purok 1 Daguhoy Talaingod Davao del Norte. Gikanayon ni Talaingod Municipal Disaster Risk Reduction Management Council personnel nga tungod kini sa pag-overflow sa sapa nga haduol sa maong lugar tungod sa makusog nga pag-uwan. Anaa sa duha ka panimay ang naapektuhan ini maong paglapaw, lakip na ang pipila ka mga sikpit usab nga panimay nga temporaryo unang gibakante sa mga mulupyo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras, samtang regular session sa Bonifacio Misamis Occidental gihisgutan kung unsaon ang pagmaintainer sa kahusay ug kalinaw. Detalye nini ana sa linya gikan Joy FM Pangil Bay si Ran Sumalino.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Malampusong nagipahigayon sa guni ang bayan sa lungsod sa Bonifacio ang ika-25 nga regular session niya ito nagalabay ng Hunyo 22, 2026 dito sa session hall sa legislative building. Ato sa session, gisgutan sa mga miyembro sa guni ang bayan ang nagkadaiyang mga lakag o programa nga makatampo sa kaayuhan o kalambuan sa lungsod. Usa sa mga mahinungdanon hisgutan mao ang mga presentasyon sa mga representante sa Philippine Army nga nangayo og suporta gikan sa sangguni ang bayan alang sa pagpalig-on sa information or information dissemination o recruitment sa Reserve Force Program. Tumong sa mga programa ang pagdasig sa mga kwalipikadong residente sa Bonifacio nga moapil sa Reserve Force aron makatampo sab sa kalig-on sa komunidad o seguridad sa nasud. May tungtong usab sa sesyon ang maong mga representante sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA nga may paila usab sa ilahang mga gisugyot nga mga technical o vocational training programs nga mahimong ipatuman usab sa nasampit nga lugar. Ang maong mga programa gitumong sa pagpalambo sa kahibalo o kahanas sa mga Bonifacihanon aron madugangan ang ilang oportunidad sa trabaho o panginabuhian. Gipadayag usab sa nguni ang bayan nga magpadayon kini sa pagsalig o pagpalig-on sa pakigtambayayong sa mga ahensya sa nasudnong gobyerno aron madala ang mas daghang maposlanong programa o kahigayunan alang sa padayon nga kalambuan sa munisipalidad sa Bonifacio. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gaubang Renz sa Sumalinog, samtang dito nga bahina sa maya area sang o dito nga bahina sa maya area sang Barm at ang lakbitan kining taho gikan na sa maya area sang Barm region. Atong siren kining dugang taho dito nga dapita. Diin na dito sa Barm nagatigom kagahapon ang mga miyembro sa Regional Peace and Order Council alang sa ikaduhang quarter meeting niya niini sa tuig 2026 nga gihimo sa Diamond Hotel dito sa kauluhan sa pulong. Gihisgutan ang mga sa mga tinunan ng lain-laing mga ahensya sa gobyerno ang kasamtangang sitwasyon sa kahapsay, kalinaw o seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Lagi sa mga nagunang agenda mao ang pagpangandam alang sa pinakaunang Bangsamoro Parliament election na ang report kalambigit sa pagsuod sa recruitment sa mga kwalipikadong miyembro sa Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front o ngadto sa Philippine National Police. Ingon man ang pinakauhing lakang sa kampanya batok sa illegal nga droga. Gihisgutan usab sa pinagpulong mga ng may karambigitan sa dool nga piniliay o mga gidusong resolusyon nga nanginahanglan sa hinanaling aksyon sa konseho. Ang RPOC tumong nga managpulong ang alang sa pagpakusog sa koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno aron masiguro nga hapsay ang pagpatuman sa mga programa ug magpabilin ang kalinaw dito sa ilang rehiyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal garong buntaga. Higala sa atong pagbalik, mga balitang lokal human lamang ini.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ano po?
5: Eh, marob din ang mga kukalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhantiin.
5: Ang imuhantiin ko.
6: Oo.
5: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao kada ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
7: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
6: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:53 ang atong oras.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Sa itong takaroon ang taho gikan na sa Kinabawang City Public Market na sa linya no aron makuha niining presyohan sa karne. Dinhang bahina sa maong merkado publiko. Ana sa linya si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
8: Maing buntag mga katinig, monikaroon ang mga nagulang presyo sa karneng baboy, manok o baka sa atong merkado. Regular nga presyo sa manok, one whole chicken, 200 hanggang 220 pesos kada kilo sa mga chicken parts. Ang chicken wings, 230 pesos kada kilo, drumstick o legs, 230, thigh, 240, breast, 240, isa o tinae, 180 kada kilo, gizzard o batikulon, 160, chicken atay, 180 per kilo. Sa karneng baboy, maukani ang SRP sa mga meat vendors by parts per kilo. Ang pork belly, 320 pesos kada kilo, perna 310, abaga 320 pesos kada kilo, pork chop 320 kada kilo, mascara 280 pesos kada kilo, spare ribs anasa 260 pesos kada kilo, tiil 260, bukog 260, atay 250 pesos per kilo, sari-sari 160 pesos per kilo. Sa karing baka, regular cut na unod, 380 hanggang 400 ang kilo, beef shanks 400 hanggang 420 kada kilo, steak cut 420 hanggang 440 kada kilo, buto-buto o ribs 280 hanggang 300 ang kilo, ground beef o giniling 380 hanggang 400 ang kada kilo. Ug mao kana mga katinig ang mga presyo karon sa atong mga common nga karne sa atong merkado. Gikan sa Kinabawan Market, kini ang inyong kauban, Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas sa 5:55 Philippine Standard Time, samtang dugang sa atong mga tuling sa atong balitang probinsyal o lokal garong buntaga, isip gabahin sa pagpakusog sa kapasidad, abilidad at ining disaster management initiative din sa lalawigan na nagpulong mga opisyal sa Disaster Risk Reduction Management Officers Association sa Cotabato Province aron nga ikabahin sa matag municipal DRRMO ang intervensyon. Kalambigit sa nahitabong 7.8 magnitude nga linog. Lakip na nining gisgutan ang updates nga gipaabot nga nasa gipaabot nga tabang ni Governor Emilio Mendoza. Dungan ang local government units ug uban pang mga individual sa mga naapektuhan sa maong pagtayo. Gagawas nini gisgutan usab ang pagpangandam sa lalawigan. Alang sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month nga formal nga pag-aablihan karong adlaw. Kung naasa nakalatag ang lain-laing mga programa ug mga aktibidades. Nagalaom ang provincial government nga pinaagi sa nasangbit nga panagpulong mapaligon pa ang pagiglambigit nga na sa mga lokal nga DRRMs.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 sa isang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling karon alang sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Masa daghan gayud ang makatagamtan ining hapsay nga gamit sa eskwelahan human nga nanghatag karon ang provincial government nining 1,802 ka mga o 805 ka mga wood armchair sa 21 ka mga pampublikong tunghaan sa mga munisipyo sa Carmen, adunay 18, Matalam adunay 3, nga gipondohan sa Special Education Fund. Kaya numang kiniusab ang ginpanigayon o ang unang batch ginpanigayon nga distribusyon ni adtong ana sa 1,278 ka mga wooden armchairs sa batch 1 beneficiaries sa dito sa munisipyo sang Carmen. Samtang kabahin ni ini na ningkamot sa mga provincial government karon uban ang DepEd nga tubagon pagayod ang kakulangon sa mga nag-unang mga gamit nga gikinahanglan sa mataga tunghaan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Igala karon sa iron ta ang mga development dito nga dapita sa Maya area sa nga P. Palma. Ana sa linya ang atong kauban na si Tinig On sa June Villasoto.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kaubang June.
9: Good morning. Maraming salamat at maulong umaga sa ating lahat. Nasa kote sa ikinasang job enforcement operation ng kapulisan ang isang 48 anyos na lalaki. Matapos na ito ang nagbibenta umano ng illegal na droga, bandang alas 7:10 kagabi, Hunyo at 30, 2023 sa Barangay Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Kaulat na pinalabas ni Police Major Maxine Peralta, ang hepe ng Pigkawayan Municipal Police Station, na kilala ang suspect na si alias Jollibee, isang magtataka may asawa at residente ng Barangay Upper Bagger, Pigkawayan, Cotabato. Na-recover mula sa suspect ang isang pakete ng plastic na naglalaman nang iniinalan shabu na tumitimpang ng ikitumulang 0.06 gram na may standard drug price o SDP na tinatayang halaga na 408 pesos at ang 500 pesos mark money. Nakapit ngayon ang suspect sa custodial facility ng Pigkawayan PNP at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 91. Ito mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, kahit paman magdamag ang ulan dito sa mga kabayanan ng Palma area at SK Barm, walang ni isa pang munisipyo ang nakadeklara ng suspension ng klase, kung kaya't lahat ay nag-aabang hanggang sa mga oras na ito kung ano ang magiging desisyon ng mga local chief executives. Bagamat ang ating pag-asa ay nagbigay na ng kanilang taya ng magiging maulan na araw ngayong unang araw ng Hulyo 2026 dulot ng bagyong si Henry. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat kaubang June Villasoto gikan sa may P. Palma area dinhi sa atong probinsya.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Igala alas sa 5:59 na Philippine Standard Time katong gilangkuban sa unang hunat sa atong balitaan ining adlaw nga Miyerkules sa petsa 1 unang adlaw sa buwan sa Hulyo 2026. Ta? Majong buntag na sa itong mga kaigsunan. O dagang salamat sa inyong pagpalamati. Din hanga dapita sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Majong buntag na sa itong mga silingan na dihang dapita. O gigan din sa... O kumusta inyong kuwanda diha? Kumusta inyong klima? O kumusta ang sitwasyon sa inyong hang kawanangan? Dari kilom-kilom gyud sa probinsya sa Cotabato, particular din sa Dakbayan, Kinabawan, Sumagdag, yung Pajong. Yun nga mga takna karon aron na pagpanalipod, gikan sa mga kuwan. Kining gikan na sa pag-uwan, no? Na salamat sa inyong pag-uban ganis sa atong dolomanon. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kinabawan. Ginis si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
10: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
11: Hermosa Kojic, kanaki. Now, wala akong bugas. Itong naman yung mga uwat-uwat ka ng pangkupi, nawala ko siya.
10: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
12: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba? Ngano di ay pre?
13: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mapuhi pre.
12: Unya pre, imong gisuwayan.
13: Alangan pre. Ang alagi, okay kaayo?
12: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
13: Ganado capsule pre. Ganado capsule, mapalit sa mga butika.
12: Sige pre, adto na ko, kay mupalit na ko ganado capsule pre.
14: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
15: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
16: Tres minutos na human milabay ang takna sa alas 6.
17: Daling ni normal.
18: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
19: Tinig ng Bayan.
18: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
19: Tinig ng Bayan.
18: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
16: May buntag mga katinig, welcome diri sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, adlaw ng Merkules, no, pizza uno sa bulan sa Hulyo. Mga katinig, perting paspasa sa adlaw, no? Maraog dali ra kayo mahuman ng adlaw, July na, sunod. Hapit na pod ang Pasko. Anyway mga katinig, welcome din sa itong programa. Sa ngalan sa itong mga kaubanan na diha sa Joy FM Davao Oriental, sa Katiil, sa Caraga o sa Mati City. Sa itong mga kaubanan na diha sa Pangil Bay, Joy FM Pangil Bay. Mayong buntag sa kanatong tanan sa probinsya sa Llano del Sur, Llano del Norte, sa probinsya sa kung sa gani ini Misamis Occidental ug uban pang mga lugar kung asa makaabot ta ang atong 87.7 Joy FM. Mga katinig, naalarma kita mga katinig, gikulbaan kita kay ang kaso sa HIV or kining human immunovirus nga naga-produce niya ning gitawag natog AIDS, no, acquired in immune deficiency syndrome diri sa North Cotabato mga katinig, ni saka by 9.4% mga katinig. Tako-tako kining numero kung tanahon wala pa noon siya nag double figure, pero kung nakaya increase in one year nga 9.4%, dako-dako na mga katinig. Kaya in actual figure, no, kaniadtong naging tuig 596 sa ang mga kaso sa ato ang na monitor dere sa atong health department ang mga kaso sa HIV. Apan mga katinig, gikan sa 596 unsa ning ano naalagi sa mukha diri sa akong headphone, but anyway mga katinig, naa may oy unsa man ni oy anyway from 596 yan itong naging tuig mga katinig. Karong tuiga ni abot sa 658 o na-increase ng 159 ka mga kaso sa HIV AIDS sa

0: Anyway, mga katinig, kantong nagihapon siya. Anyway, mga katinig, ang kaso sa HIV ni Saka, mangningkamot kita nga makahinabi ang taga siguro Department of Health ang mas maayong mahinabi nato mahitungod ni ani kay pinakadako mga katinig dere sa Kidapawan City 159 no 159 of the pilaga nito ha 159 sa 658 aniya sa Kidapawan City kana better rare. Anyway, mas maayo mga katinig hangtod sa pagkakaroon na ayaw mo katingala kaya ano na pa kita yung mga ongoing nga mga technical adjustments sa born out of kining atoang kuan pag improve sa atoang signal sa atoang power no so mga katinig balikan ako no sa kining figure nga 9 point pila to 9 point aha pila ka percent lay 9.24 dako-dako kayo ni nga figure no and alarming because until now mga katinig the International Health Organization or any other organization for that matter has yet to come up with a ano kining anti or tawag nila ano immunization no immunization para sa HIV so hangtod karon wala pa gihapoy ano pangontra ni aning HIV but of course we've known na since dugay naman kay naadri pwede gid siyang makontrol pwede gid siyang maiwasan kay mga katinig dihan kayo og gipang ano mga measures nga gipang edukar sa atoa no on how to prevent HIV and of course isa ana isa kantog yung ano dili kita magpataka. Anyway, dito sa kauluhan mga katinig, dako kayo ng isyo. Kahapon na hangtod karon, akining mga miyembro sa Iglesia ni Cristo na nagtapok-tapok diha sa EDSA, isip pagprotesta. Ang ilang ko ng protesta, maokono kining isip suporta po nila sa kang Senator Marcoleta who is facing a possible arrest tungod kay aduna siya ay plunder case aduna ni plunder case mga katinig ato sang himay-himayon ni no kay while partially nahisgutan na nato ni siya sa atong past na mga pag broadcast unsa kining kaso ni Senator Marcoleta nganong nagkapakapa kining mga iglesia ni Cristo to his rescue mga katinig matud pa syempre aduna gyud claim si Marcoleta nga dili na tinuod wala koy gilabag nga balaod unsa diay kini asa nagmanukad kining kaso nga gi-file sa ombudsman against sa Senator Rodante Marcoleta si Senator Rodante Marcoleta ay membro sa Iglesia ni Cristo isa gikan sa or before siya nag-senador dugay-dugay po na siya diha sa Kongreso. Ang kaso mga katinig, una, nagpanukad kini dito sa contribution sa iyaha, Adilidai. Nagpanukad kini dito sa iyang statement of expenditures sa SOSE and iyang gasto sa panahon sa eleksyon. Kaya mga katinig, bisag kinsang mga kandidato, mudagan pagka bisan unsang opisina, pagkahuman sa eleksyon, pildi mo daog mo, submit yung ka o statement of contribution and expenditures. Mga nang gitawag og SOSI. So diha makita ang imuhang mga gi-contribute, gihatag sa imuhang mga supporters o ang imuhang gigasto. Mga katinig, dito sa SOSE ni Senador Marcoleta ang iyahang gasto niabot og around 100 na million, pero ang iyahang sal-end anaa lang sa mga 50 million. So nanubra og 50 million. Mga katinig, dito ni Manukad, atong tan-awon niya ang mga legalidad ni ani, kaya makauban nato ang ato ang abogado, no? Abogado de Campanilla. But before that, mga katinig, background lang sa ani. Ang background ni ani ay ito was just an election case, no? Kaya si Piat iyang susi, iyang statement of contribution and expenses, no? So nakalusot siya, no? Kaya ingon siya kining 75 million nga gi-donate or gihatag sa iyaha, dili ni pwedeng ma-appeal sa iyahang sosi, kaya wala pa may eleksyon, wala pa'y kampanya sa panahon nga gi-donate kini sa iyaha. So dili siya for election purpose. So na-absuelto siya dito sa kaso sa COMELEC, ug ang nisipyat, mga katinig, kay gisalo pud kini, no, sa ombudsman, kay kongresista pa man siya niadtong panahon, ug niadtong panahon na kongresista siya, gidawat niya kining a total of 75 million pesos sa nga gift, no? So ato ning himay-himay yon, kauban nato si attorney Jojo Alabi. Attorney, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Good morning, Rob. Good morning sa atong mga tigpaminaw sa Tinig ng Bayan.
0: Attorney, akong gihisgutan lagi ng kaso ni Senador Marcoleta, kaya daghan kayong mga legal questions dire, no? Ang una nga legal question dire, Attorney, I don't know if na-discuss ba nato ning duha, but ang una nga question dire, ang kasong gi-file siya is plunder. Now, ang pagkasabot sa kadaghan ng katawhan, ang plunder, mahitabo lamang kung ikaw o sa ka-government official o giwaldas nimo ang kwarta sa gobyerno. But this time, kining kaso ni Senador Marcoleta, Attorney Alabi, kay ang kwarta dili gikan sa kaban ng bayan, kundi kining mga contributions kuno sa iyaha nga ni abot og 75 million. Sayod kita nga 50 million ang morag threshold para ma-consider nga tawag ani plunder ang usa ka kaso.
1: Rom, dili lang manggod kuan plunder manggod, dili lang manggod katong pagwalda sa kaban ng bayan ang isa sa mga kuan gina-prosecute sa ingani nga kaso. Ang isa diha katong pag-amas nimo og kuan og ill-gotten wealth. So mao na ang isa sa mga elemento nga tanawonon manggod, nga which is sa tanaw nako mao na gigamit sa murag argument sa sa ombudsman. Ganong gipailan og kaso nga plunder si Senator Marcoleta.
0: Ang pangutan na attorney, ill-gotten wealth. Makonsider ba ito ni nga ill-gotten? The fact na mura og voluntaryo man kini. Nga gihatag matod pa ni kinsani. One of the donor is Mike Defensor, no? Og matod pa ni Mike Defensor, gihatag na ko to, I wasn't expecting anything in return. And the same time, wala daw siya nag-benefit. So, how can it be considered ill-gotten?
1: Wala ko kabalo kay sa detalye sa paano gi-file ang kaso room sa base diya sa paano gi-formulate sa ombudsman. Kay ang isa sa mga bawaan nako wala po siya na wala siya na declare particular sa ihang
0: susi.
1: Oo. So posible isa na isa sa mga rason nga kung tinuod man ang donation gikan sa private individual, nga nung wala man ay mag-declare sa imong hang susi.
0: Mm-hmm.
1: Kay... Nga ang, ano ang sense itapod.
0: Na yung mga pang na yung mga panglantaw attorney nga wala gi declare sa SOSI o kabalo man ta nga tanang mga kandidato wala gyud ni ga declare og tama nga SOSI no adu na yung mga panglantaw nga tinuod nga wala ni gi declare tungod kay base og na nubra na kung i-declare pa niya ni ang iyang expenses would become
1: violate po niya
0: illegal na pud violate na pud
1: ang election violate na pud niya election
0: election code no
1: posible po nga na ang lihang rason nga nawa po niya gideclare dito sa kuan ang problema kay gideclare niya on ano
0: publicly TV. Sa TV mura og
1: is mo na isa sa mga mura gibasihan sa ombudsman sa pagfile og kaso sa iha ang iyang statement mismo na pagdeclare mismo sa broadcast by way of sa television
0: mm-hmm.
1: o sa social media. So, mao nang napailan noon siya
0: mm-hmm.
1: o kaso.
0: Aha. Beyond legal matter attorney, ang mga DDS nagaingon nga, well, actually, deliberate siya nga effort sa administration to cripple katong mga pro-Duterte ng mga senator so that they cannot participate sa impeachment trial. Would you like to comment on this?
1: That's political nga issue, Rom, no? Tanaw na to sa kuan po sa sitwasyon. Siyempre, di po ta bungol para or di po ta bulag ng mga nasa sitwasyon sa political karon na si Senator Marcolita isa sa mga
0: very vocal
1: mga vocal nga critic sa administration particularly katong sa issue sa flood control nga kung asa siya unta ang unang di ba siya ang chairman sa Blue Ribbon Committee pero katong nakaroon ng changes sa majority sa Senate na transfer kay Senator Ping Lacson kunya akong nakita po nga kating mga diskaya o murag ang mao ni iyang gusto nga maging
0: state witness
1: mga state witnesses mga diskayas pero wala na siya na himong napatuman. So, naing mga bangi sila sa plug, dito sa flood control. Though, sa flood control po, naing mga gipang sa chairmanship ni Ping Lacson, napag-pailan o kaso. Nga mga ubay-ubay po na pailan o kaso.
0: Mm-hmm.
1: So, mauna ang, posible nga, it's possible nga connected po siya sa impeachment trial
0: mm-hmm.
1: tungkol sa political situation kanon.
0: Basically, dili ni mo ma-discount ang political attorney, attorney. In the same manner, in similar manner, Attorney Alabi, kining si former DPWH Secretary Bunuan ay kuan po ni grabe po ning guwas ni tumaw po ng iyang pangalan and dili po ni mo maiwasan yun kaya siya ang secretary sa DPWH dili ni mo maiwasan nga ma-involve siya there is a flood control anomaly ug karon ingon ng department ang ombudsman office of the ombudsman nga gina-consider nila nga mahimong state witness ni how can he be a state witness nga matud pa ni Ping Lacson actually billion ang pila ganit tong figure niya nga 1.6 plus billion ang share ni Bunuan nga ni guwas dito sa ilahang Senate Blue Ribbon Committee inquiry.
1: Oo. Kanang state witness manggod from generally under sa rules. Mo kuan kani ang magdetermine ana initially ang magdetermine ang prosecution sa aning part manggod sa kaso ay sa naman ni siya sa kuan kaning under man siya karon sa Office of the Ombudsman.
0: Mm-hmm.
1: So, ang prosecutor magod ani nga mga kaso ombudsman kay kuan man sa Sandigan Bayan man nga mga kaso god.
0: Ug mahimo ka lang
1: sa nature sa mga public official nga involved. Mm-hmm. Kay mga basta grade salary grade 27 up.
0: Mm-hmm.
1: So ombudsman naman na siya. Kaya ang involved nga mga kaso. So ang initially ang mag-determine mag-file og motion nga ang usa ka akusado mahimo si Pritis ang ombudsman ang prosecutor.
0: Mm-hmm.
1: Ombudsman prosecutor para tan-awon ang isa sa mga quandary murag isa sa mga elemento niya is ano bang siya ba ang less guilty sa kaso o kailangan ba naabay kinatawag na ito nga absolute necessity nga kaning testimony sa akusado kailangan yun para mahimos ang street witness o para sa conviction sa usa ka akusado po lain akusado.
0: Mm-hmm.
1: So nga ginatanaw po diri kung naabay material nga corroboration sa mga anong state witness o sa mga uban ng mga akusado.
0: Mm-hmm.
1: O mana isa sa mga kuan no
0: it follows
1: na dili sa most guilty kumbaga sa mga list sa mga accused.
0: Mm-hmm. It follows so, attorney nga kung si Bunuan is less guilty there must be someone else who is more or most guilty.
1: That's possible. Okay, we discharge na kung i-discharge man siya, so na ay most guilty na dapat i-convicto.
0: Uh-huh.
1: O kumbaga, pamatudaan nga base sa testimony sa state witness nga maugay pinakasadaan sa ilaha.
0: Mm-hmm. And that must be the person nga i-identify ni Bunuan if ever mahimo siyang state witness. But attorney, ginaingon sa uban ng mga daghang nag-claimor nga dapat ang ombudsman iyahang ipagwas kung unsang ilahang kasabutan with Bunuan before siya mamahimong state witness para makabalo po ng katauhan kung unsa gi masig na yung mga hukus-pokus diya kabalo ka na karon daghan yung magduda dayon ang mga katauhan mga conspiracy theory mangguwas dayon.
1: Ang magdetermine magud ani gyud kay siyempre akusado naman ni sila no but pasabot naana sa korte ang kaso. Ang mag-determine yun nga i-discharge sa actually Rome ang korte mismo, ang Sandigan Bayan.
0: Mm-hmm.
1: Kay i-determine po sa Sandigan Bayan kung tama ba ang mga allegations sa ombudsman, prosecutor, nga kani siya ba ang less guilty? Tapos, dili ba makumbito ang pinaka-guilty nga akusado kung wala ang iyahang testimonya? Necessary ba yun? So, muna ang kuan, ang kay nga no, ang legal effect magudan na magkaroon ng immunity ang state witness sa Rome.
0: Mm.
1: Pasabot, i-discharge sa korte bilang akusado.
0: Pero ginaingon na attorney, nagaingon ng pipila ka mga katauhan o mga legal experts nga, okay, sige, mag-state witness ka, pero there must be a sort of restitution. But pasabot, ibalik ni mo ang imong mga kinaukaw, kinawat ng kwarta sa kaban ng bayan.
1: So, kanyang restitution magawin mo, like, internal rules na nasa ombudsman room, wala man na siya sa rules yun sa court, karang about sa restitution.
0: Aha.
1: So, ang sa ilaha ang preliminary, kumbaga, preliminary determination kung ang usa ka akusado kailangan bang i-discharge as a state witness, then mo file na sila og usa ka motion dito na makita sa ilang motion kung unsa ang mga kumbaga ang rason nganong kailangan sa i-discharge.
0: Mm-hmm.
1: So dito sa motion. So mo na nga posible nga

0: Nga naman ang ginatuuhan sa kadaghanan.
1: Oo. Lahit man ko na nga kaso, Rome, kay ka nang kaso, graft and corrupt practices act ba na? Violation man na sa anti-graft and corrupt practices act. Ang plunder man God, under sa Republic Act 1780, mm-hmm. na ano sila separate po nga mga elemento nga kinanglan. Mm-hmm. Kanabang ang threshold, 50 million. Tapos, mm-hmm. Kuha mo na siya, may murag pattern ba? Pattern or combination or series of criminal act na murag nag-amas ka o guan.
0: Ilgatin wealth.
1: Mm-hmm. Oo. Oo. Even gani, kuhan, ang private individual pwede nga mapailan po ano nga kaso kung naasay po 9 months o nag-conspire sa with the public official.
0: Mm-hmm.
1: So, ano nga,
0: okay.
1: Ang isa po sa mga nakwonder mga elemento niya, kanang mga misappropriation, tama na, kanang misappropriation of public funds, o kanang pag-receive mga good o mga kickbacks,
0: mm-hmm.
1: or
0: mga... Gift.
1: oo. So, mauna ang mga kuan, mga posibleng mga rason
0: mm-hmm.
1: na mapailan. Pero sa sitwasyon ni ano
0: Marcoleta.
1: Si Senator Marcoleta, ako man aw ang tumbok ni ginatumbok sa Muslim Brothers ang ilgatin with
0: mm-hmm.
1: Allegation. No? So, yeah. Allegation po man na. So, mataka mabawaan pa na nato kung tinuod ba na o dili. O wabot na sa korte kay pamatudaan mo na sa prosecution.
0: Actually, aduna na certificate of acceptance o certificate of contribution nga gihatag si isa of the three, I think, na mga donor si kinsa ni Mike Defensor. Nga murag allegedly 25 million unya si Inapoy certificate of acceptance si Senator Marcoleta, but the 50 billion more murag wa po kadungog ana, but mga attorney musigoy ko dito kay this is also a legal question, no, about this ongoing impeachment against Vice President Sara Duterte kay isa sa mga witness nga sa prosecutor, no, or sa prosecution, ilang gilista si Mary Grace Piatos, when we all know nga according to PSA records walay record nga gipanganak namatay or gikasal nga Mary Grace Piatos diri sa Pilipinas. Nganong unsay significance ani, kabalo naman mo nga wala na si Mary Grace Piatos. Nganong inyo man ang ilista as one of your witnesses?
1: Precisely, that's the reason nga nung ibutang nila sa ilang listahan sa mga witnesses kay para i-prove nila the non-existence of that person.
0: Mm-hmm. But what?
1: Okay, ako pagkabawal sa ng Mary Grace Piatos room, pang snacks man na.
0: Yan ang chichiria. Another thing, attorney, regarding hapon, related hapon dari sa trial, no, sa impeachment trial ni BP Presidente, ang prosecutor nagdugang sila og former lawyer siya ta. One among them is kailaman tatanan si Theodore T. Nga nahimong spokesperson sa Supreme Court. Mm-hmm. What do you think?
1: Flag lawyer po na siya.
0: Yeah, murag interim president or chairman ba sa flag si Theodore T sa pagkakaroon. Now, what will be his contribution sa prosecutor?
1: Ang discretion magdana nasa prosecution team sa sa impeachment trial, particularly sa House of Representatives, kasi sila mangyud ang public prosecutors sa impeachment trial.

0: So na sila'y kumbaga right niya mo hire o mga private lawyers as private prosecutors under their control at supervision.
1: Mm-hmm.
0: Nga nung mga medyo dagan-dagan ko, na sila yung mga particular subject or particular nga issue dito sa prosecution. Kaya pila man na ka-articles of ano, di ba, impeachment ang gifile.
1: Mm-hmm.
0: So, kada isa na ay nag-research ana, no? So, mga uh-huh. particular nga evidence na ay nag-research ana or mag-guhat o presentation sa bawat mga issue na kumbaga i-prove nila sa bawat allegation.
1: Mm-hmm.
0: So, muna, ang posible ang rason nga nung nag-hire sila o mga private lawyers at mm-hmm. prosecutors.
1: Mm-hmm. Also related sa impeachment, attorney, dito sa pre-trial conference, nagdugay ang both prosecutor o ang kining clerk of court sa issue nga blihan ba or dili kining envelope nga gikan sa BIR. Finally, they agreed nga pwede siyang abrihan, pero nihirit ang defense nga dito lang siya abrihan in executive session dito sa sulod sa usa ka kwarto nga walay makadungog nga lain. Ang second nilang requirement or condition is whatever will be discovered, kung saan itong makita diha sa BIR box, dili kini ipaisa publiko. Unsay tan-aw ni mo, ani, pwede ba ni siya?
0: As long as nag-agree sila wrong, no? Pwede man na. Kaya ang importante manggod niya is ma-organize manggod ang kumahan ay kumbaga ang kaso panahon na sa trial.
1: But do you think ang prosecution will agree nga dili siya ipahibalo o sa katawhan amid katong panawagan nga dapat kining impeachment trial will be transparent, dapat televised para ang katawhan maka-appeal pod sa pag-appreciate sa mga ebidensya nga ipresenta?
0: Ang tataw na ako, kung hindi magod na siya ipresenta sa korte, no? sa Senate as impeachment court, hindi siya makonsider as evidence.
1: Mm-hmm.
0: Ana, magod na ang rules. So, ang evidence magod dapat ma-identify, particularly sa sa concern ng public officials tas ana kaning mga records, kinsa mang in charge ana ang records, tapos naagi siya personal knowledge as to the veracity of that documents. Kaya kung wala siya personal knowledge, hindi mo pong say ang iyang statements o ang testimony bahin anang na documents. Unya, maging inadmissible ang usa ka dokumento kung hindi mo nang sa mapresenta.
1: Dili mamarkahan.
0: Oo, dili mamarkahan, dili ma-offer. Ano man na siya ang proceeding. Dapat i-offer yun na din mo. Identify, ma-offer, ma-mark. Kaya para mahimo siyang ma-admit siya sa korte bilang ebidensya.
1: Pero nagkakahitabo na, attorney. Sa inyong legal practice, nagkakahitabo na nga adunay mga unmark nga mga ebidensya, pero pag-abot yun diha sa pagbista na, wala na siya na presenta.
0: Na yung mga instances doon, pero wala kayo na, remote kayo mga instances.
1: Remote.
0: Kaya nga, no, kaya pag-abot na mangod sa appeal, matanawan ba yan sa Court of Appeals o sa Supreme Court?
1: Mga pleadings.
0: O, tapos kung gigamit na siya, for example, gigamit nga basihan sa decision sa korte, sa lower courts, posible siya nga magkaroon ng reversal sa decision.
1: But in the case of impeachment, wala may appeal ni attorney?
0: Right, appeal, oo. Pero posible na ay kuan magod na Rome.
1: Question sa Supreme Court.
0: Oo, sa Supreme Court may mga posibleng na yung mga dili appeal ang tawag na kanang mga petition for certiorari.
1: Mm-hmm.
0: No? Grave abuse of discretion. So, pwede niya po niya matanawan ang ebidensya. At usa pa, at the stage pa lang, no? Kanang sa stage pa lang sa trial, kung halimbawa nakita sa depensa nga wala gipresenta ang kuan, ang evidence, wala gi-mark, wala gi-offer, wala gi-consider, pwede maguna siya maging rason sa ano, pwede na siya i-question at that stage pa lang sa trial. Kaya magposibleng nga gi-admit mo, nga wa mangani gi-presenta, gi-mark, wala gi-offer, kunya gi-admit. Pero sa ako, it's very remote nga maging ano na siya pabay masagdan na, na sa defense nga ingana ang situation.
1: Basig na presente na
0: kabalo ko kay mga expert lawyers buning na sa depensa niya kabalo gyud sila sa rules po.
1: Kay basig na pre-mark ba tapos sa level sa pre-trial pero pag-abot sa trial mismo wala na gi-present kay masing na sila yung nahuna-hunaan nga makadaot sa ilahang kliyente. In the same way, attorney, nga ang depensa...
0: May tabo po.
1: Aha. Possibly may
0: tabo. Nga i-dispense na yung mga evidence room nga putanaw sa during trial. No, nga koan ka ng tanaw sa prosesyon, dili na necessary. Tanaw nila sa during the proceedings. Pwede man nga ilang i-dispense na siya na evidence.
1: Mm-hmm. Kay bisan si Attorney Poa, kining spokesperson sa legal team ni Vice President Sara Duterte, nag-ingon siya, nasa public statement, nga kanang 147 witnesses, kay ilahang gilista, dili tanan, necessarily mo testify yun. Some of them may not testify.
0: Mas maayo magod nga ilista ni mo Rob sa pre-trial pa lang kaysa di mo marista.
1: Ah, okay, di gid ma appeal.
0: Oo. Oh, kay pwede nga kung nalista ni mo, pwede ra ni mo nga i-dispense during trial. Pero dili pwede nga wa ni mo nalista unya imong ipresenta sa trial.
1: Aha. Attorney. Diha gyapon related gyapon diha, pero I think this is no longer a legal question kay una, adunay mga survey nga majority gyud sa mga Pilipino gusto gyud ba mahitabo ang trial, no? Para makita nila ang gusto gyud nila makita ang ebidensya, mahitabo ang trial. But dili pa ni sila necessarily nagaingon nga gusto nila nga ma-convict ba or ma-acquit ba ang Vice President. Ang ila lang kadaghanan nga madayon ang trial. Pero sa imong tan-aw, murag klaro naman yun nga madayon ni what are the chances of conviction and what are the chances of ano kining acquittal?
0: Kabalo bang good room kaning impeachment trial dili man ni matter of evidence lang kani usa ka political exercise bud ni. So mo na nga nga tao nga doon nga kaninga trial na siya giringon nga sui generis
1: a conflict of its own,
0: so a class of its own. Mo na nga akong ang isa pa pang ma-issue diya nga dapat ma-resolve sa tanaw na kung ma-do sa Supreme Court kaning 2/3 votes. Unsay may basihan na ni kani bag yung
1: all members
0: 24 all members na 24 or i-exclude katong mga pareho ni Jinggoy ni Bato or kani isa pa karon si kung posible kani si
1: Marcoleta
0: mapilot o kaso si Senator Marcoleta
1: si so, Joel Villanueva
0: so ayan Joel Villanueva so usap po na sa mga question or most stick dito sa 2/3 sa 24 nga which is 16. Kaya kung mo babaan mangod ang kumbaga ang denominator sa number na essential implication sa 2/3 nga computation. Kaya kung 22 that is only 13, di ba?
1: Mm.
0: 13 votes.
1: Mm-hmm.
0: Pwede na nga makakundik nga, which is sa tanaw na to karon, ang majority is nasa 13.
1: Oh, pero masayon po, attorney, oh, ang ano, masayon po ang pag-acquit. Kay that means instead of 9, basi og 7 na lang ang kinahanglan or 6 para ma-acquit ang vice presidente.
0: Oo. Oo, posible po na yan na kay mag-adjustment.
1: Mm.
0: Adjustment yung ito po.
1: Oh, pero what do you think?
0: So, Murag... ang problema kay ang bawat sa bangod dito sa minority.
1: Mm. Mao. Mao. Kay mura...
0: So, ang bawat sa minority.
1: Mm-hmm.
0: So, wala nag-change. At least kung ma-change ang majority.
1: Mm.
0: So, mao na ang mga posibleng may tabo. So, una, posible ang mga senator magboto base sa ilang konsensya, base sa ebidensya,
1: mm-hmm,
0: or pwede nga magboto sila base sa ilang political affiliation.
1: Okay. But most likely...
0: Most likely.
1: Most likely political affiliation.
0: Oo.
1: Pero laging nga ng uban, depende po daw sa ebidensya. Kaya ang... public opinion dako kayo og papel nianing impeachment trial. That's why ang prosecutor nagaingon gyud sila nga kung pwede ya Tagalog, kung pwede i-cover gyud sa mga media in a dialect nga masabtan sa katawhan, kay they are so confident nga kung muguwas lang ang ebidensya, pati kining mga senador maulaw sa taong bayan nga muboto for acquittal.
0: Tinuon na rom, no? Isa sa mga posibleng datong talambigitan diya sa desisyon, mao ang presyon po sa ating public presyon. Kung halimbawa na ebidensya nga mapresenta, kunya wala gi-considera, or takaw kayo kay pamana siya live ang pag-present sa una gani bisan sa TV lang karon pa nga naam na yung social media on time ang oras sa presentation sa evidence. So mao na nga isa sa mga konsiderasyon sa posibleng maging decision po sa mga senator judges kaning public opinion or ang public perception nga kay ang mga publiko mismo makakita sa mga ebidensya na ipresenta dito o diyan sa impeachment trial.
1: Mm-hmm. Of course, attorney, dili ka ganahan nga or you will not venture into evaluating the pieces of evidence.
0: Oo. Maybe later on tanaw na to. Okay, ato man ang siguro pagkaisugutan na ito. Tanaw mo yung
1: tanaw rin. Lagi, from time to time.
0: Mm-hmm. So, mas mayo nga ma-appreciate na ito one by one ang mga evidence kung unsa may iyahang isa'y purpose o unsa'y na-prove bahin ito nga evidence sa bawat ma-presenta dito sa impeachment trial.
1: Hopefully, attorney, makahimot ang special coverage for that, and from time to time we will be asking legal opinions from you and of course other lawyers. Attorney, basika doon na ka pa gustong ipaabot sa atong mga katinig. Magpasalamat ko sa imuhang panahon nga kanunay ginahatag sa Tinig ng Bayan.
0: Dili lang kayo ito mag-kuan? Kaning ma-stress ano yung panghitabo sa tuwa karon. Kay sa akong tanaw na to just that's part of our democratic nga sistema nga paano na to. Gina-exercise na to ang atong mga democratic rights. Halimbawa sa rin tabo nga rally dito sa kaulupan. That's normal as long as wala na i-violate nga may tabo. Wala yung kagubot, wala yung mag-violate sa ato ang mga rules and regulations.
1: Mm-hmm. Attorney, dagang salamat sa imong pag-usab.
0: Dagang salamat, Rob. Mm-hmm. Dagang salamat sa ipaminaw na to sa Tinig ng Bayan.
1: Mm-hmm. Mga katinig, mo ka ito ang tingog ni Attorney Jojo Alabi ang atong go-to lawyer dari sa probinsya kung naay mga legal questions kay daghang kayong mga legal questions siguro karon ang mga law students karon na daghan kayong mga kaso nga ginapa-analyze sa ilaha no kay maumani kani mga nag-eskwela og pagka abogado ilabi na ko na yung mga bag-o nga mga kaso nga sama ni ani ginahisgutan gina ginadebatehan na diha sa mga classrooms ginaapil na sa mga exams mga questions sa mga professor og uban pa mga katinig ato sang paminawon kining ato ang mga pipila ka mga mahinungdanon nga pahinumdom mobalik kita dayon.
2: Ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas sa minti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Tommy Elus Farm.
1: Ingat to dito. Anyway, mga katinig, welcome back na og actually nagapaningkamot nga makahinabi unta ang mga personal sa Department of Health apan mura og asman ni sila oy busy or ano. Mga katinig, balikan nato kining hisgutanan diya sa mga panghitabo sa EDSA. Kaya kita mga katinig aktivista manginta no. So, girecognize yun na ito, kanang katungod, no? Tamag yun ang exercise sa, right to peaceably assemble, no? Usa na ka-constitutional right, o atong natunan nga part ka na sa Bill of Rights na ito, no? Ato ang Bill of Rights, hipatik na sa Constitution, apan dili lang ka na sa ato ang Bill of Rights, sa ato ang Constitution, apan guaranteed po na nga katungod sa tibuok kalibutan, especially among member nations of the United Nations. Kaya ang United Nations, anay part na sa Universal Declaration of Human Rights nga gina-celebrar sa tibuok kalibutan every December 10. Ang katungod nga mag peaceably assemble to redress grievances, no? Nga mag-rally, nga mag-yaw-yaw diha para ipaabot ang atuang mga kahigwaos diha sa panggamhanan, no? So katungod ka na, batakan ka na nga katungod. Pan mga katinig, walay katungod pod nga absoluto, no? Ang tanan ng mga katungod aduna gyoy limitasyon, no? So in this case mga katinig, I wouldn't like to discuss kanang rally diha sa EDSA sa konteksto sa relihiyon, no? Dili na ko siya gusto tanawon nga iyan sa iglesia, but of course realidad man na ako siyang tanawon as ano katong ordina or ano usual nga katungod sa katawhan nga ipadayag ang ilang gibati, ang ilang kahiubos, ang ilang pag ano tutol sa whatever mga policies and decisions of the government are, no? So katungod kana na nianing mga nitambong dere apan mga katinig, dapat natong hinumduman nga kanang pag-exercise nato sa ato ang katungod adunay limitasyon. And of course one of the limitations maubito nang naikinahanglan nga magano ta mangayo ta og permit, no? Mangayo ta og permit, gi-require na nga mangayo og permit kay ang logic niya nang mangayo og permit kay para mga katinig kung adunay mga lain nga gusto nga mo gamit anang mga facilities sa nga inyong paggagamiton, ay ma-arrange, ma-plastar o maayo nga dili magdoble-doble, no, ang mga mugamit anang maong lugar. In this case, katong EDSA People Power Monument. Mga katinig, second is, of course, adunay, depende yata sa local government unit, but usually, ginapangayo nila nga 5 days before sa event, mag-apply na og permit, no? Kaya para ma-ano pod, ma-plaster pod ang mga traffic og security aspects. In this case, surprise pong gano'y, siyempre, nabalay surprise, kay pahibalo. Nahimu magiging surprise, natingalan lang ang mga katawhan dito sa Metro Manila gahapong adlaw kay sayo pa nagsugod na alas 6, nagsugod na og lihok ang mga katawhan ug matod pa sa Malacañang actually dili lang alas 6 kundi alas 4 na anay movement. And apparently walay ano question nga kining maong rally diha isa planado kini nga magsugod gahapon ug wala ta kabalog hangtod kanus sa anima mahuman kay mga katinig. Ang isang libog diri kay daghan namang good ang nisagol diri nga mga ano mga elemento, no? For one, kining si Celis, no, kining si Celis mauning sigig pang red tag sa mga ano progressive groups, nagingon si Celis nga oy BP Sara, dapat andam ka na. So what does that mean? Andam siya nga mo suporta sa rally, andam siya nga unsa ba? Mag-speech siya dito sa rally or financial material contribution, or andam siya nga mupuli sa presidente in case kining movement will ano magpadayon to ano to ask for the resignation of the president. But apparently ang presidente, while gi-cancel niya ang iyang mga schedules in the morning gahapon para ma-monitor niya kanyang mga panghitabo sa EDSA, wala niya gi-cancel ang iyang trip sa Canada, o ang iyang spokesperson nga si Claire Castro nagkanayon nga wala mabalaka ang presidente ni aning mga panghitabo diha sa ano EDSA.

0: Aha. Walang balaka ang presidente apan mga katinig, ang realidad na diha nagtapok katong tanang mga anti-PBBM, no? Like, of course, nag-istorya, naapod diha si, aside ni Celes, naadiha si Mike Defensor, ug uban pang mga personalidad nga anti-Marcos. Now, as to whether or not na i-blessing na sa Iglesia ni Cristo, apparently, siyempre, na sila dito, gi-welcome sila sa Iglesia ni Cristo. And kining mga grupuha, ang ano na lang, ang ato na lang i-connect-connect, no? Probably will answer, will try to answer katong conspiracy theory. Ang pangutana magudere, kung kini sila Celes, kung kini sila ano Mike Defensor Santiago, ano Mike Defensor lang dai, sorry. Kung si Mike Defensor nagdemand sa pag ano resign ni Presidente Duterte, no, sorry. Presidente Marcos DI, does it mean nga ang Iglesia ni Cristo also is amenable sa panawagan nga dapat ilisan na si Presidente Bongbong Marcos, no? So mga katinig, a very politically charged na kalihukan pero led by a religious organization. Kini. Ang religious organization, we have always maintained nga naging sila ay moral responsibility to guide their flock into coming up with a decision that is in accordance with the teaching sa Biblia. No? In the same way, mga katinig, kini si Bishop Colin Bagaforo, last Sunday lang, no? Nag-isa siya sa mga leaders sa usa ka dako pud nga kilos protesta nga nahitabo diha sa Metro Manila. Si Bishop Colin Bagaforo. Si Bishop Colin Bagaforo, even before pa pagsugod pa ni ani, visible na siya sa mga men on the streets, no? Sa mga protest movement. Visible na siya. Og sa iyang pagka-visible, or at a time nga dili siya kaayo visible, gi-criticize siya kay ano daw nga wala siya nagpakita sa iyang baruganan. But sa panahon nga nag-visible na po siya, I think, pero as far as I'm concerned, the bishop diri sa Kidapawan, very consistent po siya, no? Nga visible yun siya sa mga kanang calls for morality, etc. Similar things, no? Now, at the time nga nag-appeal-appeal na si Bishop Colin Bagaforo, he was painted as anti-Duterte, no? Tungod sa iyang mga panawagan. But never did he mention nga anti-Duterte siya, pro-impeachment process siya, pro-accountability siya, but siyempre, gi-paint po siya sa mga DDS as gi-connect siya sa governor sa North Cotabato, gi-connect siya sa kung unsa-unsa pa diha nga mga para ma-personalize tong pag-atake sa iyaha, which is murag a trademark pod ni siya sa mga DDS, no? Now karon nga kining Iglesia ni Cristo nag-appeal aning rally para suportahan si Marcoleta. Oh, kini mga DDS ang ingon, well, good, palakpakan, no? anyway, mga katinig, dili unta kita gusto nga madrag ang mga simbahan sa mga kini. Grabe ka politically charged ang mga panghitabo, but wa man tay control ni ana. Ang ato lang gihapong makanunayon nga panawagan nga unta lang atong sundon pod ang mga gitakda nga mga balaod nun sa bisan unsa man nga mga kalihukan nga atong pagasalmutan. So mga katinig, wala na gyud tay oras sa ngalan sa ato ang mga kaubanan, si Loy Rosario, si tinig 40. Ruby Padilla season ng atong mga kaubanan diha sa Davao Oriental ug mga kaubanan to diha sa Pangil Bay. Kami nagapasalamat sa tanang tigpaminaw nato og nagaingon nga ayaw kamughawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang ng katol-katol sa akong dawas na ng saksapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni karon. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
8: Itama po inyo mga orasan ng oras. Ganap na ang alas 7:07 na.
4: Time checks brought to you by Yaki Oil Liniment. Mga sakit sa panit o mga lutahan o uban pang balatian sa lawas. Haplasi sa Yaki Liniment Oil. Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga ako po sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday, unang araw sa buwan po ng Hulyo 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headlines. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita

0: Isang traffic enforcer ang binaril at napatay sa Cotabato City habang tumutupad sa kanyang tungkulin. Samantala, tatlong mga lalaki na itinurong responsable sa pamamaril sa isang senior citizen sa Bagumbayan Sultan Kudrat na aresto na ng mga otoridad. Land conflict itinuturong dahilan. Babae na aresto dahil naman sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa Kidapawan City. Mga magnanakaw sumalakay sa Libungan Cotabato, isang tindahan pinasok. Isa pang kambing na buntis ninakaw. Samantala, balita mula naman sa Damulog, Bukidnon, na apat ang nasawi na mga minor de edad sa nangyaring vehicular accident. At abot naman sa mahigit 105 milyon pesong halaga ng pinaniwalang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa Zamboanga del Sur. Dalawa arestado mga baril at iba pang mga bala ang na-recover ng tropa ng pamahalaan sa ikinasang operasyon sa Marawi City. At samantala, dalawang motorsiklo nagabanggaan naman sa Libuna, Bukidnon. Dalawa ang iniulat o isa ang iniulat na nasawi. Samantala, isa pa ang sugatan. Ganap ng alas 7:10 ang oras sa balita naman na mula sa Davao Oriental. Abangan ang mga detalye kung saan mahigit 15 pamilya apektado ng sunog sa Lower Salazar sa Matis City. At 12 oras na power interruption ipatutupad ng NGCP sa ilang lugar sa Davao Oriental. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
2: Dihang sa agahubag ang akong itlog, dili magayon ako kuya, pero ano ha yun? Pag dili magmutlot siya kuya, akong ipahiran sa Yaki kuya. Dahil ng itlog capsule kuya. Epektibo yun, isa lang kadlaw, reaksyon niya upupos. Salamat ito sa imuhang Yaki.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright og himsog kaayo ang kapin o sa katuig nga anak ni Jane Paraguya, taga Dacodao, Davao City. Kay Kidi Yaki ang iyang vitamins.
3: Ako siyang gigamitan ng vitamin sa Yaki. Alergy sa kabano po yak, anak. Subuhin ako siya, kabano siya, makasakot siya dali. May healthy kaayo siya na nakatake na siyang vitamin.
1: Yan ang Kidi Yaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ganahan mga pi sa Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
4: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na nindot na akong paminaw. Niya taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
0: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
5: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Alas 7:13 na ang oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Sa Kidapawan City, naaresto ng mga otoridad ang isang babaeng nagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang search warrant operation sa bahagi naman ng Barangay Sudapin, Kidapawan City, alas 12 kahapon ng tanghali. Naaresto ang suspect na si alias Madam Kat na itinuturing na isa sa mga street level individual o SLI na nagtatrabaho bilang caretaker sa isang tahanan sa naturang lugar. Sa bisa ng search warrant inilabas ni Honorable Judge Jose Tabusares, Executive at Presiding Judge ng RTC Branch 23 sa Kidapawan City, isinilbi ang naturang search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect at pagkakarecover ng pinaniwalang sabo na aabot naman ng 68,000 pesos. Kaso nga paglabaga sa Republic Act 9165 mas kilala bilang dangerous drug sa ACOV 2002 ang isinampa laban sa naturang suspetsado. Samantala, balita mula naman sa Libungan, Cotabato. Dalawang kaso ng pagnanakaw ang naitala ng Libungan PNP kung saan nakuhanan pa ng CCTV footage ang naganap na pagnanakaw sa isang tahanan o isang tindahan sa Barangay Muntay, Libungan. Natangay ng naturang suspect ang cash na nagkakalaga ng mahigit kumulang 300,000 pesos at alahas. Ayon sa ulat, alauna 30 ng hapon, kahapon, nang pasukin ito ang isang tindahan na sa Purokdo sa Barangay Muntay habang natutulog ang may-ari na si Arnel Puno Biyahe. Sa CCTV footage dito nakita ang ginawang pagnanakaw ng naturang suspect. Sa ngayon ay patuloy na ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad at pangangalap ng impormasyon para matukoy kung sino ang naturang magnanakaw at ito'y mapanagot. Samantala, sa Barangay Batyuka naman, ninakaw ng hindi pa nakikilalang suspect ang isang kambing na buntis na pag-aari ni isang Eddie Vicente. Nabatid na ang naturang kambing ay itinali lamang malapit sa kanilang tahanan nang ito'y nakawin ng hindi pa nakikilalang suspect. Alas 5 ng hapon na nang madiskubre kahapon na wala na ang naturang buntis na kambing. Sa bahagi naman ng Pigkawain, Cotabato, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang suspect din sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga. Ikinasang naturang bypass operation sa Barangay Poblasyon 3, Pigkawayan, alas 7 ng gabi kagabi na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang alias Jollibee, 48 years old, na may asawa at residente ng Barangay Upper Bager ng naturang bayan. Kaso paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang suspect matapos nakuha naman ang ilang mga droga sa kanya. Samantala, sa Cotabato City, patay ang isang traffic enforcer nang ito'y pagbabarilin habang tumutupad sa kanyang trabaho. Alas 5.45 kahapon ng hapon sa bahagi naman ng Puroxayon, Pansacala, Mother Barangay Rosary Heights ng lungsod. Ang biktima nga nakilalang si Sandy Boy Blaudin alias Baste Masukat, 39 years old, residente ng Rosary Heights 10. Sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang biktima ay bigla lamang nilapitan ng hindi nakilalang mga suspect na sakay ng motorsiklo at pinagbabaril. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang ulo na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Maring namang kinundinaan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang naturang insidente at agad iniutos sa pulisya magsagawa ng mas malalimang investigasyon para madakip ang responsable. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima. Balita mula naman sa Lambayong Sultan Kudarat Province. Naaresto na ng mga otoridad ang apat na mga suspect na itinuturong responsable sa naganap na pamamaril sa isang senior citizen sa Purok 3 sa Barangay Bilumin, Lambayong Sultan Kudarat, na ikinasugat ng naturang senior citizen at anak nito. Ayon na kay Police Major Lionel Dilasan, ang acting chief of police ng Lambayong PNP, na agad rumispondi ang mga tawanan ng 1st Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company matapos tinanggap ang naturang report. Sa pursuit operation, naaresto ang apat na mga suspect na mga magsasaka din na pawang o dalawa rito ay senior citizen, 69 years old, 60 years old, at ang dalawa ay 43 years old at 44 years old na tricycle driver na residente ng Tacorong City. Alitan sa lupa ang itinuturong dahilan ng naturang pamamaril. Balita mula sa Zamboanga del Sur, abot naman sa mahigit 105 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad sa kinasang operasyon sa Pagadian City at Pitugo, Zamboanga del Sur, kamakalawa. Pinangunahan ng 53rd Infantry Battalion Philippine Army ang naturang operasyon katuwang ang tropa ng Philippine National Police at Bureau of Custom. Aabot sa 671 boxes ng iba't ibang brand ng sigarilyo ang nakakarga sa isang wing van at isang motorized bangka at ang kanilang naharang sa mga ikinasang magkakahiwalay na operasyon kung saan nagresulta rin sa pagkakaaresto ng limang mga individual. Ang mga ito ay nakapiit na sa detention facility ng Pagadian na City PNP at Pitugo, Zamboanga del Sur. Ganap ng alas 7:19 ng oras, balita mula sa Marawi City, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang mga individual at nakuhanan din na tatlong mga baril at mga bala sa ikinasang operasyon ng pinag-sanib puwersa ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa bahagi ng Barangay Kabinga, Marawi City. Ayon na sa ulat, naaresto ang mga suspect na sina Abidi Andul Jalil, 33 years old, isang Norsali Manarundong Barat, 35 anyos. Kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang kakarapin ng mga ito. Ayon na kay PNP Pro Bar Director Police Brigadier General Christopher Abisha na ang mga ito itinuturong responsable sa gun running kung saan na kumpiska din sa mga ito ang buybacks money na 300,000 pesos at ang mga high-powered firearms, isang Toyota Hilux vehicle. Samantala, mga suspect ay nasa kustudya na ng Marawi City PNP. Sa Damulog, Bukidnon, tatlo mga bata naman ang nasawi matapos na magulungan ng isang truck ang kanilang sinasakyang motorsiklo pasado alas 8 kahapon ng umaga sa Purok 1 ang Gaan, Damulog, Bukidnon. Ang mga nasawi ay isang 16 years old, 13 years old at 10 years old. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid na magkaangkas ang natura mga biktima sa motorsiklo nang pagdating sa lugar, particular sa pakurbadang bahagi ng daan, nakasalubong ng mga ito ang isang 10-wheeler truck na kargado ng tubo. Subalit nataranta ang minor de edad na driver dahilan upang natumba ang minamanehong motorsiklo at nagulungan ng naturang truck na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Sa Libuna, Bukidnon, dalawang motorsiklo naman ang nagsalpukan dahil na nagresulta ito ng pagkasawi ng isang lalaki at pagkakasugat ng isa pa. Ang 35 anyos na driver ng isang motorsiklo ang siyang nasawi dahil naman sa tinamon itong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Naganap ang naturang insidente kamakalawa sa bahagi ng Barangay Latura na Camp 9, Libuna, kung saan ang biktima na 35 anyos na driver ng baha motorcycle ay na may plate number KC44057 ay nasawi dahil sa mga tinamon itong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sugatan naman ang kanyang misis na kanyang kaangkas na maganap ang naturang insidente. Nabatid sa investigasyon ng pulisya na ang kasalubong nitong motorcycle na Suzuki Raider ang naminamaniho ng isang 24 anyos ay bigla umanong nag-overtake dahilan upang nagpang-abot ang mga ito na naging resulta ng naturang bang.

Ganap na nga alas 7:23 ng oras, samantala sa pinakahuling balita, binahan naman ang Carmelite bahada sa Davao City kanina ng madaling araw. Ayon sa ulat, dahil sa walang tigil na ulan naranasan na kagabi, ay binaha ang naturang lugar kung saan naabot sa lampas sa baywang ang taas ng tubig sa naturang lugar. Agad namang inalerto ang mga residente at ang City Disaster Risk Reduction and Management Council sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang taas ng tubig baha kung saan pumasok nito sa mga tahanan sa bahagi ng bahada.

0: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Nagkuhan ko ko anak bitaw sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
2: Ano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
1: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
2: Pila edad ni Munay?
1: 77.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog ka rin.
4: Ngano po?
3: Eh, marob din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imong hantin.
3: Ang mga tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Sa muka ni mo, love, di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
6: Unsa man na, love?
5: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
6: Na, katulgo na lagi ka.
5: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
6: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7:26 na ang oras. Sa dagdag ng mga balita, 12 oras na power interruption ipatutupad ng NGCP sa ilang lugar sa Davao Oriental. Samantala, mahigit 15 pamilya naman apektado ng sunog sa Lower Salazar sa Mati City. MPOC at MADAC ng Caraga isinagawa naman para sa kapayapaan at kampanya laban sa illegal na droga. Detalye ng mga balita mula kay Tinig 26, Erwin Abadhay.
8: Nagsagawa ng joint meeting ang Municipal Peace and Order Council at Municipal Anti-Drug Abuse Council ng lokal na pamahalaan ng Caraga, Davao Oriental sa Activity Center ng New Municipal Building, Kamakalawa. Tinalakay sa pulong ang mga nakatakdang aktibidad ng MADAC para sa taong 2026, kabilang ang performance reports ng bawat barangay anti-drug council, gayon din ang pagtatapos ng mga natitirang barangay sa ilalim ng community-based drug rehabilitation program. Pinag-usapan din ng mga opisyal ang mga pinakahuling usapin hinggil sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad, katuwang mga opisyal ng barangay at iba pang stakeholders. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa Municipal Local Government Operations Officer para sa susunod na pagpupulong at iba pang mahalagang programa at updates kaugnay ng peace and order at kampanya laban sa illegal na droga. Samantala, magpapatupad ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng 12 oras na nakatakdang power interruption sa mga lugar na sakop ng Doreco M1 area sa Hulyo 5, 2026 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ayon sa NGCP, sasagawa ang pansamantalang pagkawala ng supply ng kuryente upang mabigyang daan ang nakaplanong maintenance at upgrading works sa Maco Banay-Banay 69 kV transmission line. Kabilang sa mga maapektuhan ng power interruption, ang mga bayan ng Banay-Banay, Lupon, San Isidro, Gobernadoroso, Tarragona, Manay at Lungsod ng Mati. Kabilang sa mga gagawing aktibidad, ang isolation ng 69 kV feeders at bus

0: Han matapos sumiklab ang isang malaking sunog sa Lower Salazar, Mati City, bandang alas 8 ng umaga kahapon. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy at makapal na usok, napilitang lumikas ang maraming residente upang maligtas ang kanilang buhay at ang ilan sa kanilang mga ari-arian. Marami sa mga apektadong pamilya ang nawala ng tirahan at ngayon ay naharap sa hamon na muling pagbangon. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, City Disaster Risk Reduction Management Office, City Public Safety and Security Office, City Social Welfare Development Office at City Engineering Office upang mapula ang sunog at makapagbigay ng agarang tulong sa mga naapektuhang pamilya. Bagamat tuluyan ang napula ang sunog, patuloy ang pagbibigay ng suporta ng lokal na pamahalaan at ng komunidad sa mga biktima upang matulungan sila makabangon mula sa insidente. Patuloy namang inimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Samantala, muling pinaalalahanan ang publiko na maging mapagmatsyag at sundin ang mga lituntunin sa fire safety upang maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.
1: Ganap ng alas 7.31 ng oras, samantala dagdaga ng mga balita mula sa Cotabato City. Tumaas naman ng 9.42% ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa lalawigan ng Cotabato sa inilabas na tala ng Integrated Provincial Health Office sa nangunguna ang Cotabato, ang Kinapawan City sa may pinakamataas na kaso, kung saan sa kabuuan na itala ang 596 cases noong taong 2024 na umabot ng 658 na kaso ang naitala nitong 2025 ayon na kay Provincial Health Officer Dr. Eva Rabaya. Nagkakaedad sa 25 years old hanggang 34 years old. Nakalalakihan ang may pinakamaraming kaso ng HIV na sinundan naman ng 15 taong gulang hanggang 24 na taong gulang ang para sa mga kababaihan. Pinakamataas na naitalang kaso sa Kinapawan City na may 159 cases. Ayon pa sa IPHO, mas mataas ang bilang dahil mas marami ang nagpasuri at mas acceptable ang serbisyong pangkalusugan na ibinibigay sa mga ito. Bunga umuno ito ng pinaigting na HIV Awareness Campaign, Counseling at Testing na nagbigay ng pagkakataon sa maraming mga residente para malaman ang status ng kanilang kalusugan lalo na sa usapin ng HIV. Kaugnay nito ay pinalalakas pa ng provincial government ang kampanya laban sa HIV kung saan naglaan ito ng 6 million pesos para sa gamot, medical supply at testing reagent. Libre naman ang HIV testing, treatment at anti-retroviral medicines sa mga treatment hub sa provincial hospital. Sa Dr. Amado Diaz Hospital sa Midsayap, patuloy din na hinihikayat ang mga mamamayan na magpasuri at isagawa ang mga hakbang para makaiwas sa HIV kasabay ng pagtitiyak na manatiling confidential ang lahat ng mga impormasyon kaugnay ng kanilang ginawang pagpapasuri. Samantala, balita mula naman sa Maguindanao del Sur, pinalalakas pa ng pamunuan ng 601st Infantry Brigade Philippine Army ang kanilang kampanya sa information dissemination kaugnay ng panawagan sa mga armadong grupo at rebelding grupo na magbalik loob na sa pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan naman ng pagsasagawa ng leaflets sa distribution at ganun din ang paghulog ganito sa mga bulubunduking bahagi ng Maguindanao del Sur sa kainaman ng helicopter. Naniniwala ang pamuno ng 601st Brigade sa ilalim ng 6th Infantry Kampilan Division na ito ay isa sa mga paraan na epektibo para mahikayat ng sinumang makabasa ng mga rebelde at armadong grupo na magbalik loob sa pamahalaan. Nakasaad din sa naturang mga leaflets sa na ang layunin ng pamahalaan na gumamit na o hindi layunin ng pamahalaan gumamit ng puwersa kundi ito ay

mareresolba sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Nakalagay din sa naturang mga leaflets ang contact number sa pamunuan ng 601st Infantry Brigade at tropa ng PNP kung saan maaaring makipag-ugnayan ang mga ito para sa kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan. Nito nga nagdaang mga araw, ilang grupo na rin ang nagsuko ng kanilang mga armas at nagbalik loob sa gobyerno. Balita mula naman sa Osamis City.

Pinaninindigan ni Regional Development Council 10 Chairperson at Misamis Occidental Governor Henry Waminal na totoo ang kanyang sinasabi at pangako sa mga atleta ng Department of Education Region 10 na kung saan ay binigyan ng cash reward ang mga ito sa mga nanalong atleta sa palarong pambansa. Tumanggap ng 200,000 pesos ang dalawang gold medalists. Na nakapag-uwi ng silver medal at na nakapag-uwi ng gold medal, samantala ang silver medalist ay tumanggap naman ng 100,000 pesos. 50,000 pesos naman ang ibinigay sa mga nakapag-uwi ng bronze medal. Ang naturang ibinigay na cash reward para sa mga atleta ayon naman sa DepEd ay makapagbibigay ng tulong upang mapalakas pa ang kampanya para matiyak ang magkaroon ng magandang atleta ang lalawigan. Ayon na sa DepEd, ang naturang suporta ng provincial government ay makakatulong ng malaki hindi lamang para sa mga kabataang nakapag-uwi ng medalya kundi pati sa darating na rin na mga susunod na mga atleta.

Ganap lang alas 7.37 ng oras sa mga balitang pambansa. Umabot sa mahigit 15,000 ang dumalo sa rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa EDSA kahanggang kagabi. Ito'y batay naman sa ulat inilabas ng Quezon City Police District na itala ang peak crowd bandang alas 7 kagabi. Pagkasapit ng alas 9.25 ng gabi, bumaba ito sa 12,000 at lalo pang lumiit hanggang sa 8,000 bandang alas 10 ng gabi. Samantala, inaasahan naman ng Quezon City Police District na magiging mas maayos ang daloy ng trapiko sa EDSA ngayong araw na ito matapos aprobahan ang permit ng INC para sa naturang pagtitipon. Ayon na sa permit na nilabas ng Quezon City, nag-umpisa ang rally alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at muling isasagawa sa kahabaan ng White Plains Avenue Temple Drive. Pinaalalahan din ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang anumang paglabag sa mga nakasaada sa kondisyon ng permit ay maaaring magresulta sa pagkansila nito. Nilinaw naman ng Pilipina National Police Capital National Capital Region Police Office Chief Major General Anthony Abirin na walang ibinigay na special treatment sa INC rally kahit pa isa siyang membro ng Iglesia ni Cristo. Gayunman, iginit niya na susunod pa rin siya sa saligang batas at sa mga kinaukulang otoridad ang pulisya. Nagulat naman ang mga otoridad nang biglang magtipon ang mga rallyista sa EDSA kahapon ng madaling araw kung saan walang naunang permit ang isinagawang kilos protesta. Bilang tugon, iniutos ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Philippine National Police sa pairally ng maximum tolerance para matiyak manatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Higit naman ng DILG, ginagalang ng pamahalaan ang karapatan ng bawat Pilipino sa mapayapang pagtitipon. Matatandaan ang naturang pagkilos sa protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nilawakan din ng iba't ibang sektor ng lipunan ay para ipahayag ang kanilang saluubin na kaugnay ng nagaganap na nakawan sa kabanang bayan at ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcolita. Naniniwala naman ang Iglesia ni Cristo na hindi dapat sampahan ng kaso si Marcolita. At dapat tututukan ng gobyerno ang matinding nakawan na nagaganap lalo na sa usapin ng flood control project. Alas 7.40 na ang oras. Samantala, inilagay naman ng Armed Forces of the Philippines ang Red Alert status sa lahat ng kanilang unit sa National Capital Region. Ang naturang hakbang ay para daw matiyak ang nakataas ang kanilang operational na kahandaan. Layo nito ay nakahanda ang kanilang personnel at assets para sa pagsuporta sakaling hilingin ng civil authorities gaya ng nakasaada sa konstitusyon. Tuloy-tuloy din ang ugnayan nila sa Philippine National Police at ilang mga ahensya ng gobyerno para sa pagsulong ng kaligtasan ng publiko at walang tigil na pagbibigay ng mahalagang serbisyo. Sa pinakahuling balitang pambansa, muling nagabitiw ng matitinding pahayag si Senador Aimee Marcos laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa rally kahapon. Sa kanyang talumpati, inilarawan ng senadora ang kasalukuyang pamahalaan bilang isang gobyernong tulog at umano'y lasing sa kapangyarihan habang binigyan ng diin ang sitwasyon ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Tila hindi rin umano pinakikinggan ng pamahalaan ang hinanaing ng mga ordinaryong mga mamamayan. Kinusundin ni Marcos ang kanyang kapatid sa nakatakdang working visit nito sa Canada mula Hulyo 1 hanggang 4 at iginiit na dapat ay mas inuuna ng administrasyon ng mga suliranin sa loob ng bansa kabilang na ang mataas na presyo ng langis at ang pangunahing bilihin. Hindi ito ang unang pagkakataon
nang hayagang binatikos ng senadora ang administrasyon ng kanyang kapatid. Sa mga nakalipas na buwan, ilang ulit din siyang naghayag ng kritisismo sa palisiyang ipinatutupad ng pamahalaan. Samantala, wala pang pahayag ang Malacañang hinggil sa pinakahuling banat ng kapatid na senadora. Kaugnay nito ay dumalo rin sa naturang pagtitipon sina dating Senate President at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na kalaunan ay humingi ng paumanhin sa mga naapektuhan ng pagsisikip ng trapiko dulot ng naturang rally. Dagdag na mga balita sa ibayong dagat.

Dinagdagan ng Amerika ang kanilang tulong pinansyal sa Venezuela matapos naman ang pagtama ng dalawang magkakasunod na malakas na lindol. Ayon sa US State Department, nasa 300 milyong dolyar ang kanilang ibibigay. Ang naturang halaga ay doble mula sa unang pangakong $150 million. Ang naturang pondo ay makakatulong sa mga medical care, food assistance, tubig, sanitation, shelter, protection at logistics. Sa balitang pang-ekonomiya,

Ipapatupad na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 85 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earner sa National Capital Region. Na inaasahan daw nga makikinabang ng mahigit kumulang ang 1.1 milyong mga manggagawa sa naturang lugar. Ayon sa DOLE Secretary Francisco Tolentino, ipinatupad ang aumento bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Ayon sa kalihim, ang kabuuang 85 pesos na dagdag sahod, ipatutupad ng dalawang bahagi, una 60 pesos sa Hulyo 19 at ang karagdagan naman na 25 pesos ay sa Enero ng taong 2027. Matatandaan ang kasalukuyang minimum wage sa NCR ay nasa 695 pesos sa kada araw. Ayon pa sa DOLE, ang mga employer kinakailangang sumunod bago sa bagong wage order at tiyak na magsasagawa ang ahensya ng sa pamamagitan ng Nation o National Wage and Productivity Commission at Regional Wage Board ng information campaign para matiyak ang compliance at maiwasan ang wage distortion. Sinabi pa ng DOLE na patuloy daw ang pagsusuri at konsultasyon sa iba pa mga Regional Wage Board bilang tugon sa direktiba ni PBBM na pag-aaral para sa dagdag na 60 pesos sa arawang sahod ng mga wage earner. Sa balita sa larangan naman ng sports. Dumanas ng upset ang four-time world champion ng Germany matapos itong talunin ng underdog team na Paraguay sa pamamagitan ng nakaugat o nakakagulat na penalty shutout 4-3 sa Boston Stadium. Unang nakapuntos ang South American team sa ika-42 minuto bago mag-halftime matapos ipasok si Julio Enciso na isang matinding header mula sa cross ni Matias Galarza. Matapos ang halftime na hawak ng Paraguay ang bintahe. Agad namang rumisback ang Team Germany sa second half sa ika-54 minutes. Manaitabla ng Germany forward na si Kai Havertz ang score sa 1-1 gamit ang isang header. Dahil sa parehong magpit na depensa na uwi sa 30 minutong extra time ang laro, muntik na nga manalo ang Germany ngunit sa na-disallow ang VAR. O na-disallow ng VAR ang goal na ipinasok ng striker na si Jonathan Tah dahil sa foul sa goalkeeper. Sa penalty shootout tuluyan ng nagpalabas ang Germany ng World Cup matapos silihan ng Paraguay substitute na si Jose Canale ang makasaysayang panalo. Ipinasok ni Canale ang winning penalty kick kontra sa legendary keeper na si Manuel Neuer dahilan upang umabante ang kupunan sa susunod na elimination round. Dahil sa pagkatalong ito, bigong makapasok sa round of 16 ng Germany sa tatlong magkakasunod na World Cup tournaments. Haharapin naman ng Paraguay ang mananalo sa tapatan ng Cambodia at ng Sweden.

0: sa at sumadyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok. Ngayong umaga po ng Wednesday, unang araw sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Madhayo, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang umaga.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak, yan yung wala sa buuan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya. Salamat dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Imperial a

na display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan!

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Kinaudid kuya ay kay isauna kuya sa kuan mang kuya ng dugong kuya tapos gamay lang. Kadungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Tigo man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong tugong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Magandang araw mga member consumer owners ng Cotelco. Darating na ang Annual General Membership Assembly 2026 ng ating Cotelco. Ngayong Hulyo 12, 2026, araw ng Linggo, sa The Basket sa loob ng Cotabato Provincial Capital. Makiisa at alamin ang mahahalagang ulat, programa at mga susunod na hakbang ng inyong kooperatiba para sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa ating komunidad. Upang maiwasan ang mahabang pila, maaari nang magparehistro sa alinmang Cotelco Collection at Area Office simula Hunyo 22, 2026. At dahil mas masaya ang sama-samang pagdalo, maraming papremyo ang naghihintay sa mga kalahok. Kaya't markahan na ang inyong kalendaryo. July 12, 2026, araw ng Linggo, Annual General Membership Assembly ng Cotelco sa The Basket, Cotabato Provincial Capital. Magparehistro na at makilahok sa ating asembliya. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintoma ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Enjoy!
6: Ito ang Joy FM.
7: Joy FM,
6: ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.